0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
3: Masabaw.
2: Malaman.
4: Ganito kasarap.
3: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
3: Kiko
2: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: pengalaman.
1: Ganito ka serap.
0: Manginamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: The Vibes!
5: Seto na ang pinakaabangan mong paborito mong vitamina sa umaga, Favorite Vibe!
6: Magandang umaga sa mga Marites at Parites ngayong oras na ito na talaga namang pinag-uusapan ang ibang tao. Nakaka-energize kaya, di ba Kiko?
5: Almusal mo? Mas gugustay mo pang mag-chismis kaysa sa mag-almusal.
6: Oh, ganun na nga, di ba? Lalo na pag pinag-uusapan ang pet peeve mo.
5: Totoo yan, hindi natin maaalis, di ba?
6: Oo.
5: Ngayong araw ng Thursday, October 8, 2026, na mapag-uusapan nyo yung mga taong wala namang ginagawang masama sa'yo. O, not directly na may ginawa
6: sa'yo.
5: Pero kinaiinisan mo for unknown reason.
6: Yeah, yung parang kukulo yung dugo mo, no? Pero natural lang naman din kasi yun, di ba? Lahat naman ng tayo, lahat pati yung mga ka-vibes natin. Eh, yan yung nararanasan. Yung tipo, wala bang ginagawa yung kapitbahay ko sa'kin? Pero iritang-irita ko pag nakikita ko siya.
5: Oo nga. Yung diba? parang makita mo lang sa siya, parang yung inis mo, makukuha mo na hanggang sa mga susunod na taon.
6: Totoo, di ba? Nabuo niya na agad.
5: Di ba? Baka siguro sa energy.
6: Ay, baka. Ako naniniwala ko sa energy.
5: Di ba na nakukuha mo yung aura na, ay hindi, sa likod ng isip ko may ginagawa 'to eh na hindi ko lang alam.
6: Oo.
5: Kaya siguro nararamdaman ko kaya ako nainis sa kanya.
6: Totoo. Kumbaga nagpa-vibrate yung aura niya.
5: Correct.
6: Diba? Nararamdaman mo.
5: Pero sa mga ka-wives natin na kapag may ganito kayong mga pet peeve, kayo na ang lumayo, kayo na ang gumawa ng paraan para hindi kayo mapahama kasi napakadali lang pumasok sa gulo.
6: Totoo.
5: Di ba? Kaya mapiliin natin ang good vibes at ang peace of mind kaysa naman sa makipagsuntukan ka.
6: Hay! Huwag ganun! Kaysa makipagbungangaan ka, no?
5: Tama.
6: Ikaw na lang ang umiwas. Yeah. Di ba? Pag naramdaman mo nang eto na siya, papalapit na, kumukulo na yung dugo ko, talikod ka na agad.
5: Yeah! Diba? Ganun! Mas madaling umiwas sa gulo kaysa maghanap ng disgrasya. Kasi pag napasok ka na dyan, mahirap na lumabas at marami nang madadama.
6: Diba?
5: Kaya dapat happy-happy lang, ka-vibes! Ngayong araw ng Huwebes, October 8, 2026, huwag kang mag-alala, hatid natin ang tuloy-tuloy na good vibe music at kwentuhan simula alas 8 hanggang alas 12 na tanghali kasama nag-iisang baby ng bayan.
4: That's me.
5: Walang iba, DJ May!
6: At ang makulit mong tito, si Radso Kiko!
5: Hoy!
6: Ay, kaliko!
5: Ayan naman ka vibes, kung gusto mo talagang makisali, makipaghuntahan sa ating good vibe kwentuhan sa programang Favorite Vibe, tandaan mo ang number na ito!
6: 0954-406-1967.
5: Yan ang number na pwede mong tawagan mamaya para sa ating SKL!
6: Share ko lang!
5: Ang kwentong may kwenta kung saan pwede ka magkwento ng iyong mga kwentong makabuluhan, may isa-isay at may aral na kabubulutan ng ating mga ka-vibes. Yeah! Diyan ka lang ka-vibes ha! Bibigyan ka muna namin ng music para makapag-relapse at makapagtanto ka kung saan ka nagkulang.
6: Ay! Pero kami, hindi kami magkukulang na magbigay ng saya sa inyo!
5: Oo, tama yun. Kaya dyan ka lang! Magbabalik pa rin kami kasama ng isang baby ng bayan, DJ Main!
6: At ang makulit mong tito, si Radyo Kiko! Ay, kaliko!
5: Dito lang sa 92.3 FMR!
6: Kabay! Sa Soundtrip, ang lupet! Aras natin, 8:24!
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

0: vibes that's right. 92.3 FMR, favorite music radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
0: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet.
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
3: Masabaw.
2: Malaman.
4: Ganito kasarap.
3: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong dito sa radyo.
3: Kiko Kaliko.
2: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
5: Favorite Vibe.

0: Alaman.
1: Ganito ka sarap.
0: Maninamnam. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
1: Ang lupet!
2: Ka-vibes ngayong araw ng Huwebes, October 8, 2026. Sa lahat ng ating mga ka-vibes na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang na kanilang araw ng kapanganakan, ito ang para sa mga gilagid nyo!
3: Happy na! Birthday mo pa!
1: Uy!
3: Ganon!
2: Kaya naman, tara! Kanta na!
4: Happy birthday!
2: Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin.
4: Happy birthday.
5: Sana'y mabusog niyo kami.
2: Yeah, baby. Sino-sino nga ba ang mga may birthday ngayon?
3: Para sa mga paboritong artista ng ka-vibes natin, sabay-sabay nating batiin na maligayang karawan, ang nag-iisang si Mr. Jimmy Santos!
2: Happy birthday, Jimmy Sings!
3: Nandyan din! Isa sa mga veteranang artista.
2: Uh-huh.
3: Walang iba.
2: Uh-huh.
3: Happy birthday sa'yo, Sandy Andulong!
2: Sandy Andulong, asawa ni Christopher De Leon! Happy birthday! Sino ba ito? Maligayang kaarawan din sa'yo. Kay Ana Patricia Agmata. Happy birthday!
3: Happy birthday din sa'yo, Erickson Santos.
2: Happy birthday! Maligayang kaarawan din. Uy! Kay DJ Maratoni Lian Austria. Happy birthday!
3: Happy birthday din sa'yo, Carla Sanchez.
2: Hi, happy birthday, Carla. Maligayang karawan din sa'yo, Jeffrey De Paz. Happy birthday!
3: Happy birthday sa'yo! Naka, magpakanton ka naman. Maria Agba.

0: Happy birthday, Maria Agbar.
1: At the last but not the least, happy birthday kay Ana Lisa De Leon.
2: Happy birthday! Meron pa, may gusto lang umbatiin. Oo, kasama natin ngayon yon. Katabi mo nga actually.
1: Sino?
2: Happy birthday sa nanay ko, kay Mama in Heaven. Ayan o. Gusto ka na daw niyang isama. Okay ka lang daw? Ready ka na daw ba? Ayan ang katabi mo!
1: Wag muna!
2: Happy birthday sa mama ko, Lola. Kasi nga, Lola's girl ako, di ba? So, tawag ko sa kanya, Mama.
1: Happy birthday po. Anong pangalan niya ulit?
2: Delia.
1: Si
2: Garucha.
1: Si Mama Delia Garucha. Happy birthday po in heaven! At sa lahat po ng ating mga kabibes na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang na kanilang araw ng kapanganakan, ang awitin na ito ay para sa mga mukha ninyo!
2: Happy na! Birthday mo pa!
1: Ganon! Kaya tara, kanta na!
3: Happy, happy, happy birthday!
1: Sa'yo ang pagkain! Sa'yo ang inumin!
3: Happy, happy, happy birthday! Sana'y mabusog niyo kami, baby!
1: Sa aming magbabalik, tuloy-tuloy ang kwentuhan, dugdugan at gulitan kasama ng isang baby ng bayan!
2: That's me!
1: DJ May!
2: At ang makulit mong tito, si Rancho Giga! Ay, kalikot!
1: Dito lang sa 92.3 FM!
2: The Vibes sa Sound Trip
1: and the Pet!
2: Aras na rin Vibes 8.53!
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
5: ACS.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
3: Masabaw.
2: Malaman.
4: Ganito kasarap.
3: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
3: Kiko
2: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
5: Favorite Vibe.

0: malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Favorite Vibe.
1: Ang lupet!

0: Ito na nga ang pinakaabangan ninyong Vitamin C!
1: Vitamin C is me!
0: Kung saan mga ka-vibes, aba, finally, ay nagkita na ang mga ina. Oo, ang ina ni Carlos Yulo at ina ni Rene Baterbonya, ang mga controversial na mga magulang nila.
1: Nagtagpo. Ano kayo mga pinag-usapan nila? Ano?
0: Ayun nga. Di ba? Ang tanong, ano ba ang napag-usapan? Ano ba ang plano? Ano ba ang meron at nagkita silang dalawa?
1: Ano nga ba?
0: Yun ang hindi natin alam. Pero, ang mga netizen ay napataas ang kilay dahil nga, alam naman natin kung ano ang kinasasangkot ang kontrobersya ng nanay ni Carlos Yulo. At ganoon din, ng ina ng yumaong si Rene Baterbonya.
1: Yun nga, di ba? Yung isa, ang problema ay nawala ng anak. Yung isa naman, nandiyan pa naman yung anak pero wala na yung presensya.
0: Yun lang.
1: Di ba?
0: Parang wala rin, ganun. At ito na nga, yung mga ka-vibes natin, yung mga mahiling magkomento online. Aba, ang sabi doon sa dalawang mag-ina, o dalawang ina, sana tumakbo po silang mga senador.
1: Wala namang masama kahit naman sino may rights eh, di ba? Kung yun talaga yung nasa puso mo. Pero dahil ba hype lang ito kaya ganon? Ay. Ano ba masasabi mo? Sige nga, ikaw nga. Ano?
0: Aray ko!
1: Ang gulo-gulo!
0: Hindi porke na pag-uusapan at hindi porke na papanood natin sa TV, na papakinggan sa radyo, ay patatakbuhin mo ng senador.
1: Totoo. Tatakbo diba? Sila dahil yun yung nasa puso nila. At diba ang maglingkod sa bayan?
0: Hindi
1: dahil
0: yun.
1: Inuudyo ka ng ikaw yung nangangarap sa kanila pala decision ka.
0: Hindi lang yun. May kapasidad ba sila at kaya ba nila ang trabaho ng isang mambabatas?
1: Totoo.
0: Diba? Oh my goodness. What is happening?
1: Importante talaga yung may alam ka pagdating sa batas. Diba? Ewan.
0: Wala na tayo masabi.
1: Ay, baka wala lang kasi ma-comment. Ikaw naman. Kaya ganun yung comment. May ma-comment. Ganun.
0: Pero sa mga vibes natin, ha? Tuwan-tuwa sila na makita nila finally nagtagpo ang mga landas ng dalawang kontrobersyal na ina ni Rene Baterbonya at Carlos Yulo. Kung ano man ang napag-usapan ng dalawa, yan ay hindi natin alam.
1: Abangan ang mga susunod na kabanata.
0: Ikaw ka vibes, ano ang masasabi mo sa nakita nyo online na panagpo ng dalawang kontrobersyal na ina? Ay, naku talaga.
1: Itawag mo yan sa amin, ka-vibes. Ayan ang aming numero, 0954-406-1967. At hihintayin namin ang iyong komento, ang iyong opinion.
0: Yeah. Kaya naman sa aming pagbabalik, tuloy-tuloy pa rin ang kwentuhan, dugdugan at gulitan hanggang alas 12 na tanghali. Kasama ng isang baby ng bayan.
1: That's me.
0: DJ May!
1: At ang makulit mong tito, si Ratso Kika! Ay, kalikay!
0: Dito lang sa 92.3 FM.
1: Kabahan sa Soundtrip!
0: Ang gabit! Ang oras!
1: Eh di, i-check mo!
0: Uy!
1: Ano oras?
0: Ano nga ba? 9.23 na nga
1: ni! Huwag naman pala! Alam mo naman pala! Kilos na!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified. World-class quality.
3: ACS. Favorite vibe!

0: Echo.
1: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up. ACS.
2: Mga ka-vibes, handa na ba kayong muling kiligin at makisabay sa mga paborito ninyong kanta ng British Norwegian band na A1? Oh my goodness, abangan sila sa kanilang Love in the Philippines tour sa mga sumusunod na pecha at venue. Sa October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. Lahat ng shows ay magsisimula ng alas 8 ng gabi. Para sa ticket inquiries, i-follow ang social media pages ng Concert Republic. Hatid sa inyo ng Concert Republic at 92.3 FMR Manila.

0: Jamaica vibes that's running. 92.3 FMR, favorite music radio. Ka vibes.
1: Ang lupet.
0: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet.
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
3: Masabaw.
2: Malaman.
4: Ganito kasarap.
3: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
3: Kiko.
2: Kiko Kalikot. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
5: Favorite Vibe.

0: malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong dito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
1: The Vibes!
3: Hello! The Vibes! Tawag ka na! 0954-406-1967. Kung ikaw ay merong pagbati live, batiin mo na yung kanan at kaliwa. Kanan at kaliwa.
1: Harap at likod. Sabay-sabay na.
3: Oy, congratulations pala muna kay DJ Main.
1: Hoy, ikaw ang ingay-ingay mo talaga, no?
3: Nakaanong sa GC nga ni.
1: Hala, bakit mga inaano yan?
3: Napag-utusan lang ako.
1: Hindi na kailangan anuin yan.
3: I-memorize? Ayoko. Ano, dito na. Nasabi
1: hindi
3: ko na.
1: Hindi na eh. Baba, ano na. Magbabati na yung mga ka-vibes natin. Tatawag na sila.
3: Congratulations
1: ang
3: po.
1: Ang kulit mo naman. Kaya, ang tagas talaga ng ulo mo.
3: Bumaingay. Congratulations po kay DJ Main. Opo, dahil siya po ay tinanghal number 23. New entry for PHB 100 Hottest Woman.
1: Kala mo naman talaga, totoo talaga, no? Hot-headed lang, not yeah. Hottest woman. Pero idol ko talaga si ano eh. Kilala mo to eh. Si Pam.
3: Pamela?
1: Oo, Pam Kinsing.
3: Sonsing.
1: Sino si Kinsing?
3: Yari ka na.
1: Siya talaga idol ko si Ma'am Pam.
3: Dahil?
1: Siyempre, ang sexy-sexy ni Miss Pam. Ang ganda-ganda. Kutis, porcelana. Kuripot nga lang.
3: Yun lang. Okay na eh. Okay na eh. Oh, congratulations sa DJ.
1: Hayaan mo na, maliit na bagay lang yan. Hindi na dapat inaano yan.
3: Inaano.
1: Diba? Inaano. Binabrag pa.
3: Ganoon dito.
1: Diba?
3: Wow.
1: Mamaya, ano pa masabi ko on air?
3: Excuse me po. Hoy, tawag na kayo mga ka-vibes. Kung kayo ay may pagbate, tawag na. Salita kayo, ubo ako.
1: Oh, umubo ka muna. Excuse me po. O, ka-vibes, tawag na para sa mga shout-out on air. Mga gusto ninyong batiin, mga mahal ninyo sa buhay, yung ex mo, gusto mong, sige, magparamdam, nagbabakasakali ka, na magkatuluyan ulit kayo, this is the right time. 0954-406-1967.
3: Yan, hinihintay natin ang inyong mga pagtawag ka-vibes. Magandang umaga po muna sa lahat ng ating mga ka-vibes na nakikinig ngayon sa kanikanin ng mga sasakyan, tahanan, ganun din sa mga

0: Tahan mga terminal, mga pampasaherong bus sa SMBus, Carousel, PTEX at Juan Ayala. Ingat po kayo. Maganda umaga.
1: Meron na ba tayo?
0: Meron na ba, Kuya Dennis? Ayan na, meron na.
1: Hello!
0: Ka-vibes, pangalan mo, taga-saan ka?
2: Hello?
0: Pangalan, taga-saan?
2: Rodel.
0: Oh, Rodel! Taga?
2: San Pedro, Laguna.
0: Rodel! Ng Laguna! Bati na!
2: Binabati ko po yung mama ko.
1: Sino si mama mo? Oo. Anong pangalan?
2: Aida.
0: Be, kumpletuhin na dali. Para may time pa tayo.
2: At saka kay Angie Ispolistico.
0: Hmm?
2: Yun po.
0: Okay na. Sige. Rodel, paano mo kami na-discubre?
2: Lagi po ako nakikinig ng radio.
0: Sabi ko nga. Rodel, sabi mo muna 92.3 FMR on the beat.
2: 92. 93.2.
1: Kala ko ba lagi ka nakikinig? Nalala ko mo kami, ha? Ikaw, ha?
0: Okay, sige. Rodel, salamat sa'yo.
2: 92.3.
1: Ayun!
0: Okay na. Ang lupet! Si Rodel ng Laguna! Thank you! Ayan. Dali, may isa pa tayo. Isa pa, meron pa. Ayan, sige. Eto na! Hello! Hello, ka-vibes! Pangalan, taga saan?
3: Hello?
0: Pangalan, taga saan?
3: Wendell Fontanilla po. Taga-San
0: Fernando Lodge. Taga-Laon yan. Anong pangalan mo, ka-vibes?
3: Wenzel Fontanilla po.
0: Wenzel ng La Union, bati na!
3: Bati mo pala yung boss ko dyan sa may Bulacan. Sa Dakpat Rental Services. Sa boss Alvi. Boss Mam Gemma. Ilan po?
0: Okay. Rodel, paano mo kami na-discover sa La Union?
3: Ano po?
0: Paano mo kami na-discover sa La Union?
3: Habang
0: nagdadrive
3: po.
0: Sabi ko rin. Sige, Rodel, salamat sa iyo ha. Sabi mo muna, 92.3 FMR ang lupit.
3: 92.3 FMR ang lupit.
0: Yan, salamat si Rodel ng La Union. Thank you. At dahil dyan mga ka-vibes, mamaya-maya magbabalik tayo para sa ating SKL!
1: Share ko lang!
0: Ang kwentong may kwenta. Magandang umaga sa mga nakikinig sa 97.5 FMR Gensan, 102.3 FMR Bacolod at Baguio.
1: At ang mga nakikinig gamit ang mga mobile phones nila, Luzon, Visayas, Mindanao, even OFW.
0: Yan! Mababalik pa rin ang nag-iisang baby ng bayan, DJ Main!
1: At ang makulit mong tito, Seracho Kika! Ay, kaliko!
0: Dito lang sa 92.3 FMR!
1: Ka-vibes sa Soundtrip! Ang lupet!

0: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
1: ACS. Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fun, solid kabon.
3: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
4: Ang lupet!
5: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
6: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Inaasahan na darating ngayong araw ang Company Vice President Sara Duterte sa NBI para magsumite ng kanilang affidavit patungkol sa mga akusasyon ni Rodolfo Gracioso Jr. Alamin natin ang karagdagang report mula naman kay JM Pineda. JM?
7: Yes, Cherubin, kinumpirma nga ng mga legal counsel ni Vice President Sara Duterte na hindi sisipot sa National Bureau of Investigation na pangalawang pangulo at tanging mga abogado lamang niya ang magsasumite ng salaysay para sagutin ang mga alegasyon ni Rodolfo Gracioso Jr. Sabi ng NBI, ilalahad rin nila sa kampo ni VP Sara ang mga litrato at mga ebidensya na ibinato ni Gracioso sa bise. Nasa higit na 20 na false statement naman ang ipapangontra umano ng mga legal counsel ni VP Sara sa mga alegasyon. Kabilang sa mga akusasyon ni Gracioso ay ang pag-deliver umano nito ng limpak-limpak na pera sa pangalawang pangulo na nagsimula pa noong 2018. Damay rin umano sa pagtanggap ang dating House Speaker Lord Alan Velasco na una na itinanggi ang mga alegasyon. Lunes pa dapat aarap ang kampo ni VP Sara. Humirin dito na ngayong araw na lang pumunta sa NBI para pag-aralan ang mga isasagot na bintang kay Gracioso. Nauna na rin sinabi ng PISE na ang Administrasyong Marcos ang nasa likod ng panindigan sa kanya at paglutang ni Gracioso. Panigurado rin daw na bayad ng malaking pera ang paggawa ng kwento ni Gracioso para palubugin siya. Pero marin agadyang itinanggi ng dating aide ni Velasco. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.
6: Maraming salamat, JM.
3: FMR Newsbreak.
6: Samantala, sa iba pa mga balita, hindi na maaaring iapila ang 73.287 million pesos na disallowance ng Commission on Audit o COA sa confidential funds ng Office of the Vice President noong December 2022. Ibinasura ng COA ang motion for reconsideration nila Vice President Sara Duterte, Special Disbursing Officer Gina Acosta at Chief Accountant Julieta Villa del Rey. Ayon sa COA, nabigong magbigay ang OVP ng sapat na ebidensya na nagbunga ng operasyon na tagumpay ang information gathering at surveillance activities. Kabilang sa disallowance ang 69.787 million pesos para sa informer rewards at 3.5 million pesos para naman sa gamit sa opisina. Pinanagot ng personal at magkasama ang tatlo sa buong halaga. Samantala, sinabi ng OVP na nakahanda itong tumugon sa pamamagitan na aangkop na legal at institutional channels.
3: FMR Newsbreak.
6: Samantala, nasawi ang isang Philippine Eagle matapos makuryente sa Arakan, Cotabato. Isa pang agila na-rescue sa bayan naman ng Magpet. Ang dalawa ay parehong nakitaan naman ng mga tama ng air gun pellets. Alamin natin ang buong detalye mula naman kay Noreen Igonia. Noreen? Okay, balikan natin mga ka-vibes ang report ni Noreen mamay ng konti. Samantala, pinaabot na ng PhilHealth sa mga paaralan at learning center sa buong bansa ang Yaman sa Kalusugan o YAKA program sa layuning mas mapalapit sa mga mag-aaral ang kanilang pamilya ang primary healthcare services. Sa ilalim naman ng YAKA School Health and Protection Program o YAKA SHP, magkakaroon ng access ang mga learners sa health screenings, gamot, diagnostic tests at iba pang serbisyong pangkalusugan sa loob mismo ng mga paaralan at learning centers. Sakop ng programa ang mga mag-aaral mula early childhood hanggang basic education, kabilang na ang mga nasa alternative learning system at out-of-school children at youth. Kasama rin ang mga guro, non-teaching personnel at mga batang tuklasang may developmental delays o disabilities sa health screening. May specialist care din para sa mga kailangan ng karagdagang atensyon medikal habang tutulong ang care navigators sa referrals at follow-up care ng mga pamilya. Nilagdaan noong October 6 ng PhilHealth, DOH, DepEd at DILG ang Joint Memorandum Circular na nagtatakda sa pagpapatupad ng yakap SHP sa mga public at private basic educational schools at iba pang learning centers.
3: FMR Newsbreak.
6: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
3: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
4: Bagong cellphone niya, oh! Ang lupet!
3: Ito ang 92.3 FMR! The vibe sa Saldrin!
4: Ang lupet!
3: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo! 92.3 FMR! The vibe sa Saldrin!
4: Ang lupet! Oh, ka-vibes, ano? Tara!
8: Nga!
9: Tara na, tawag na kayo sa 0954-406-1967 para sa ating SKL! Share ko lang ang kwentong may kwenta, ang oras! 6 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
10: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC

0: favorite music radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
2: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko
2: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Favorite Vibe.

0: malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: The Vibes.

0: The Vibes, eto na ang pinakaabangan mong SKL!
1: Share ko lang.
0: Ang kwentong may kwenta! Kaya naman, tawag ka na sa 0954-406-1967 para sa inyong mga SKL. Hinihintay na namin kayo ni DJ Main, mga ka-vibes, at live na rin tayo sa ating Facebook page, 92.3 FMR Manila. Aba, nag-aayos si DJ Main ang background niya.
2: Bakit ba? Para maganda.
3: Oh my goodness.
2: Para maganda yung background ko. Oo.
0: Ayan. At magandang umaga kay Kai Gamazo na nanonood sa ating TikTok live. Mga ka-vibes, tawag na kayo. Gusto naming marinig ang inyong mga kwentong may kwenta. Tara na, habang may oras pa.
2: Oo, i-dial na ang aming number 0954-406-1967.
0: At ang aming mga paalala, mga ka-vibes, lagi niyong pong tatandaan kapag kayo ay tatawag sa SKL, lakasan ng radyo hanggang sa mapunit ang speaker nyo. Ganun din, pumunta kayo sa lugar na malakas ang signal. Pero kung trip nyo, dun sa wala talagang signal, okay?
2: Oo, support namin kayo sa mga trip nyo sa buhay.
0: Yeah! Ano kaya? Pumasok kayo sa drama habang nagsasalita.
2: Ay naman, nakakaganda ng boses yan. Oh. Di ba? Talaga namang para kang feeling mo na sa ibang planeta ka, no?
0: Yun, correct. Kaya naman, tawag na kayo ka vibes. Lady Sari, magandang umaga. At happy 6 Mansari daw sa FMR Squad. Uy, regular
2: Uy,
0: na.
2: Uy, taray. Sineselebrate nila yung Mansari nila, no?
0: Oh, congratulations sa FMR Squad. Magandang umaga kay John Vincent Sagrado. Sabi niya, hi, my baby... Oh my goodness. Hi, baby... May baby DJ Gigo Kalika. DJ Main, happy Thursday.
2: Baby ka daw niya. Taray, ano nagustuhan mo kay Kiko?
0: Yun
2: no?
0: Lang. Oy, magandang umaga kay JM Pineda. Palakpakan mo mukha mo. Star Razor, happy watching mula sa Prensa Lian Batangas at si Barbie de la Iglesia.
4: Mula sa Munting Lupa.
2: Oy, pasalamatan mo naman si ano, si Miss Pam Sonsing.
0: Ayan, si General Pamela Sonsing. Maraming salamat sa iyong palola, nena. Sa
2: Ay, iba talaga, no? Iba. Ganadong-ganado sa today.
0: Oy, happy birthday din para sa anak niya. Ma'am Pam, ano nga ulit pangalan ng anak mo? Nalimutan ko na. Happy
2: birthday. Ipadala mo sa amin yung sulat, Ma'am Pam, ha? Ayan. Para mag-greet namin.
0: Ayan, happy birthday sa anak ni Sir Kiko at Pamela Sonsing. Happy birthday sa iyo.
2: Ka-vibes, tawag na! Tayo ay naka-ready na para sa mga SKL ng buhay ninyo.
0: Yan, SKL ng buhay ko. Nong Fernandez, sabi niya, pabati sa nanay ko, Lita Fernandez, sarapan ang pagluto, bulihan silang Cavite. Ay, salamat.
2: Mga kabitenyo nating listener. At yung mga taga-Launyon din, mga taga-Bacolod at Iloilo.
0: Yan, diba? Grabe naman yun. Magandang umaga po mga ka-vibes. Tawag na kayo para sa inyong SKL. Gusto namin marinig ang inyong mga kwentong may kwenta tungkol sa pamilya, kaibigan, kabarkada, pamilya, eskabeche. Basta importante, walang magmumura.
2: Oo, ganun nga ka-vibes. At dire-diretso na ang pagsasalita, ha? Baka pakinggan mo pa yung boses mo sa radyo.
0: Oo nga. Sige na, parang awa mo. Tumawag na kayo.
2: At kung wala kayong load, pwede niyong gamitin mga Viber ninyo. Same number yan, 0954-406-1967.
0: Yan! O, ito na, may matawag na agad.
2: Hello!
5: Hello po.
0: Ka-vibes, pangalan mo, taga saan ka?
5: Arbs ng Taguig.
0: Oy, si Arbs ng Taguig! Nabuhay ka ulit! Arbs, ano natin?
5: Mag-share lang ako.
0: O, sige. Arbs Espina, mula sa Taguig, i-share mo na!
5: Mag-share ko lang naman na kung dati lakasan ang sabihin yung Mexico. Ngayon dahil nasa ibang ruta lang ako, ngayon napagtanto ko lang.
0: Babagsak! Ay, sige, kwento lang.
5: Well, kung dati, siyempre, siya pa naman yung ex ko, siya pa naman yung pinakamatagal bago mag-isang taon na sana, kaya lang, rebound. So, ayun. So, hindi ko na kailangan ng closure at yun na lang. Thank you na lang sa kanya, naging part siya ng buhay.
2: Ano yun? Can you repeat it from the very start?
0: From the top. Pasensya na po mga ka-vibes.
2: Muntik ka na tayo mahulugan ng maling tao.
0: Muntik po kasi mahulog yung dingding. Muntik po mapamura.
2: Buti na lang napamahal. Art! Ano ulit yung kwento mo? Arbs.
5: Hello.
0: Ayan, sige. Arbs, ano, tungkol yung sa ex mo ay nakita mo ulit?
5: Ngayon hindi na.
0: Anong problema natin? Kung hindi na pala.
5: Ah,
0: naka-move on ka na.
2: Oh, sinare niya lang na masaya na siya ngayon. Peaceful na ang kanyang pag-iisip.
5: Kailan eh, at na-realize ko na moving on, kalimutan na yung mga maling nakaraan. Basta, forward.
0: Ayan, tama naman yun.
2: Oo. Gandang inspirasyon yan para sa mga nasa stage kasi ngayon ng nag-move on.
5: Kasi pa rin yung ano, yung mga nakaraan mo, lalo ka lang mai-stress.
0: Tama naman yun. Pero ang tanong ng mga ka-vibes natin, Arbs ng Tagig, paano daw ang ginawa mo sa moving on mo?
5: Focus ka lang sa ginagawa mo.
0: Like?
5: Importante yung,
0: gaya ano, ng?
5: Importante yung tunan yung sarili mo.
0: Ano nga daw yung ginawa mo sa sarili mo?
5: Ano lang? Siyempre.
0: Naglulo.
2: Nagalulumbay.
0: Lumbay.
5: Ano? Sa mga loved ones ko, sa mga pagulang ko, sa kapatid ko.
0: Sa pamilya.
2: Magandang ano yan. Magandang pag-move on.
0: At least, di ba? At least okay ka na. At kung may dumating man na bago, ready ka na. Di ba?
5: Oo.
0: Ano ba yung mga tipo ni Arbs Espina?
5: Sorry, ano ulit?
0: Ano ba yung mga tipo sa babae ni Arbs Espina?
5: Hindi ko lang makailangan ng ano eh. Ng personality or basta yung magpapipes niya.
2: Ano daw?
0: Basta daw humihinga.
2: Oh sige, basta kompleto. Oo.
0: May mata, may bibig.
2: Oo, may paa, may kamay, ganyan.
5: Magkasundo kami sa isa-isa.
2: Eh, hindi naman all the time kasi talagang magkakasundo ang dalawang tao, di ba? Hindi naman perfect everyday, hindi masaya everyday.
0: May mga sigalot pa rin yan, tsaka pagtatalo every now and then.
2: Every now and then, I fall apart.
0: Sige, Arsis Pino, salamat sa pag-share mo, ha? Diba? Congratulations sa'yo.
2: Naka-move on ka na.
5: Thank you.
0: Ang lupit.
5: Yan lang yan.
0: Ars, baka may babatiin ka.
5: Ayan, binabati ko pala yung mama ko na si Mama Vicky, Papa Nino, at yung utol kong si Ray na nasa Iligan. Sila, nasa Iligan sila. Tapos si mga katrabaho ko sa Iligan at yung mga katrabaho ko sa Philippine Enterprises Club.
0: Yan. Sige. Maraming salamat sa iyo, Arbs Espina ng Tagig. Sabi mo muna, 92.3 FMR on the bit.
5: 92.3 FMR. I'm the
0: best. Yan si Arbs Espina ng Tagig, mga ka-vibes. Thank you. Mga ka-vibes, kung ikaw ay may kwentong may kwenta, tumawag ka na sa
2: 0954-406-1967.
0: At i-share mo na sa amin ang iyong SKL.
2: Share ko lang.
0: Ang kwentong may kwenta tungkol sa pamilya, kaibigan, katrabaho, eskabeche, kahit ano pa yan, pagkwentuhan natin, basta huwag ka lang magmumura.
2: Ayan, magandang umaga sa mga ka-vibes natin na nakikinig at nanonood. Ayan, kay Adrian Sabroso. Kay ano to, Joanna Padual na nataga Oman, kay Mary Dulay, kay Conrado Santucides Ochoa, kay pambansang Opa Bunagan, kay Sari Lerma na patay kay Sigel, kay John Vincent Sagrado at kay Kevs Piamonte single.
0: Yun, magandang umaga din kay It's Me Lynn. Pa-shoutout po ko, taga-Biliran Leyte. Nanonood po ako kasama si Mama. Sana makausap nyo siya. Tawag ka.
2: Ang number namin, 0954-406-1967.
0: Yun, magandang umaga po sa iyo. Ito na, may tumatawag na. Hello! Kavibes, pangalan mo, taga saan ka? Ay, nag-feedback! Bye! It's wrong!
2: Sabi sa inyo, Kavibes, pag tatawag kayo, patayin nyo na yung mga radyo ninyo. Oh. Sa telepono na lang kayo makinig. Huwag nyo nang hintayin pang mapakinggan ang boses ninyo sa radyo bago kayo magsalita sa telepono.
0: Oh, hindi ang graded, ha?
2: Oo.
0: Huwag makulit. Tawag na kayo mga ka-vibes sa
2: 0954-406-1967.
0: Magandang maga kay Kebs Piamonte Single. Ayan, si Coach
2: single
0: Everyday.
2: Single pala yun? Kala ko single.
0: Single. Magandang maga sa'yo. Pwede na ulit magmahal si Ronel Espina, sabi ni Coach Everyday. Thank you DJ Min and DJ Gigo, sabi ni Mary Dulay. Maraming salamat sa'yo.
2: Oh, good morning kay Ning Ning Ning, Okapo.
0: Oh, magandang maga.
2: At sa mga nakikinig ngayon sa radyo at gustong silipin, sino ba si Kiko Kalikot?
0: Uy!
2: Eh, pwede niyong makita ang kanyang full bang sa aming live.
0: Pati
2: sa aming Facebook page, 92.3 FMR Manila. Alin pati ang
0: pati ang?
2: Ang braces.
0: Yan.
2: Oo, yung braces niya.
0: At kung gusto niya rin makakita ng sexy,
2: yeah!
0: Hot, and yummy delicious,
2: uh-huh,
0: aba manood ka na sa aming Facebook page para makita mo si DJ Main!
2: At hindi mo pagsisisihan yan. Charis!
0: Yeah, makikita mo ang Mount Fuji.
2: Oh, alinatawag na. Ayan na, naman, tumatawag na. Hello!
0: Ka-vibes, pangalan, taga saan?
3: Hello pa.
0: Ah, pangalan mo, taga saan ka?
3: Johnny po, from Pasig.
0: Randy.
3: Johnny po, John D.
2: John D.
0: John D. John D ng Pasig ng atin, napatawag ka.
3: Hello, sir, ma'am.
0: Ano nga ang atin, napatawag ka?
3: Pakibati naman yung mga gwapong impyado dito sa tenfold.
0: Adi, ikaw na bumate, Randy! Eh, John D pala.
2: Batiin mo na, John D!
3: Okay, binabati ko na ng maligayang araw ang mga taga tenfold, ang mga gwapong tenfold, especially John D, Eric, and Jeff.
0: Ay. Ano ba? Yun lang!
3: Sige mo, meron pa.
0: Sige, bati na, go na!
2: Dire-diretsuin mo na, John D!
3: Pa?
2: Ang horror.
3: Ano nga pala pangalan ni JJ, ma'am?
2: Tawagin mo kong baby.
0: Yan, yan, baby. Yeah. Ako naman si, ako naman si Tito.
6: Ang lupet!
0: Oo.
3: Sir, sir, ano pangalan mo, sir?
0: Ako si Tito.
3: Tito? Ako naman si DJ?
2: Ha?
0: Putol. Gusto mo magpa-impress pero
3: okay,
0: putol.
2: Oh, sige.
0: Para ka reporter, ha?
2: Oo.
0: Oh. Mula sa kaba nag-uulat, John D. Hello, John D. Nandiyan ka ba, John D?
2: Kasama na ni B1 at B2.
0: John D, ano? Within this day, kaya mo ba makipag-uusap ng mga ayosan? Yeah.
3: Alam mo ba, medyo may masakit pa po ang aking lalamunan.
2: Oh, ah, masakit pa lalamunan mo sa lagay na yan, ha? Ang galing, ha?
0: Oh,
2: John D., paano mo kami na-discovery?
3: Bali, lagi po ako nakikinig ng single programa.
2: Lagi ka nakikinig? Ano, lagi ka nakikinig? Tama Papa. Ba? Eh, bakit di mo alam yung pangalan namin?
3: Ay, bakit?
2: Oh, ano, hindi siya nakasagot eh.
0: Sino maling? Oh.
2: Sinabi lang sa inong katabi mo eh.
0: Nag-iba yung boses. Oh. Yeah. Oh. Hindi na ikaw yung kausap namin ganun na si John D. Yeah.
2: Oh, tingnan mo, may nagtuturo.
0: Tama, may coaching pa. No coaching please. Oh, siya, sige na, maraming salamat. Sabihin mo muna 92.3 FMR Lupeta. Yeah. Alam nyo ang tagal.
5: 92.3 FM.
0: Yan, ganun. Sige, maraming salamat, Jody, at yun ang koko siya iyo. Thank you!
2: Ang lakas mambola ni John D, no? Na para ba tayong bata, no?
0: Alam mo, maniniwala kami sa iyo. Sabi niya lagi niya daw, pinahiginggan, pero tinanong niya kung sino tayo.
2: Ang totoo, John D, ah.
0: Sinungaling.
2: Minus 10 ka sa langit niyan talaga. Kabibs, tawag na! Open ang ating linya, 0954-406-1967.
0: At magkwento ka na ng inyong SKL!
2: Circle lang!
0: Gusto namin malaman ano ba ang inspiring consumption at inspirasyon ng kwento ng buhay mo, ka-vibes. Tara, makipagkwento ka na sa amin kasama si DJ May.
2: At ang tito mo, si Radzo, na napakahuli, Kiko Kalikot. Ayan na, malinaw na malinaw, John D!
0: Yan, tama. DJ May at DJ Kiko Kalikot. Ha, magbakulit.
2: Tegas ng ulo ni John D.
0: Pag nainis kami, kakanta ka na.
2: Sige ka, John D. Ayan
0: na. Pero huwag mo na tayo maasal. Meron na, Kuyang Dennis. Nagdadabog si Kuya Dennis. Mukha wala. Nagmumura siya. Nakikita ko yung bibig niya.
2: Talaga? Sabi, hindi.
0: Sabi niya,
2: hindi. Ang sabi niya, huwag niyo kukunin. Ang pangawal... huwag niyo kukunin. Ang pangwalong bola ng Dragon Ball sa akin. Alam mo, ngayon ko lang talaga na-discover
0: parang,
2: yan.
0: Parang pito lang ata yung bola ng Dragon Ball.
2: Siya nga yung pangwalo.
0: Sobra.
2: Oo.
0: Ayan na, meron naman ako na.
2: Hello!
0: Ka-vibes, pangalan mo, taga saan ka? Ayan na naman, feedback na naman. Alam mo, minsan nakaka-consume na.
2: Dito, tatanda ka dito talaga eh, no?
0: Alam nyo, madali, aangat yung hairline namin. Hinaan mo yung radyo mo! Hinaan ang radyo, ha? Hinaan!
2: O, ikaw ang hihinaan namin.
0: Ayaw pa rin hinaan.
2: Ayaw niya pa rin talaga.
0: Bye! Pag hindi nyo hinaan, babaan namin kayo, ha? Tanggap tayo ng panibagong caller kapag malakas ang radyo kasi hindi tayo magkaintindihan, nauubos ang oras.
2: Totoo yan. Pero ayun nga, batiin muna natin ang mga ka-vibes natin na sa bus terminals dito sa may Cubao na always daw nakikinig at tayo ginagawa ang pampa-good vibes every morning.
0: Thank you! Sa TCS bus line, sa Las Piñas, maraming salamat po. Biyahing Las Piñas, Juan Ayala, salamat po sa pakikinig. Ganun din, mula sa Rosario, La Union, lagi nakikinig si Jessa. Salamat, Jessa. At si Bebe Panaligan, magandang umaga. Parang nagagalit na si Kiko, kakanta na yan, sabi ni Jeff Tan. So, dalawa kami ni DJ.
2: Mahala kayo dyan. May irita na naman kayo. Wala kayong no choice. Pag ganyan, sige.
0: Huwag niyo kami inisig, kakanta kami.
2: Ayan yung mga taga-Tsanggit ay Tay Rizal! Magandang umaga po sa inyo, mga taga-Muntinlupa, mga taga-Sukat, Las Piñas, Sapote, at ganun din ang mga kabitenyo nating ka-vibes na solid na napakalupit na always nakikinig.
0: Maraming salamat po sa inyong pagdutok. Si Jeremy Pocong, magandang umaga, Angel John Pineda Ocampo at si Wela Sanchez. Thank you sa inyong pagtutok. Mga ka-vibes, tumawag na kayo, makipagkwentuhan kayo sa amin. Gaya ni Rick Tagana na nakikinig ngayon at gustong magkwento, wala lang daw siyang pantawag. Yun lang.
2: Yun lang. Kaya kung may bumabagabag sa inyong damdamin, usaping relasyon, yan, usaping personal na ambigat na nang nararamdaman mo, wala kang mapagkwentuhan, handa kaming makinig sa inyo, ka-vibes.
0: Yan, hindi ka namin huhusgahan dahil kami dito ni DJ May na handang makinig sa inyo. Ano mga kwento yan? Pighati, kasiyahan, frustration, nakakagulat na revelasyon sa twist ng buhay mo, handa kaming makinig. Abay, para makinig din, mapakinggan din ang iba nating mga ka-vibes on air, abay maging magmistula itong inspirasyon at aral para sa kanila.
2: Tara na. Totoo. Kaya itawag mo na yan sa amin. 0954-406-1967. Magandang umaga sa iyo, Bertus Martin, na nakikinig habang nasa biyahe daw.
0: Ayan, o yung mga ka-vibes natin, ha, na nagmamaneho, yung mga driver ng delivery truck, mga pahinante, sobrang nilang na-enjoy itong SKL. Even yung mga ka-vibes natin na nanay na nasa bahay.
2: Oo, natapos diba? Ng gumawa ng gawain bahay.
0: Ayan, at yung mga naghahanda ng kanilang pananghalian, ito talaga yung kanilang tinututukan dahil panibago at kakaibang programa daw ito sa radyo na hindi typical dahil itong programang ito ang nagbibigay sa kanila ng kung ano yung lingwahe ng kalsada, lingwahe ng ordinaryong kabibes ay kanilang napapakinggan.
2: Tama! Kaya kung ikaw ay magang-magana ang mata mo kagabi, wala ka mapagkwentuhan, di naman nagsasalita yung unan mo. Eh kami nandito at willing makinig sa'yo. Kaya huwag ka na magdalawang isip pa, itawag mo na yan. Kung hindi, kami ang tatawag sa'yo. Mamili ka.
0: Hindi lang mata ang magang-maga sa'yo.
2: Ano pa?
0: Anes. Yung pag...
2: Yung ano, yung paa. Alam mo bakit? Gout!
0: Oh my God! Oh diba? My God!
2: Oo!
0: Yan, kasi kain ng kain ng bawal.
2: Tigas ng ulo eh.
0: Siba kasi. Tumasol uric acid.
2: Ayan, pagsisisihan mo yan. Ito ang sabi ni Jeremy Pocong. Aliw talaga kayo. Every morning, naka-loudspeaker ako.
0: Ay, salamat
2: okay,
0: po.
2: Sige. Peachy Maceda Tair. Magandang umaga po from Tair family of Las Piñas. Tair.
0: May R ha?
2: May R. Tair.
0: Buenas, Anjes. Magandang umaga sa'yo. Opo. Kanina, kung nagulat kayo, munti ka po mabagsakan ng ding-ding si DJ Mel.
2: Ay, kwento mo sa mga nakikinig para maano nila, ma-visualize nila.
0: Kasi kanina,
2: meron kasi kami ka-vibes na background.
0: Detachable to eh.
2: Oo, detachable.
0: Yung ding-ding namin. Eh, nakikita nyo sa Facebook Live natin, itong makulay na may ilaw na detachable na ding-ding, backgrounder namin. Eh, nilipat ni DJ May, muntik sa kanyang mahulog.
2: Paano kaya ako nahulog sa akin yun, no?
0: Hindi, magpaikot tayo ng yellow pad.
2: Ay, yellow pad, agad, ano?
0: Hindi.
2: Hindi mo man lang tutulungan na itayo.
0: Hayaan mo na. Para may ano, may pag-usapan tayo sa Philippine out of context.
2: Di ba? Trending, no? Nabagsakan DJ May ng background. Nawala. Nawala sa live.
0: Ito na! Hello! Hello ka-vibes! Pangalan mo, taga saan ka? Ay, nawala!
2: Ay, binaba niya! Siguro ex mo na naman to,
0: uy!
2: No?
0: Walang maglalakas ng loob.
2: Ay, may naglakas ng loob! Baka nakakalimutan mo! O ano? Kaya huwag mo sasabihin yung mga katagang walang maglalakas ng loob! Oo!
0: Sigurado ka bang ako ex nun?
2: Sure ako! Bakit kaya sa akin wala pa tumatawag, no?
0: Gusto mo ba?
2: Wala naman tatawag talaga.
0: Ay, boring. Oh. Dapat meron.
2: Eh, yun nga. Para... Wala. Walang magtatapang. Walang, walang tatagos.
0: Yung isa.
2: Ganon. Sino isa? Alam mo, ikaw lang tumatawa. No? Ikaw lang nakakaintindi ng ano mo.
0: Ano?
2: No? Ng joke
0: ito
2: mo.
0: Ito naman,
2: no?
0: Pag natatawa ako, parang ang KJ. Baby.
2: Ganon talaga. Oo. Ayan na!
0: Ito na. Hindi mo usapan.
2: Hello! Dalawa?
0: Hello? Ah, sige, dalawa. Hello? Dalawa kayo?
6: Iwan ko po. Ako yung nauna o pangalawa ko?
0: Ah, sige. Ah, sino ito? Ano? Ito ito nagsasalita. Ano pangalan mo?
2: Oh, yung guy.
6: Ako po si Jun po. Jun Biasod po.
2: Jun ng?
6: Nang Santa Cruz, Ilocosur po.
2: Uy, Ilocosur!
0: Uy, isa naman. Sino?
2: Hello? Doon sa isa.
7: Ay, sige. Giveaway na ako si Tommy.
0: Ah, si Tommy! O, di, dyan ka lang, Tommy!
2: Dyan ka lang, Tommy.
0: First time sa
2: dalawa! Na, pumasok dalawa. Sana o, lahat 2 okay. N1, ha?
0: Si June at si Tommy. Ayan. Si Tommy na Laguna. O, sige. O, anong atin? Ikaw muna, June. Ano, ba, ano na? Okay,
2: sige, hotdog.
0: Anong dahilan? Ba't napatawag ka?
6: Pauwi na po kasi ako eh. Naririnig ko pala ito yung boses niyo pag pauwi na ako.
2: Saan mo napapakinggan?
6: Sa radio po. Dito po sa 92.3.
2: Saan?
0: Nagmamaneho ka ba?
6: Nagmamaneho po.
2: Ilocos? Nasa Ilocos ka ngayon?
6: Opo.
2: Ah, 92.3 Ilocos?
0: Oh, baka nakarelate tayo doon.
6: Oh. Pero ano po dito po? Sa 102.3 po dito.
2: Ah, 102.3.
0: Ay,
2: salamat. Eh, kamusta naman ang pakikinig mo sa amin? Hindi ka ba nabubuisip?
6: Eh, natatawa nga po ako eh.
2: Wala pa nga malapang binibitawa, tumatawa ka na agad. Jun!
6: Masaya lang po, masaya pag naririnig ko yung boses niyo po.
2: I'm so collected. Jun! Ilang taon ka na?
6: 41 po.
0: 41.
2: Uy, single! Oh, in a relationship.
6: Ay, married na po, married.
2: Ay, maghihiwalay din kayo. Boring! Gusto mo ba? John, gusto mo ba?
6: Ang alin po?
2: Gusto mo bang pumangalawa? Maghanap ng pangalawa, may papakilala kami sa'yo.
0: Oo,
6: yan. Ay, di po, tumawag lang po ako, babati lang po sana.
0: O, Tommy! Nang Laguna! Di ba single ka pa?
7: Opo.
0: O, yan, gusto namin makilala mo ang tito mo, si June.
2: Oo, si June.
0: Usap kayo! Oo, usap kayo! Magkamusta ang kayo?
7: Hi, June. Kamusta?
0: June, sumagot ka. Narinig mo ba siya?
6: Oo, narinig.
7: Uy, teka lang. Sahod ko today. Baka ano nga.
2: Oo, sahod today ni Tommy. Baka gusto mo daw itreat ka ni Tommy, June.
6: Ayaw ko po. Kaya lang po ang itreat ko po.
7: Generous. Charot lang.
0: Tommy, di ba, since single ka, ano ba yung mga hinahanap mo sa isang lalaki?
7: Siyempre yung matino, tapos yung straightforward, kung ayaw niya, ayaw niya, yung mga ganun.
2: Ay, parang si Jun yun, no?
0: Parang si Jun yung tinutukoy mo.
2: Oo, parang si Jun.
7: Oo, parang ayaw nga niya.
2: So, mas lalo ka na cha-challenge.
6: Babati lang po sana ako,
0: Mag-ano?
2: Babati lang daw siya.
0: Hindi, mag-date kayo!
2: Magkilan lang kayong dalawa, Jun. Hindi naman nakikinig yung asawa mo. Okay lang yan. Tayo apat lang nakakaalam nito. Ano ka ba?
0: Sekreto lang.
2: Oo, life is too short. Mag-enjoy ka. Ano ka ba?
7: Ayan, umuulan tuloy.
0: Jun! Willing ka daw ba na ano na mabigyan ng biyaya ni Tommy?
6: Hindi na po siguro.
7: Parang ayaw.
0: Ayaw talaga.
7: Ay, para yaman.
2: Loyal at faithful. Diba?
7: Saludo.
2: Oo, yan si Jun. Jun, gano'n na kayo katagal ng iyong ano? Asawa ba?
0: Oo, asawa na.
2: Gano'n na kayo katagal?
6: 16 years na po kami.
2: Ilang years? Sorry, ilang years?
6: 16 po, 16.
2: Sa 16 years, ilang beses ka ng babae?
0: Uy!
6: Wala ba po?
2: Gano'n, Sas! Istoryahe! Huwag ka kami!
0: Sige
2: na. Ayaw mo. Pabatiin na lang natin. Ganun talaga.
6: Bati na lang po siguro ako para ano po.
2: Para safe daw siya sa misis niya. Batiin na, John!
6: Binabati ko po yung pamilya ko, family Biason sa...
2: Ayun na, tumatawag ni asawa.
0: Ayun, nag-aaway
2: na. Nag-aaway na sila. Jun!
0: Si Jun, dumadahak na si Jun.
2: Oh, Jun, kaya pa ba today?
6: Opo.
0: Sige, Jun, maraming salamat, Jun, ha?
2: At sana always kang makikinig sa amin, ha?
6: Opo. Lagi po.
0: Ayan. Sige, ingat sa pagmamaneho, Jun, ng Ilocos. Thank you!
2: Sabihin mo muna, Jun! 92.3 FMR ang lupet!
7: Kidin
0: ko. Nawala si Jun. Nawala
2: din si Tommy.
0: Tommy, salamat Tommy sa pagtawag, ha.
7: Thank you po. Bye-bye.
0: Ingat. Yeah. Pwede pala yun.
2: Dalawa, sabay. No? Okay. Sana makatagpo tayo ng ganun yung single parehas, no? Oh. Tapos naghahanap ng kalinga. Kalinga!
0: Alam mo, ang totoong format naman talaga dapat nung segment na to, SKL, ganyan. Yung love matching. Oo. Kaso naging matching.
2: Ayaan mo na mas maganda yung ano. Mas maganda yung ano SKL.
0: Yeah.
2: 'Di ba? Yung mga istorya ng buhay nila, marami tayong nakukuha. Asan yung pagpag ko dito? Nagsasalita ako eh.
8: Wala kang sinabi. DJ main naman eh.
2: Sagrado, ikaw ba 'yan? Ay, sabi ni Raymond. Raymond Magrasa, good morning DJ Min and DJ Kiko. Napaka-good vibes nyo talaga pakinggan bago ako magbukas ng malls. Lechon Manok Liempo, sisig kayo agad ang inaabangan ko. Binabati ko lang ang aking anak na si Shami, Zia at Nikay at napakaganda kong asawa na si Ramilyn. God bless po.
0: Salamat. Patikim naman ng ano mo, Lechon.
2: Oo, sana padalahan mo kami rito, no? Huwag ka nagdadamot. Edraline M. Rosas na always nakikinagamit ang kanyang cellphone. Si Carl Loterio. Ano daw? Good morning pa, shout

0: ko naman.
1: Lagi na lang nagpapadala yan.
2: Oh, huwag na. Uy, tama
1: ano ka
2: na.
1: Ba? Gutom kami.
2: Parang tanga. Tama na.
1: Huwag ka na magpadala ng pizza. Sabihin, masyado namang kaming PG.
2: Murao.
1: Hoy, bibig mo. Kapayos na, huwag na. 0954-406-1967.
2: Mula
1: pero saan? Bakit ganun, no? Kapag libre, no? Mm-mm. Pansin mo, pag libre, ang sarap kumain.
2: Ayo,
1: at ang dami mong nakakain.
2: At ang sarap i-share, di ba?
1: Pero bakit pag sarili mong pera, kuripot na kuripot, no? Man. Parang hirap na hirap ka, di masarap yung kinakain mo.
2: Kasi ikaw yung nawawala na
1: taubo. Ayun lang!
2: Oh my goodness. Ay. Mula sa Mamalakad, Pambanga, si Miss Leia, maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Salamat! Eto na, may mabawag na.
1: Hello!
2: Pangalan, taga saan ka, Vibes? Pangalan mo, taga saan ka? Nawala!
3: Bakit ka naman nawala? Di ba nagkaroon tayo ng pangako sa isa't isa noon? Na ipaglalaban natin ang isa't isa? Bakit naman bumigay ka na agad?
1: Ganun pala yung feeling, no? Pag nawawala yung isang tao, no?
2: Oo. Masakit.
1: Masakit.
2: Alam mo yung mga ganyang sitwasyon, di ba?
1: Ano?
2: Na biglang mawawala na hindi mo alam ano yung dahilan, walang explanation,
1: tapos,
2: out of nowhere, di ba?
1: O, di magawain mo yan?
2: Uy, bumangang naman.
1: Totoo naman.
2: Bumusina ka naman, o!
1: Busina? Bot-bot! Ay, nako! Ayan na.
2: Pangalan, taga saan ka, Vibes?
4: Hello po, si Tina po ulit.
2: Sino?
4: Tina po.
1: Ah, si Tina. Tina ng?
4: La Union po.
1: La Union! Ayan, Tina, anong atin? At ikaw ay napatawag?
4: Ayan, binabati mo lang po lahat ng mga tao.
2: Oh, sige, bati
1: sige, bati ka na.
4: Ayan, hello po sa ating lahat and
2: mag-iikat
4: po lahat ng mga nasa
2: kaya. Yan lang, Tina. Yes po. Okay, salamat Tina. Sabi mo muna, 92.3 FMR ang lupet.
4: 92.3 FMR
2: ang lupet. Yan o, si Tina mula sa La Union. Thank you!
1: Thank you so much, Tina!
2: Si Maricon. Sabi niya pa, shoutout po mga ka-vibes sa kuya kong nagsakit-sakitan dahil sa lalamunan niya, Jojo Tayer. Nakikinig po kami dito sa Las Piñas.
1: Hoy, mga taga-Las Piñas!
2: Salamat! Thank
1: you. Magandang umaga sa inyo. Ganun doon sa mga taga-Paranaque. Sabi ni Janice Ladea, good morning, DJ Kiko at ganda niyo po, DJ Main. Si DJ Kiko, mukhang chinito. Wow! Lala, ano naman ang head niyan? Good day din sa'yo, Jess Escalona Box from, ano to, Alpha Mers Crew. Congratulations, DJ Main. Sexiest woman. Wow!
2: Papapakain yan.
1: Wala talaga.
2: Pakain ka na
1: oo. Kaya. Hindi talaga. Oh. Ano ako eh, kuripot ako para si Miss Pam. Ay, ka-vibes, tawag na!
2: Tawag na kayo para pagkwentuhan natin ang inyong mga experience sa buhay, inspirasyon, konsumisyon, tungkol sa pamilya o kahit kanino ba. Basta makapupulutan po natin ng aral at inspirasyon para sa iba pa natin mga tagapakinig na ka-vibes sa buong mundo. Buong mundo!
1: O, totoo yun, no? Nakaka-inspired pag mga kwentong kapwa mo. Mm-hmm. Doon ka natututo, doon mo nare-realize yung mga mali mo sa buhay.
2: Di
1: ba? Kaya maraming salamat sa mga nagsishare ng kanilang SKL.
2: Correct.
1: Kamusta kaya yung last time, no? Yung lalaki. Yung sa asawa niya na makikipaghiwalay na siya, di ba sabi niya uuwi daw siya. Para yung sabi mo, don't beg for love.
2: Oo, tama. O yung sige nga, kwento mo.
1: Ay, ewan ko sa'yo.
2: Sa dami na tumatawag, hindi ko na matandaan.
1: O, diba? Ako kasi ano eh, alam mo, don't test us, yung mga babae. Dahil talagang grabe ang memories namin. Memory,
2: memories.
1: Talagang ano, talagang kahit sinauna pa, ultimo pati suot mo, kabisadong kabisado, alam namin yan, di ba?
2: Kaya niyong ungkatin?
1: Lahat, lahat!
2: Oh my goodness. Sorry, si Lorraine Rojas Padua, magandang umaga, si Roderick Tero. Pabati naman sa misis ko na si Christina Velarde, nagluluto ng chicken tinola, idol ka niya.
1: Ay, ang sarap.
2: Idol ka daw niya.
1: Ay, salamat, Roderick Tero.
2: Eto na!
1: Ha,

0: Nawala? Ay, nawala!
1: Tawag ulit kayo ka-vibes. Ang number namin, 0954-406-1967.
0: Kung kayo ka-vibes ay walang mapagkwentuhan ng inyong nararamdaman, ito po yung magandang venue at yung mga tao na handa pong makinig po sa inyong mga kwento ng buhay. Ito na!
1: Hello!
0: Hello ka-vibes!
2: Hello po, good morning po.
0: Pangalan, taga saan?
2: JM po ng Mandaluyong.
0: JM ng Mandaluyong, anong ate? Napatawag ka?
2: Gusto ko lang po sana bumate, kung okay lang po.
0: Pag-isipan namin.
1: Okay lang ba, JM? Okay lang ba yun? Oo. Makakapaghintay ka ba?
0: Mga 15 minutes pa.
2: Pwede naman po.
1: Pwede. Bigyan mo kami ng magandang reason bakit kami papayag na bumati ka.
0: Buisit
2: ka. Kasi
1: maganda
2: sa umaga po,
1: DJ Ming. Ay, talaga naman. Sige na, bumati ka lang. Madali naman ako kausap eh. Ay, nawala.
0: Nawala. JM?
1: JM? Lumabang ka, JM!
0: Oh, nawala si JM.
1: Ay, bakit ba kayo bumibigay agad?
0: Ah, JM.
1: Wala, huwag ka na iyak. Tahan ka na.
0: JM, nawala eh.
1: Okay lang yan. Babalik yung kalaro natin.
0: JM!
1: Tinawag na siya ng nanay niya. Pinauwi na siya. Papalo daw kasi siya sa pwede. Tumatakal siya. Huwag ka na iyak.
0: Andiyan si JM. Hello?
1: Hello?
0: Ay, ito pa.
1: Ay, ito pa pala. Nauna sa ring.
0: Hello? Hello ka vibes. Pangalan, taga saan?
3: Ako, wait lang. First time mo tumawag kasi.
1: First time niya daw? So, how's the first time?
0: Oh, sige, pangalan mo, taga saan ka?
3: Oo, first time. Kasi first time lang din po ako makinig sa inyo, DJ.
0: Sino?
3: Kasi ngayon lang din po ako nagkaroon ng radyo.
1: Sino?
0: Sino?
3: Kayo?
1: Sino nagtanong? Marunong sumagot, May humor, to. Anong pangalan?
3: Rhea po.
1: Rhea, tama ba?
3: Ng Rizal.
1: Rhea ng Rizal. Saan ka sa Rizal?
3: Ililia Rizal.
1: Uy, maganda dyan. May windmill dyan. Oo. O, Rhea, ano?
3: Lapit kami sa windmill.
1: Ay! Ay, ano po?
0: Una yung tawa. O, Rhea, anong atin na patawag ka bukod sa windmill?
3: Gusto ko lang po batiin yung magulang ko na nasa Zamboanga City.
0: Sige, bati na, Rhea.
3: Sa mama ko na si Ruby, nawagan ako sa'yo. Kamusta ka na dyan sa Zamboanga City? Ingat kayo lagi ni ate. At saka sa ate ko masungit. Ingat kayo palagi. Kasi ito po sila eh. Malayo po sila sa akin.
1: Rhea? Bakit parang may lungkot sa boses mo?
3: Wala.
0: Di, parang nangangatal yung boses mo eh. Ano bang nagiging dahilan ba't parang malungkot ka?
3: Ayoko na yung sabihin.
1: Bakit? Namimiss mo sila? O hindi ka na nila naaalala?
3: Pareho.
1: Ano bang nangyari at ikaw ay napadpad dyan sa Rizal kung kayo ay taga Zamboanga?
3: Kasi po may ano nito ako. May asawa ko dito, may dalawa na po kami anak.
0: Yung asawa mo taga dyan talaga sa Laguna? Sa Rizal, I mean?
3: Hindi, si Lilia Rizal, taga dito.
0: Taga dyan.
1: So ilang taon ka nang hindi nakakabisita sa Zamboanga?
3: Ano na po, since birth, wala po ako doon.
0: Ay!
1: Bakit?
0: May issue ba sa'yo pamilya mo?
3: Hindi, balik po kasi.
0: Pinagawa ng
3: since
0: issue?
3: May asawa na rin po ako, may pamilya na rin po ako, bumukod na rin po sila mama. Umuwi na rin po sila ng Zamboanga City.
0: Dati sila nandyan, kasama mo?
3: Hindi, sa Taguig po kami dati nakatira sa Taguig.
0: Ano ba talaga?
1: No permanent address.
0: No permanent address. Sige.
1: Anong baka dahilanin? Bakit kayo bakit hindi kanila sinamahan dito?
4: instead mas pinili nilang umuwi ng Zamboanga?
3: Kasi po, hindi rin po naman namin kayang buhayin yung mama ko. Kasi since mama ko na lang din po. Kasi yung tatay ko po sa makabilang bahay lang.
0: Kung nakikinig ang tatay mo ngayon, anong gusto mong sabihin sa kanya na hindi mo pa nasasabi sa buong buhay mo?
3: Ano lang sa kanya, bahala na siya sa buhay niya.
0: Uy!
4: May sama ng loob, may gigil!
0: May gigil ka sa tatay mo.
4: Siguro ano to, pinagpalit sila.
0: Pinagpalit nga, nagsumakabilang bahay nga.
4: Kaya yung sama ng loob ni Rhea na talaga namang...
3: Meron po akong dalawang anak.
4: Oh, tapos?
3: 5 taon yung panganay ko na meron po siyang autism. Tapos yung bunso ko po, 9 months old.
4: 9 months pa lang?
3: Ganito lang din po kasi dito.
4: 9 months pa lang?
3: 9 months old po yung bunso ko.
4: So, kamusta ka naman? Bilang...
3: Kami lang po dito sa bahay. Wala po kaming kuryente. Bale yung radyo ko ay saka connect lang sa solar.
4: Kasi nga nasa taas sila
3: eh. Opo.
4: Kamusta naman ang pagiging nanay mo? Parang ang hirap nun ha. Meron kang isang anak na may special needs. Tapos 9 months pa lang. So for sure nasa postpartum stage pa ito si Rhea.
0: Huwag natin buisitin.
4: Oo.
3: Sobra pong hirap pero kinakaya.
0: Parang naluluha ka.
3: Kasi na-assist din po. Wala na rin po kasi magulang yung asawa ko. Patay na rin po.
4: So kayo-kayo na lang talaga?
3: Bale yung asawa ko po staying sa trabaho.
4: Ha?
0: Anong trabaho niya?
4: Anong trabaho?
3: Ano siya? Sa pahinante ng truck.
0: Shout
3: out po sa Rocket Farm.
4: Laging nasa labas.
3: Dito po sa Pililia.
4: So ibig sabihin, Rhea, tatlo lang kayo ng anak mo. Madalas ang magkasama.
3: Opo, halos kami lang po talaga dito sa bahay. Bale, ito lang po yung radyong libangan namin.
0: So, ang hirap magtanong. Tinapos na ni Rhea.
4: Kamusta ka naman sa araw-araw, Rhea?
3: Kinakaya naman po kasi sabi nila, ginusto mo to, ginusto mo itong problema na to, ginusto mo yung sitwasyon na to. So kayanin mo, ito pinakaya ko kahit mahirap.
4: Rhea, huwag mong iisipin na problema yan ha. Blessings yan na binigay sa'yo ng nasa taas. Kasi hindi niya ibibigay sa'yo yan kung hindi mo kaya. At kaya niya binigay sa'yo yan dahil alam niyang mamahalin at aalagaan mo kung anong sitwasyon yung meron ka ngayon.
3: Pinipilit ko lang po kaya nila lahat. Sobrang sakit rin ng katawan ko, ng ulo ko, tapos depressed ko. Kasi hindi ko na rin sinakausap yung magulang ko, yung ate ko, medyo may sama ng loob sa akin.
0: Rhea, paano ka nakakagalaw kung ikaw lang mag-isa tapos dalawa ang alagain mo?
3: Sinasama ko po sila sa lahat ng ano ko gawain po. Kung sana ko, nandun din po yung dalawa kong anak.
0: Particular? Anong...
3: Tapos
0: anong...
3: mag-extra na rin po ako ngayon gumagawa ko ng Greyhound Ball.
4: Mm-hmm.
3: Pag may extra income yung asawa ko, may extra budget, bumibili po ako ng Greyhound Ball tapos ginagawa ko, binibenta ko sa...
0: Ah, nire-resell niya. Rhea,
3: TikTok seller din po ako. TikTok affiliate.
4: Oh, tama yan. Malaking bagay yan. Kailangan mo lang tiyagaan.
0: Pero Rhea, paano ka? Kung, tuwing kailan umuwi si mister mo? Tuwing kailan kayo nagkikita?
3: Tuwing Sabado po. Tuwing Sabado nandito naman po siya.
4: Tapos, Lunes, lalarga ulit siya.
3: Lunes, opo. Alis na po siya ng Lunes ng umaga.
4: Ang hirap nun. Sa totoo lang.
0: Tapos hindi na siya uuwi nun. Balik niya
4: na ulit.
0: Sabado na ulit.
3: Minsan po, kung silip-silip lang po siya dito sa amin, dumadaan-daan. Kasi nga po, nasa likod lang po yung farm. Magkabilaan po kasi kami ng park. Farm po is yung baboy, yan po yung nagidiliver po sila ng baboy.
4: Kaya pag napapadaan siya doon, dumadaan na rin siya dyan sa bahay ninyo para silipin kayo.
3: Pero sa gabi po, kami lang po talaga dito.
0: Paano yung wala kayong kuryente?
4: Oo.
3: Wala po solar. Masira pa yung isa kong solar. Buti may flashlight ako.
4: Paano yung mga bagets, yung mga anak mo?
3: Pay lang po. Ito, nagkakababad lang sa tubig.
4: ano to, wala talagang kuryenteng
0: ano
4: umaakyat.
0: Ano ba kayo? Aria.
3: Magkakaroon mo po kami ng kuryente, kaya po, gastos lang po sa wire. Mahal po kasi yung wire.
0: Rhea, para may idea, Rhea, para may idea yung mga nakikinig, kayo ba ay nasa bundok o kayo ay nasa bukid?
3: Pagtarin po ng bundok to eh. Sa, sa taas yan eh. Tower po kami, ilalim po kami ng tower.
0: Ilalim ng tower. Pagitan
3: po kami ng mga farm.
4: Malapit nga sa
3: sa kabila is ano, Ababuyan. Tapos sa kabila naman, paitlogan ng manok.
0: Dulo to. Dulo sila. Along-ano kayo? Along Marilaki?
4: Sa taas. Windmill. Pa Quezon.
3: Pero tunaw po sa amin yung windmill.
0: Lagpas ba sa inyo? O lagpas kayo o mauna ang windmill?
3: Hindi, medyo malayo na po kami. Malayo po kami doon.
0: Liblib na nga sila. Oo.
4: Kaya ganun yung
0: papuntang Quezon nga.
4: Oo. Eh, buti na lang napakinggan mo kami ngayong oras na ito at nagkaroon ka ng makakausap.
3: Kapaano ko lang po gawa nung nag-boring nga po yung mga anak ko. Wala sila naririnig. Kaya sabi ko, ano ko ng radyo para sa ganun medyo maingay yung bahay. Hindi ganun ka parang horror.
0: So ngayon nakikinig kayo ng mga anak mo. Rhea, nakikinig kayo ng mga anak mo.
3: Opo.
0: Hindi patuloy mga anak mo.
4: Itong isa mong anak na may special needs, Rhea, paano mo natutulungan ito? 'Di ba? I mean, nag-aano ba siya ng therapy?
3: Pinatigil po muna sa sped.
4: Mm-mm.
0: Sige, ganito na lang, Rhea, no? Medyo tawid na tayo sa oras, ha?
4: Bukas! Oo!
0: Hindi, baka hindi siya makatawag eh. Ganito na lang, Rhea. Baka nakikinig ngayon sa atin ngayon si Sir Gabriel Go.
4: Oo.
0: Isa ito sa mga pinaka-galanteng ka-vibes natin, ano, ng MMDA. Baka pwede kang manawagan, makahingi ka ng portable radio tsaka ng ano, ng
4: electric fan. O ilaw. Na itinacharge lang talaga sa ano, di ba? Sa araw.
0: Araw, wow. Manawagan ka na.
3: Ito may tulong man po. Malaking tulong na po yun. Malaking papasalamat po na po yun.
0: Oo, kung nakikinig ngayon si Sir Gabriel Go, Sir Gab, itong si Rhea ay mula sa Rizal.
4: Rizal, sa taas. Pililia.
0: Pililia,
4: malapit.
0: Rizal. Dalawa kasi ang alagain niyang bata. Isang may special needs at isang
4: baby pa lang, 9 months pa lang.
0: Oo, wala daw silang kuryente, Sir Gab. At sila ay nasa liblib na lugar. Ang gamit lang nila ay mga de-solar na gamit. Itong radyo.
4: Heneram lang ata. Heneram mo ba tong radyo? Ano pinapakinggan mo?
3: Hindi po. Itong radyo po, ano lang po ito, 100 plus lang po ito. Binili ko lang po ng sahod ng asawa ko nung Sabado.
0: Mm-hmm. Tsaka dagdag natin, Sir Gab, kung nakikinig ka ito.
3: Sahod lang po niya is nasa 1.5.
4: Hmm?
3: 1.5 yung minimum na binibigay niya sa amin mag-iina kada Sabado.
4: Teka lang, matanong ko lang, Rhea, ha? Paano mo nasusuplayan yung gatas ng anak mo?
0: Pag-aasya.
3: Actually po, nagbe-breastfeed po siya sa akin, Nick po. Pero minsan po, nagbe-gatas po siya na
0: powdered. Tama.
3: Mix po siya kasi minsan ayaw po niya sa akin magdede.
4: Pero kung mag-aabot kami ng tulong, ako, special ako. Gusto ko magbigay ng gata sa anak mo, vitamins. Paano namin papadala sa'yo?
3: Hindi. Kaya po, GCash.
0: Sa GCash,
3: pwede naman ito, opo.
0: Sige. Kuya Dennis, Kuya Dennis, bago ko yung information nung ano nung caller natin si Rhea, yung info niya para mamaya makausap ni DJ Main. Ha? Padala natin ng ano ng tulong.
4: Oo, tas ilapit din natin, no?
0: Okay, Sir Gab.
4: Sir Gab.
3: Actually, maraming salamat po talaga. Hindi ko po na-expect na naiyak
0: nga
3: po, tuloy
0: niya
3: po ako
0: magpago
4: eh.
0: Hindi, okay lang
4: yun. Oh, huwag ka magalik. Surprise ka naman namin eh.
0: Babayaran mo naman yung pagdating ng sahod ng asawa mo.
4: Uh-oh. Pupunta kami doon to check yung kung totoo yung sinasabi mo. Tapos i-ready mo na yung pambayad mo.
0: Oo, kala mo ha? Hindi mo kami maisahan. Rhea, huwag mong ibababa yung telepono ha. Kakausapin ka ng aming technician para kunin yung info mo ha.
3: Sige po.
0: Okay, Rhea. Salamat sa'yo, Rhea.
4: At pag wala kang nakakausap, Rhea, nandito kami ha. Huwag kang magdalawang isip. Pwede kang tumawag kahit araw-araw pa. Nang sa ganun, kahit papano, mapasaya ka namin. Magkaroon ka ng kakwentuhan.
0: Huwag mong kakausapin yung dingding nyo, ha?
4: Oo. Hindi yan magsasalita, Rhea.
3: At tingnan po ulit, nakausap ko
4: niya. Basta laban lang ha, para sa anak mo. Kaya mo yan. Yan ang lagi mong iisipin. Para sa anak mo.
0: Asya. Rhea, huwag mo pababa telepono mo ha. Kakausapin ka ng technician namin ha, si Saitama.
3: Okay po.
0: Huwag mo mumurahin ha.
4: May tama lang yan, pero mabait yan.
0: Sige, Rhea, maraming salamat sa pagtawag ha.
3: Thank you rin po.
0: Okay, si Rhea po ng Rizal. Uh-oh. Salamat. Rhea, thank you. Salamat.
4: Bye. Kunin mo rin yung Facebook. Facebook.
0: Pati yung Facebook daw.
4: Oo.
0: Mamaya. Para sure lang.
4: Oo.
0: Ayan.
4: Nakakaawa yung ganun. Sobrang yan yung mga taong kailangan ng tulong talaga.
0: Totoo. Alam nyo mga kabibes, para may idea kayo, ito po kasing lugar ni Rhea dito sa Baybandang Taytay. Ito po yung mga liblib na lugar. Malayo na po dito sa Kabiasnan at puro po dito kabundukan at kabukiran. Malayo din po ang supply ng kuryente at tubig. Sila po ay nagtsatsaga sa pamamagitan ng pag-iigib sa mga balon o kung meron man may mga batis dyan eh. Kaya po talagang maintindihan po natin yung sitwasyon nila. Malaking tulong na rin po na tayo po ay napapakinggan nila at ginagawa nila po tayong libangan.
4: Libangan. Lalo na ito, nasa, kung correct me if I'm wrong, sa kanya galing, nasa stage siya ng depression. Dahil nga, syempre,
0: Bagong panganak.
4: Ikaw lang mag-isa, wala kang katuwang. Ang hirap noon, may special needs yung isa mong anak, yung isa supling pa. Diba? Talagang mahirap talaga. Kaya saludo kami sa mga babaeng katulad ni Rhea, na talaga namang lumalaban pa rin at pinipilit pa rin tumayo sa kanilang mga sarili.
0: Yeah. Sir Gab! Sir Gab! Kung nakikinig ka, Sir Gab! Oo, may ka-vibes tayo dito na kailangan ng tulong mo. Ito si Sir Gab, hindi naman makakatanggi.
4: Totoo.
0: Always ready tumulong si Sir Gabriel Go ng MMDA. Salamat po, sir, in advance. Sa mga ka-vibes natin, sumayin nyo ang SKL!
4: Sir, kulang!
0: Ang kwentong may kwenta. At hindi lang yan, handang dumulong sa inyo. Di ba? Parang SSS.
4: Sige na. Ka-vibes! Sa mga tumawag, maraming salamat. At sa mga hindi nakapasok, huwag kayo mag-alala. May
0: bukas pa sa iyong buhay. Dong digi dong.
4: Oo. Di ba? Para kahit paano mapasaya natin sila.
0: Ayan, ayan ha, ipatutugtugin natin yung gusto ng anak mo. Kahit na hindi nakalinya. Joko, patawirin na natin.
4: Sige na.
0: At bukas ulit ha, ka-vibes ha. Magkakarinigan tayo para sa ating SKL. Pero hanggang alas 12 para tayo magkakarinigan kasama ng isang baby ng bayan.
4: That's me.
0: DJ Main.
4: At ang makulit mong dito, si Radzo. Kika! Ay, kalikot.
0: Dito lang sa 92.3 FM.
4: Ka-vibes sa Soundtrip. Ang lupet. Oras natin. Alas 11:11 ng umaga.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
6: Buntis ka na naman?
7: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupit!
4: 92.3 FMR.
2: Seventh VP Choice Awards
4: Station of the Year 2026.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
5: Masabaw.
2: Malaman.
6: Ganito kasarap.
5: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
5: Kiko
2: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe!
4: Favorite Vibe!

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang bisyo. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Xanthan Plus Gold araw-araw.
2: Xanthan Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthan Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: 92.3 FMR.
4: Favorite Music Radio.
3: Ka-vibes.
5: Ang lupet! Gusot na naman ang mukha. Ang lupet!
6: Na ito'y iti 92.3 FMR. Ka-vibes, iti sound trip.
7: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo.
8: 92.3 FMR.
7: The vibes sa sound trip.
5: Ang lupet!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka vibes.
2: Ang lupet.
1: 92.3 FMR, 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet.
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
3: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe.

0: malaman.
1: Ganito ka sarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
1: The Vibes!
4: Ka-Vibes, maraming salamat sa inyong pangtutok simula kaninang alas 8 hanggang sa oras na ito sa paborito mong vitamina sa umaga,
1: Favorite Vibe! Maraming salamat sa mga tumawag, nag-shoutout at yung nag-SKL sa atin. At sa mga hindi nakapasok, huwag kayong mag-alala dahil pwedeng-pwede pa kayong tumawag bukas!
4: Yan.
1: Kaya naman, isave nyo na ang aming number, 0954-406-1967.
4: At gusto lang natin i-shoutout si Rigel at Nelsa. Ayan, pinapabati ni Mampa Pamela Sonsing. Ganun din, happy birthday kay Kian!
1: Kian, happy birthday!
4: Happy birthday, Kian Sonsing! At eto na, ang magpapatuloy ng Good Vibe Music at Kwentuhan kasama ang nag-iisang majusi, mamiti, at ang bagong pantasan ng bayan na papalit kay Joyce Jimenez. Walang iba, Candy G
1: is the place to be
4: para sa programa ng Love Me
1: Candy G.
4: Yan ay susunod!
1: Makakasama ninyo simula alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon.
4: At para tuloy-tuloy ang inyong panonood ng radyo, mag-like, share, follow, subscribe sa lahat ng aming social media accounts, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, isama mo na Spotify, hanapin nyo lamang
1: 92.3 FMR Manila.
4: At idamay mo na
1: ang aming mga social media accounts. Subscribe at i-follow nyo na kami. Sa akin po, Main Eugenio.
4: At sa Tito Kiko mo naman, DJ Kiko Kaliko, sa lahat ng social media accounts. At bukas ulit, pagsapit ng alas 8 ng umaga, maririnig mo ang paborito mong vitamina sa umaga,
1: Favorite Vibe!
4: Kasama ang nag-iisang baby ng bayan.
1: Uh-huh, that's me.
4: Walang iba, DJ May.
1: At ang makulit mong tito, si Radyo Kika! Ahoy, Kalikot!
4: Dito lang sa 92.3 FM!
1: Goodbye! It's the sound trip!
4: Ang lupet!
1: Oras natin, 11:51!
4: Bye!
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
2: ACS Favorite Vibe!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang tanghali mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Mariing tinanggi ng Company Vice President Sara Duterte sa kanilang affidavit ang mga alegasyon ni Rodolfo Gracioso Jr. na nakapag-deliver siya ng pera sa Vice Presidente. Nasa linya mga ka-vibes, si JM Pineda para sa karagdagang report. JM? Habang inaantay natin yung report ni JM, tiniyak naman ng Malacanang na minomonitor ng Department of Health o DOH ang sitwasyon sa Russia kaugnay ng naiulat na posibleng plague case. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nakikipag-ugnayan ng DOH sa mga panuntunan at rekomendasyon ng World Health Organization o WHO at handa itong gumawa ng mga kinakailangang hakbang. Nag-ugat ang pangamba sa pagkamatay ng isang laboratory technician na nagtratrabaho sa isang research facility para sa plague naman sa Russia. Iniimbestigahan ng mga otoridad kung pneumonic plague ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Pero ayon sa WHO, wala pa rin nakikitang senyalis na mas malawak na pagkalat ng sakit at walang dahilan para magpanik ang publiko. Ang pneumonic plague ay uri ng plague na nakaka-apekto rather sa baga at maaaring maipasa mula sa isang tao patungo sa isa sa mga pamamagitan ng mga droplets sa paghinga, pag-ubo o kaya pagbahing.
0: FMR Newsbreak.
3: Samantala, papasukin natin kung nandiyan na si JM. Hello, JM.
4: Yes, Silvin, pinabulaan nga ng Company Vice Presidente Sara Duterte ang mga konsesyon ni Rodolfo Gracioso Jr. kung saan sinabi itong may mga pera siya hindi nalang sa pangalang Pangulo. Sa isinumiling ni David ng legal counsel ni VP Sara, kinontra nila ang mga bintang ni Gracioso at tinawag na sinungaling ang dating police officer. Naglagay mo na sila ng, sa mga dokumento ang mga ebidensya gaya ng salaysay pati na ang mga litrato para patunayan na walang katotohanan ng mga alegasyon. Sa ngayon, kinukonsidera ng kampo ng pangalawang Pangulo na magkasumano ng libel at perjury para sa rin sa mga kasinungalingan binitawan ni Gracioso. Pero nakadepende ito sa pangalawang Pangulo. Ayon sa legal counsel ni VP na si Attorney Clifford Chua, may mga hindi tumutugma sa sinasabi ni Gracioso sa mga ebidensya ang inihirap nila. Kaya malaki ang sansa na kwentong kutsero ang salaysay nito. Nauna na rin sinabi ng Vice Presidente na bayad ng paglutang ni Gracioso para sirain siya. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagsaservisyo para sa Pilipino.
3: Maraming salamat, JM.
0: FMR Newsbreak.
3: Samantala, sa iba pa mga balita, nakatutok si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpapanatili ng sapat na supply ng fuel sa bansa habang umakyat sa 7.2% ang inflation noong September. Ayon sa palasyo, tinatalakay ng Pangulo ang mga hakbang para maibsan ang epekto ng tumataas na presyo ng pagkain, langis at kuryente sa mga pamilya at negosyo. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na patuloy ang fuel subsidies para sa mga driver at operator ng public utility vehicles na apektado naman ng crisis sa Middle East. Pinalawak din ng gobyerno ang kadiwa outlets at ipinagpapatuloy ang mga programang ayuda sa ilalim ng Uplift Initiative, kabila na ang mga walang gutom program, tupad at free rice program.
0: FMR Newsbreak.
3: Samantala, papasukin naman natin si Angela Babat para sa pagkakaroon daw ng pagkaantala ngayong araw sa paglilitis sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Alamin natin mga ka-vice ang detalye sa report naman ni Angela Babad. Hello Angela? Pasok naman tayo mga ka-vice sa iba pang mga balita. Sinuri ng mga senator judges ang sunod-sunod na transaksyon na kabilang mahigit 96 million mula sa joint account nila dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Ayon sa bank official na si Marvin Galvez, ang perang ginamit sa manager's check ay hindi nakasama sa balance ng source account habang outstanding ang cheque. Bagamat nananatili ang pondo sa settlement account ng banko, ipinakita ng prosekusyon ang dalawang time deposit na umaabot sa 41 million at 55 million na ginamit umano para kumuha ng manager's check na hindi agad na in cash. ibinalik at pinalitan ng panibagong mga tsyeke. Ayon sa prosecution, naulit ito ng 6 na beses mula 2011 hanggang 2013. Tinawag naman ni Senator Judge Vicente Soto III na tinikling ang paulit-ulit na proseso. Samantala, sinuri rin ng mga senator judges kung saan napunta ang mga pondo at kung sino ang kalaunang nag-encash o nag-deposit ng mga manager's check. Samantala mga ka-vice, papasukin natin kung okay na si Angela Babad. Hello, Angela? Alright, anyways mga ka-vice, yan naman ang mga nagbabagang balita para sa ating FMR News Break. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang tanghali.
2: Inyong narinig ang FMR News Break. FMR News Break.
1: Uy, kachat niya. Ang lupet!
2: Ito ang 92.3 FMR. The vibes sa Saldrin.
1: Ang lupet!
5: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibes

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
3: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Kat.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet. I have a dream. Ikaw ba, ano ba yung dream mo, Ka-Vibes? Ako, ang dream ko, maging milyonaryo. Ka-Vibes, ikaw, how are you today? Hello, happy throwback Thursday, everyone. Welcome to Love Me, Cathy G. Kasama nyo na naman po ako, ang gabay nyo sa usaping pag-ibig, Cathy G. All the way hanggang alas 3 po ulit tayo. Magkakasama-sama na naman sa panibago na naman pong storya na atin pong haharapin at bibigyang solusyon ngayong araw po na ito, Ka-Vibes. Ikaw ba, Ka-Vibes, yung tipong handang sumugal? Ayan, handang lumaban, handang itaya ang pag-ibig. Alam mo, naranasan mo na ba yung pumasok sa isang relasyon na akala mo simple lang? Yung akala mo walang balak na seryosohin, walang expectations, parang sasabi mo sa sarili mo, sige lang, tignan natin kung saan aabot, diba? Pero habang tumatagal, ikaw pala yung nahuhulog. Ikaw pala yung, alam mo yun, hindi na napigilan yung nararamdaman at dun na nagsisimulang maging complicated yung lahat, Ka-Vibes. Kasi, diba, papaano kung ikaw na ang may naramdaman pero hindi mo alam kung pareho kayo ng nararamdaman? Mahirap yung ganun, na parang feeling mo lang, diba? Papaano kung sa bawat pagsasama nyo, mas lalo kang napapalapit? Pero hindi mo naman alam kung may karapatan ka bang umasa. Diba? Baka ikaw, Ka-Vibes, nasa ganitong sitwasyon ngayon. Ako, pakinggan nyo po yung story natin for today. Yung gusto mo na parang sabihin sa kanya na alam mo, iba na itong para sa akin, pero hindi mo masabi-sabi, pero hindi mo magawa. Bago mo pa masabi, naiisip mo na agad ang mga possible na mangyari na baka ganito. Diba minsan, ang dami nating naiisip, ang dami nating gusto sabihin, pero ang dami rin nating naiisip, pumapasok sa isip natin. Paano kung hindi pala kayang ibalik ng taong gusto mo yung nararamdaman mo sa kanya? Papaano kung pagkatapos mong umamin, maging awkward na kayo? Diba? Kung minsan ayaw mo na lang sabihin kasi baka maging awkward yung situation. At ang pinakamasakit, Ka-Vibes, papaano kung mawala pati yung pagkakaibigan na meron kayo ngayon? Kaya nga minsan, pinipili na lang nating manahimik eh. Mas gugustuhin na lang natin, ngumingiti na lang kahit may gustong sabihin, ba? Diba? Nagpapanggap na okay lang kahit na, alam mo yung umaasa at sinasabi na sarili na ilipas din to, yaan mo na, ba? Diba? Pero Ka-Vibes, hanggang saan? Hanggang saan, kailan o hanggang kailan ang kaya mong itago sa isang bagay na araw-araw namang lumalaki dyan sa puso mo, araw-araw na ang dami mong katanungan sa isip mo at kung may mga bagay din na galing sa nakaraan na patuloy na nakaka-affect sa kung ano ang meron kayo ngayon. Mas lalo kang mapapaisip kasi kung dapat ka pa bang lumaban or umatras na lang, di ba? Kung ikaw, Ka-Vibes, ang nasa ganyan pong situation, ano ang pipiliin mo? Magsasabi ka ba ng totoo kahit may possibility na mawala sa'yo yung taong mahalaga sa'yo? Or itatago mo na lang ang nararamdaman mo para kahit papano magstay pa rin yung pagkakaibigan? Marami pong ganito na mga nasa situation na magkakaibigan pero pinipigilan ng nararamdaman. It's because of the fear na baka mawala yung kaibigan, baka masira, baka ganito. Ang dami what ifs eh. Ngayon, Ka-Vibes, isang puso ang kailangan muling susundin. Kailangan muling pumili kung ano nga ba yung dapat sundin. Yung nararamdaman o pipiliin ng katahimikan para hindi mawala yung taong mahalaga sa kanya. Abangan nyo po ang ating kwento for today na iahatid ko po sa inyo. Maya-maya lang po maririnig nyo po ang kwento natin. Pero syempre, habang ikaw po muna ngayon ay nandyan po sa iyong tahanan at nakikinig. Kamusta ka po? How are you today? Ngayon pong Throwback Thursday. Ang sarap po mag-relax lang at makinig-kinig lang dahil going through na tayo, weekend na naman, Ka-Vibes eh. Sa mga Ka-Vibes din po natin na mga nananahalian po ngayon sa kanila mga opisina, nasa mga karinderya, kina ate ha, magbigay ng dagdag naman sa ulam, diba? Oo, siyempre sa mga Ka-Vibes din po natin na mga nasa ukay-ukay salon, palengke, nasa mga sasakyan nila na bumabiyahe po ngayon at kung ano man ang inyong pinagkakaabalahan. Of course, ito po ang Love Me Cathy G sa 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet.
1: Love Me Cathy G.

92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang lupet. Can this be love? Yung bang nararamdaman mo na yan, pakiramdam mo ba love na yan? Or sabi nga nila, ang daming nalilito pagdating sa pag-ibig, ka-vibes. Yung minsan akala natin, mahal na talaga natin yung tao. Akala natin yung tinitibok ng puso natin, yan na talaga yan. Pero kung minsan nalilito tayo, infatuation lang pala. Or something na, alam mo yun, medyo may pagkapakilig lang. Hindi talaga true love, diba? Yung mga ganon. So, can this be love now? Ayan, yung mga nasa puppy love dyan. Ako po ha, studies muna. Bago po ang pag-ibig. Pero ka-vibes, ikaw ba? Hanggang kailan ka dapat? Or hanggang kailan ba dapat itaya ang puso sa pag-ibig? Itataya mo ba yung puso mo? Ready ka bang itaya yung puso mo, ka-vibes? Kahit na alam mo, eh, medyo 50-50. Alam mong hindi ka sure. Kung parang kahapon lang yan eh, yung susugal eh. Isusugal yung kanyang puso. Ngayon naman itataya, o oh, diba? Parang medyo related at magkapatid sila. Pero ganoon din naman, itataya or isusugal mo ba yung puso mo sa pag-ibig kahit walang kasiguraduhan? Diba? Kung minsan ganun tayo, sige na, bahala na, okay lang yan. At least I tried, Kathy G, dan hindi talaga at all kasi paano mo nga naman malalaman, diba? Pero well, abangan nyo po ang ating kwento for today. Ah. Ang kwento po na isi-share sa atin ni Ali. Si Ali na... Ikaw ba, gusto mo bang maging rebound? Ikaw ba, willing ka ba mag-volunteer ka, vibes? Magbo-volunteer ka para lang sa isang tao na gusto mo. Magbo-volunteer ka na mahalin siya kahit na alam mong walang kasiguraduhan ng pagmamahal na iba, maibabalik sa'yo. Okay lang ba? Parang ano lang yan eh, parang nagpa-utang ka lang eh. Willing ka ba magpa-utang na tingin mo wala nang bayaran? Ganyan, ready ka ba? So pagdating sa pag-ibig, it's just like that, diba? Willing ka bang mag-sumugal, itaya ang puso mo kahit hindi yan maibabalik sa'yo? Okay lang, mahal naman kita eh. Okay lang, friends naman tayo eh. And okay lang, kaya ko to. Kaya yung puso ko, matigas tong puso ko, hindi to basta-basta lalambot, diba? Hindi to basta-basta bibigay, hindi to basta-basta bibita. Well, magkakaalaman po tayo mamaya. Yung mga may pusong mamunpo dyan, may pusong bato, may pusong puso ng saging na rin, sama na natin. O kung ano mang puso ang meron, kaka vibes, handa kaya ikaw na sumugal sa pag-ibig? Yan po ang ating kwento for today. Meanwhile, hello muna sa mga ka-vibes po natin dyan po sa 102.

0: favorite music radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Cathy.

Vibes, hanggang kailan ba dapat itaya ang puso pagdating sa pag-ibig? Yan po ang ating katanungan, forever and a day. Minsan napapatanong po tayo kung mamahalin ba tayo ng taong gusto natin, kung mahal ba tayo ng taong gusto natin, or kung nararamdaman niya ba yung nararamdaman natin. Oo, diba? Kung naiisip niya rin ba yung naiisip natin, may telepathy lang, ganyan. Well, abangan niyo na po ang ating kwento for today. Kung minsan talaga, no, na parang handa kang isugal ang lahat, handa kang gawin ang lahat para sa isang tao na gusto mo. Pero, pag nandun na, minsan nagkakaroon tayo ng takot eh. Nagkakaroon tayo ng fear na, ay teka lang, tama ba itong gagawin ko? Tama ba itong sinabi ko? Or tama ba itong magiging desisyon ko? Ayan po ang abangan nyo. Hanggang kailan nga ba dapat itaya ang puso pagdating sa pag-ibig? At ikaw, willing ka bang itaya yung puso mo na yan kahit walang kasiguraduhan? Ang kwento po na ibinahagi sa atin ni Ali Kavibes, ang inyo po maririnig ngayong araw na ito after this beautiful song from Morissette. Sabi nga eh, diba, kapag meron tayong gustong tao, minsan kahit committed na yung tao, pinapangarap natin na magustuhan din tayo. Pinapangarap natin na sana akin na lang siya, sana atin na lang siya. 'Di ba? Kung minsan parang iniisip natin laruan lang na pwedeng angkinin. Pwede bang sabihin natin na akin ka na lang? Para naman maramdaman ko ano yung pakiramdam ng nagmamahal at minamahal. Pwede bang sabihin natin at angkinin ng isang taong hindi natin sure kung gugustuhin tayo? Ang kwento po ni Ali Kavibes sa Love Me

This love letter is from Allie. Dear Kathy G, isa po ako sa mga tagahanga nyo. Halos araw-araw ko pong inaabangan ang live na mga kwento na ibinabahagi nyo. Kaya po, kung mabasa nyo naman po ang aking sulat, sobrang mabubuo po talaga ang aking araw. Hello po, Kathy G. Ako po si Allison or Ali na lang po ang itawag nyo sa akin. I'm 21 years old from Pasay City. Meron po akong best friend. Tawagin na lang po natin siyang si Kai. Nagkakilala po kami dahil sa kuya ko, childhood friends po sila. Nung una, hindi talaga kami nag-uusap. Akala ko kasi paglalaro lang ng ML ang hobby niya. Hanggang sa isang araw, habang nakakulong ako sa kwarto kasama ang aking gitara, nasa labas lang pala si Kai, Kathy G. Nakikinig. Akala ko hanggang doon lang. Pero nung araw din na yon, unti-unti kaming naging closed. Hanggang sa ito na, best friend ko na siya. Kathy, inaasahan nyo na magkakagusto ako sa kanya. Nagkaroon talaga. Sa kabila nito, wala naman pong namagitan sa aming dalawa. Dahil pakiramdam ko, naging crush ko lang po siya at hindi nahihigit pa doon. May mga naging ex-boyfriend naman din po ako. Siya naman ay may mga naging girlfriend at ang present niya ngayon ay 3 taon na sila. Pero Kathy, hindi ko inaasahan ang balita na 5 buwan na pala silang break ng girlfriend niya. Akala ko talaga forever na si Kai ang kanyang girlfriend. Pero hindi raw nila kinaya ang long distance relationship, Kathy, or LDR. Lilipat na kasi ng Canada ang kanyang girlfriend para mag-aral ng medisina. Kaya pala, walang paramdam si Kai. Akala ko dahil naghahanda lang siya para sa board exam ng civil engineering, Kathy. Habang kinukwento niya ang mga nangyari, umiiyak na rin siya at ako kasabay niya. Hindi ko kaya makita siyang ganito kabagsak, Kathy. Parang ako yung iniwan. Ako yung nasasaktan. At sa hindi malamang dahilan, para bang tinapon ko ang lahat ng mga pinag-aralan ko, Kathy. Sabi nga nila, pag mahal mo ang isang tao, kung minsan, nawawala ka na sa sarili mong tino. Sinabi ko na lang na gawin niya akong rebound. Kathy G., grabe ang tawa niya na parang narinig niya ang pinaka-nakakatawang joke sa buong mundo. Pero nang makita niya na seryoso ako sa sinabi ko, sa kabila ng kalituhan at gulat, parang naintindihan niya na seryoso ako na pumapayag na maging rebound niya para lang hindi siya masaktan. Nung una, Kathy, hindi siya pumayag. Ayaw niya dahil best friend niya ako at kaibigan pa siya ng kuya ko. Pero matigas ang ulo ko, Kathy. Pinilit ko siya. Pinilit ng pinilit. Kasi sa tingin ko rin naman, walang masama. Wala rin naman akong nararamdaman para sa kanya kundi purely kaibigan lang. And isa pa, saglit lang din naman hanggang sa makapagtapos lang or matapos lang ang kanyang board exam na 3 months. Ang goal ko lang naman, Kathy G, ay para hindi siya mahirapan. Hindi siya mag-isip ng kung ano-anong negatibo dahil sa kanilang breakup. Nahirapan na kong pilitin siya at first, Kathy. Pero giniit ko talaga, pinilit ko na ako na lang muna sa kanyang distraction sa breakup para makafocus siya sa kanyang review, Kathy. Para mag-serve din as inspiration niya. Nung una para kaming mas naging closed. Mas madalas natawanan at maraming nabuong inside jokes, Kathy G. Akala ko sa loob ng 3 buwan, walang magbabago. Akala ko, kaya ko. Pero akala ko lang pala ang lahat. Bukod sa music, hilig ko rin, Kathy G, ang mag-paint ng mga landscapes. Kaya sobrang tuwa ko nang ginuhit niya pala ako sa gitna ng flower fields, Kathy. Madalas niya raw kasing akong mapanaginipan.
Nag-aantay lang ba kami na may madulas sa tunay naming nararamdaman para sa isa't isa? Pero isang araw, Kathy, sabi ng kuya ko na itigil ko na raw ang namamagitan sa amin ni Kai. Akala ko, inaasar lang niya ako ulit. Pero laking gulat ko nang sinabi niya sa akin na nag-aalala ang kapatid ko sa akin. Nakita raw niya kasi si Kai, suot pa rin ang promise ring niya sa kanyang ex-girlfriend. Ginawa niya tong kwintas, Kathy, para itago sa ilalim ng kanyang t-shirt. Mabilis daw ang pangyayari dahil natago ni Kai agad ang kwintas, pero halos sigurado ang kuya ko sa promise ring nila nung ex-girlfriend niya. Sa totoo lang, Kathy, medyo na-hurt ako. Hanggang ngayon, hindi ako makapaniwala. Pwedeng namalikmata lang ang kuya ko sa mga nakita niya. Gusto kong maniwala na totoo ang pinaramdam sa akin ni Kai, pero may bahagi sa akin na iniisip ko kung ano ba talaga ang nakikita ni Kai o ang ex niya. Ako ba talaga o ang ex? Halos 3 linggo na lang ang natitira sa usapan namin, Kathy G. Hindi ko rin alam kung aaminin ko ba ang totoo kong nararamdaman kay Kai. May nararamdaman din ba kaya siya sa akin? O pinaniniwala lang ako ng isip ko na may pag-asa kaming dalawa at wala na sila ng ex-girlfriend niya? Sana po, Kathy G, ay matulungan niyo ako. Hindi ko alam kung over na ba sa kanyang girlfriend si Kai or nag-aantay pa rin siya. At ako, eto, pilit na pinaniniwala ang lahat. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa pagbasa ng aking liham, Kathy G. God bless you all and more power to your station. Lubos, gutna gumaganang.

Minsan parang yan ang unang magandang itanong eh. Is it over ba, ka-vibes? Willing ka bang maging rebound, ka-vibes? Parang basketball lang na nilalaro, ba? Diba? May rebound. Oo, eh parang ang hirap na gagawin kang rebound ng isang tao. Parang ang hirap na papayag ka na maging rebound. Pero sa story natin for today, pumayag na maging rebound ang ating pong letter sender na si Isa. Sabi nga nila, be careful what you wish for. Minsan, ang bilis nating magdesisyon, ka-vibes. Ang bilis nating magsalita, magsabi ng mga bagay-bagay na hindi na minsan natin pinag-iisipan. Then, ang ending, di ba, nasasaktan tayo. Dahil, iba yung ine-expect natin na mangyayari, ka-vibes. Alam niyo, hindi naman kailangang isugal yung buong puso sa isang relasyon ng walang kasiguraduhan. Dito po sa ating sender na ang binahagi po sa atin ni Ali, na si Ali, magkaibigan, pumayag na maging rebound dahil sa kagustuhan niya na hindi masaktan at makapag-concentrate sa kanyang board exam itong kanyang sikay na kaibigan. Well, bilang isang kaibigan, maganda yung motibo. Bilang isang kaibigan, ito yung totoong kaibigan na ayaw mong masaktan. Pero on the other side, hindi na tinignan ni Kai yung pwede niyang maramdaman, yung po pwedeng magbago. Katulad na lang ng naramdaman niya ngayon. Nararamdaman niya na ngayon na nai-inlove na siya, nagkakagusto na siya dito sa kanyang kaibigang si Kai. Akala niya matigas siya, akala niya kaya niya. Akala niya kasi hindi naman ako mai-inlove, Kathy G. Pero hindi ibig sabihin na hindi mo napapansinin yung nararamdaman mo kapag ikaw ay may nagkakagusto sa isang tao, di ba? Kung minsan ayaw nating sabihin yung nararamdaman natin dahil sa takot na baka mawala yung taong gusto natin. Pero sa pag-ibig, ka-vibes, ha, hindi naman laging panalo yung mga nag-i-stay eh. Hindi naman laging panalo yung laging nandyan lang sa'yo na nagtitiis ka lang kahit alam mong walang kapalit. Minsan panalo rin yung mga taong marunong magsabi ng totoo, marunong maghintay at bigyan ng pagpapahalaga, of course, ang ating sarili. Tandaan nyo, ka-vibes, kapag sinugal natin ang puso natin, dapat tanggap natin kung anuman ang pwedeng kahinatnan nito kahit pagkatalo pa ang kapalit. Ikaw, willing ka bang maging rebound para sa isang kaibigan na ayaw mong masaktan? Willing ka ba na sumalo sa isang taong nasasaktan dahil lang alam mo sa sarili mo na kakayanin mo? 0927-384-8639. That's our text line. Or pwede po sa aming FB page 92.3 FM Radio or my FB page DJ Kathy G. Ka-vibes, kuminsan, diba? Akala natin, wala lang to. Okay lang ako, Kathy G. Pag-ibig lang ito na kaya ko namang malampasan, na kaya kong i-handle. And then, time will come. Hindi pala, dahil totoong pagmamahal pala. It must have been love, ka-vibes. Payuhan po natin ang ating letter sender na si Ali, ka-vibes. Dito lamang po yan. Siyempre sa Love Me, Kathy G.

0: your favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang Lupet!
4: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
5: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang Lupe David Pomeranz with King and Queen of Hearts, diba? Kapag tayo po ay nasa relasyon at pares kayo nagmamahalan, we are the King and Queen of Hearts, diba? Anyways, Ka-Vibes, 2:18 po oras, and you're still listening dito po sa Love Me Cathy G. And Ka-Vibes, ikaw ba, hanggang kailan ba dapat itaya ang puso sa pag-ibig? Dahil po ang ating letter sender po na si Ali, pumayag na maging rebound, pumayag na maging pansamantalang girlfriend dahil alam niya sa sarili niya, di naman ako ma-inlove dito, Cathy G, sa friend ko eh. Kaibigan niya, best friend niya, at kaibigan at kababata pa rin ang kanyang kapatid. So pakiramdam niya, ay hindi, kaya kong i-control itong nararamdaman ko, Cathy G. Hindi ako ma-inlove dito sa aking kaibigan, pero iba ang nangyari. Iba ang naging laro ng tadhana dito po sa ating letter sender na si Ali dahil nahuhulog na unti-unti yung kanyang loob dito sa kanyang kaibigan, sa kanyang friend na si ang kanya pong kaibigan na si Kai, na hindi pa alam kung talagang totally move on sa kanya pong ex-girlfriend. Dahil nga po, based dun sa kwento, nakita ng kuya niya na suot-suot pa rin yung promise ring ni Kai at nung kanyang ex-girlfriend. Ano bang gagawin? Alam niyo, Ka-Vibes, kung ano yung mga action ng tao na hindi agad reflection ng kanilang intention. Walang sapat na context yung pagiging maalaga ni Kai eh. Hanggat hindi sinasabi yung tunay na intention, mas nakakabuti kung hindi bibigyan ng meaning bawat ginagawa ni Kai for Ali. Pero kasi for Ali, para nag-expect na rin siya na kahit na nung una sinabi niya na hindi naman, Cathy G, hindi ako may in love dito. Diba? And yung isang bagay, hindi nangangahulugan na buong kwento, pwedeng part lang eh. Yun kasi mahirap sa atin eh. Alam mo yun, hindi pa natin alam yung buong story yet meron na tayong conclusion. Iwasan natin bigyan ng conclusion yung lahat. Kapag hindi mo nakukompleto yung story, kapag hindi mo naman alam yung buong kwento, huwag kang assuming, huwag ka nag-create agad ng ending. Hindi pa rin ito masasagot kung mahal pa niya ang ex niya or nahihirapan lang siyang mag-let go or sentimental lang siya dun sa past. Kaya na parang with the presence of Ali, parang pakiramdam niya, ano ba talaga ito napapakita ko kay Ali? Iba na yung signal kay Ali. Tamang signal ba o wrong signal? Yung pagiging rebound, Ka-Vibes, nako, delikado yan ha, dahil wala itong security. Itong si Ali kasi, pumayag na maging rebound, yung arrangement na original intention ay maging temporary destruction lang para makapag-concentrate for board exam review. Pero habang tumatagal nga, nagiging emotionally intimate sila, ayun na. Hindi na naka-exit pa at naramdaman na nga ni Ali na meron na siyang feelings. And yung emotional availability ni Kai, matagal din yung naging past niya eh. Kaya alam mo yon, pwedeng wala na siyang nararamdaman or pwedeng meron pa kasi still with the presence nung object, yung promise ring na nandyan pa rin, hindi pa totally move on yung tao. Sabi ni this one is coming from text line. No-namer to. Ayan na, sa tingin ko po, dapat piliin na po ni sender ang kanyang sarili at huwag na pong magpumilit sa kaibigan ng kuya niya. Marami rin ng taon ang nakalipas at hindi niya po deserve na maging rebound lang. Alam mo, sender, bigyan mo lang ng mas maraming resepto at dangal ang sarili mo at maghanap ka ng iba. That's simple. Ayan. Thank you so much, No Namer. That's coming from text line. And this one naman ay from Facebook Live, Cathy G, si Jeremy Puno. Ang feeling ko kasi nagpe-fade for me, Cathy G, pag true love mo yung isang tao, dapat may respect, time, patience, and consistency. Nasa character ng isang tao kung mahal ka talaga niya. Like the sender, baka assuming lang siya, nakilala at napifeel mo naman ang actions niya. Huwag ka lang mag-focus sa mga words kasi ang salita madaling sabihin, pero kung hindi mo makikita ang action, bakit ka susugal? Diba? Ayan, thank you so much. And ito naman, sabi ni Miss Sari, for my opinion, wala namang timeline kung hanggang kailan natin itataya ang puso natin sa pagdating, as long as emotional ready ka na. Depende din yun sa values at personal growth ng tao. Ang ganda ng story, willing maghintay 1 to 2 years hanggang okay na siya makamove on, pero yun nga lang, big rebound? No, diba? No, ayoko maging rebound. Hirap po maging rebound sa isang tao, sabi ni William Mortel. And hirap na sitwasyon na, dapat sigay yung unang nag-open up ng feelings nila. Kung ano ba talaga sila. Oh, kasi parang itong si Itong si Alib, nanganga pa eh, di ba? Ano ba talaga? Star Razor, hello to you dyan sa friends sa Lian, Batangas. Ala eh, kamusta po kayo dyan? And also to Jane Algones. Shout out dito po, Kathy G, sa Moonwalk Village, Paranaque City. Lagi po kaming nakikinig sa iyo. Salamat po. Ayan, hello dyan sa inyo sa Moonwalk Village, sa Paranaque. Josard na, Gerald Kilmishano, Robert Estrada, Miss Teresa Ibanga, thank you so much, June Lucero, and Jess Escalona Box of... Of course, ang ating po mga ka-vibes dyan po sa MB Alva Mercs, sa mga crew ng MB Alva Mercs. Thank you so much po for listening. And belated happy birthday! Sa lahat po ng mga may birthdays today, happy, happy birthday! And belated happy birthday naman to Mr. Ramon Pasion. Hello po, happy birthday, and hello to Gracia Katipuan. Ka-vibes! 2:24 na po ang ating oras, and we still have time para po sa ating final advice dito po sa Love Me Kathy G sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes ang lupet. 2:24.
1: This time check was brought to you by Santom Plus.
2: Love me. Kathy G. Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibes sa soundtrip.

92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes ng Lupet. It might be you, Stephen Bishop. 2:49 ang oras na po natin, Ka-Vibes in the final hour ng programang Love Me, Kathy G. Hanggang kailan ba dapat itaya ang puso sa pag-ibig? Kahit ba nahihirapan ka na, nasasaktan ka na, dumudugo ng iyong puso, durug na

0: si Kai na steal yung promise ring ni Kai at ng kanyang ex-girlfriend ay nandun pa rin, buhay na buhay pa rin. So anong meron? Anong signal ang pinapakita ni Kai dito kay Ali na umaasa na ngayon? Nung una, kala niya kakayanin niya. Nung una, kala niya matigas siya at hindi mahuhulog kay Kai. Eto na ngayon siya at kinain lang lahat ng sinabi niya. Unti-unti na siyang nai-inlove. Pero paano nga ba? Sasabihin niya nga ba? Or baka naman pag sinabi niya, masaktan siya. Baka naman pag sinabi niya, mawala ng todo yung tao. Or baka pag sinabi niya, hindi niya magustuhan yung maririnig niya. Maraming salamat po, ka-vibe, sa lahat po ng mga nagbigay ng reaksyon at payo for Ali. Alam nyo, di ba, kung minsan, ang hirap nung pipiliti mo yung sarili mong magmahal, lalo na kung walang kasiguraduhan. But for you, Ali, be true to yourself. Pero huwag mong ipilit ang sarili mo sa isang taong hindi pa ready. Sabihin mo kung ano yung nararamdaman mo and antayin ang ano, kung ano man yung magiging sagot niya. Have the guts na tanggapin kung ano yung nararapat. Pumayag ka sa ganyang situation na maging rebound. So you have to be ready, di ba? Dapat nung umpisa pa lang na pinayagan mo yung sarili mo, kahit alam mo at first na hindi ka mahuhulog, hindi naman 100% na magiging sure ka dun eh. Darating at darating pa rin ng time, lalo na kung napapakitaan ka na ng maganda. And alam mo, Ali, minsan iniisip natin na kapag sinabi natin ang nararamdaman natin, baka mawala yung taong mahalaga sa atin, kaya mas pinipili nating manahimik. Pero tandaan mo ha, may mga pagkakataon na mas masakit yung umasa at hindi masabi yung mga bagay na dapat sinasabi na. Hindi mo naman kailangang sabihin yung feelings mo para lang pilitin siyang piliin ka eh, di ba? Sabihin mo yon dahil yon yung dapat. Huwag mong pahirapan yung sarili mo. Di ba? Ikaw lang ang nagpapahirap sa sarili mo eh. Ang pagmamahal sa isang tao, hindi rin nangangahulugang kailangan mong isuko yung sarili mong happiness para lang magstay siya sa'yo. Maraming salamat ka, Vibes, for sharing your story with us. At sa mga gusto pong mag-share ng kanila pong story, email lang po kayo ha sa lmcgcathy@gmail.com or mag-PM po sa 92.3 FM Radio or my FB page, DJ Cathy G. Salamat ka, Vibes, for keeping me company ngayon pong araw po ng Webes Throwback Thursday. Kay bilis po ng araw bukas, Biyernes na agad, ba? Diba? Kaya naman, syempre, magkarinigan po tayo tomorrow. Love me, Cathy G. Ayan. At syempre, antabayanan po, susunod na Banana Crew, makakasunod. Kasama niyo po DJ Jai Ho. Ako po si Cathy G at ito ang 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes mo sa sound trip ang lupet. Oras po natin 2:52 na ng hapon.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Love me, Cathy G.
3: Ang lupet.

0: ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang hapon mga ka-vibes. Narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Nagkaroon ng pagkaantala ngayong araw ang paglilitis sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte at syempre alamin natin ang detalye sa report naman ni Angela Baba. Hello Angela! Okay, balikan natin si Angela. Tiniyak ng Department of Energy o DOE na hindi apektado ang supply ng langis sa Pilipinas sa desisyon ng China na suspindihin ang oil exports nito. Ayon naman kay Energy Secretary Sharon Garin, nag-iipon na ng langis ang China para mapalakas ang sarili nitong reserves matapos malaki ang nabawas sa stocks nito noong mga nakaraang panahon. Sinabi rin ni Garin na sinuri na ng DOE ang mga oil companies sa bansa at walang nakitang epekto sa kanilang supply. May mga long-term contract din na mga kumpanya na sinusunod para matiyak ang tuloy-tuloy na pagdating ng langis. Samantala, nagdesisyon ang China na limitahan ang pag-e-export ng langis dahil sa inaasahang pagtaas ng presyo kaugnay ng patuloy na tensyon sa Middle East.
0: FMR Newsbreak.
3: Samantala, papasukin natin si Angela. Hello Angela.
4: Ating malalaman Hello? Kung matutuloy ang paglilitis sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte ngayong hapon. Dahil ayon Angela, sa ilang report ay dumating na umano si Private Prosecutor Erwin Matib na kanina ay sinabi nga ng prosecution na maaaring hindi makadalo ngayong araw dahil sa sakit. Si Matib ang nakatakdasan ng magpresenta kay Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez, Chief of Staff ng Office of the Commissioner ng BIR para sa pagsiwalat ng tax records ng BISE. Kasunod nga ng napipintong pagsisimula ng paglilitis, sa labas naman ang Senado ay nagtipon-tipon kanina ang ilang realista kaninang tanghali para ipanawagan ang tuluyang pagpapakonvict sa Vice Presidente. Samantala, sa labas naman ang usapin or labas naman sa usapin ng impeachment, kinumpirma na nga ni Senate Majority Floor Leader Juan Miguel Zubiri na tuluyan ang lumipat sa majority block sa Senator Mark Villar. Sa katatapos lamang na Senate session, inihalal si Villar bilang Committee Chairperson ng Public Works at bilang miyembro ng Commission on Appointments. Sinabi rin ni Zubiri na walang pag-uusap na nangyari at kusang desisyon na niya ang paglipat ni Villar dahil nais nito na magpatuloy sa pagtatrabaho. At yan ang muna ang latest mula dito sa Senado. Balik sa inyo dyan, Sherubin.
3: Maraming salamat, Angela.
0: FMR Newsbreak.
3: Samantala, natapos na ng prosecution ang presentation of evidences laban man kay Senator Rodante Marcoleta sa unang araw ng plunder trial sa Sandigan Bayan 3rd Division kaugnay ng umano'y 75 million pesos na donation. At syempre may karagdagang report si Marie Ocampo. Marie?
5: Prosekusyon ang paglalahad ng kanilang ebidensya laban kay Senador Rodante Marcoleta sa Hello, unang Marie? Araw ng plunder trial sa Sandigan Bayan 3rd Division. Kasama niya sa kaso okay, si dating Congressman Mike Defensor anyways, at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotle Viray. Nagdesisyon ang magkabilang panig na hindi na ipatawag sa witness stand ang dalawang natitirang testigo ng prosekusyon. Kabilang rito ang abogadong si Cecil Federizo na nag-notarize ng mga deed of donation para sa tatlong donor ni Marcoleta at ang clerk of court na si Lucia Paula Corrales. Hindi naman nagpatuloy ang pagpresenta kay Federizo matapos mag-invoke ng lawyer-client privilege. Sa halip, nagkasundo ang prosekusyon at depensa na stipulate ang authenticity at due execution ng mga deed of donation. Dahil dito, itinuturing ng tapos ng prosekusyon ng presentation ng kanilang mga ebidensya. Samantala, isinubmit na rin ng magkabilang panig ang kanilang memoranda kaugnay ng petition for bail. Ayon sa Sandigan Bayan, itinuturing ng submitted for resolution ang issue sa bail. Inatasan ng prosekusyon na isumite hanggang October 15 ang formal offer of Inatasan ng prosekusyon na isumite hanggang October 15 na ang formal offer of evidence habang may 5 araw ang depensa para magkomento. Sa October 19 naman nakatakdang magsimula ang presentation of evidence ng depensa. At yan muna ang ulat.
6: Ride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mantsa pero di masakit sa kamay.

0: 90.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Hello, Ka-Vibes! Ako si Lala Ford at manatiling nakatutok sa 92.3.
3: Hello, Ka-Vibes! Ako si Mark Bautista.
4: Hello, Ka-Vibes!
5: This is Kyle.
6: Hello, mga Ka-Vibes! Kami po si Justin Yu.
7: At ako po si Bianca De Vera.
6: At manatiling nakatutok po sa 92.3 FMR.
7: Favorite Music Radio, Ka-Vibes! Ang lupet!
8: Mga pinalangga naton nga Ka-Vibes, halin sa City of Smiles. Hindi na kamo magkabalaka kay sigurado nga pirmi pa tayo.

0: Hello mga ka-vibes, ako si Martin Del Rosario at palaging tumutok sa 92.3.
1: Hello mga ka-vibes, ako po si Gerald Anderson at palaging tumutok sa 92.3.
2: Hello ka-vibes, this is Julie Montes and I'm inviting you to listen to 92.3.
3: Hello mga ka-vibes, ako nga pala si Melik Tiberes Francisco, inong ko auntie.
4: Hello mga ka-vibes, this is Boy Trujizot, manatiling nakatutok sa 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
5: Ka-vibes! Trivia muna! Alam nyo ba na ang Apo Hiking Society ay nagsimula sa isang club sa Ateneo de Manila High School, ang Apolinario Mabini Society, na nagkaroon ng 13 miyembro. Pero ang mismong iconic musical trio ay sina Jim Paredes, Boboy Garuvillo at Danny Javier, na siyang nakaisip sa term na Original Filipino Music o OPM. Naging mahalaga ang Apo Hiking Society sa OPM dahil isa sila sa mga grupong humubog at nagpasikat sa musikang Pilipino. Yan ang trivia muna dito sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.
6: Ang lupet!
7: Inig ang 92.3 FMR ang sa imong ka-vibes sa sound trip.
6: Ang lupet!
7: 92.3 FMR.
6: FMR.
7: Favorite music radio. Ka-vibes!
6: Ang lupet!
8: Oras natin, 4:01 mga ka-vibes.
9: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC-

0: our favorite music radio ka-vibe sa Soundtrip, ang Lupet! Magandang afternoon mga ka-vibes! At sa lahat ng mga nakatutok sa atin sa 92.3 FM, our favorite music radio ka-vibe sa Soundtrip, kapiling ka-bonding na nag-iisang beshi ng bayan at ang Diyosa ng kalsada, walang iba ko po si Jai Ho! Nako, ito na! Inaabangan ito. Supposedly kasi dapat magba-back to back sila last week ng bisita nating Maskulados. Oo. Tapos Viva Hot Babes, of course. Mga OGs. Parang lahat nga ng mga boys namin, ng mga technical team namin na nandito ngayon. Labas na labas sila talaga naman. Tutok na tutok. Pero eto na po, the moment that we've all been waiting for. Kasama na po natin. I-welcome na natin agad-agad Maui Taylor and Kecha Santos. Hello!
1: Hi!
0: Yan. Hello. Alam niyo, masaya pag may headset para marinig niyo yung mga pa-effects natin. Ayan. Oo. May mga pa-effects kasi. Oh, abot ba? Yes. Ayan. Oh, carry, carry. Okay, carry. Perfect. Ayan. Oo, diba? Bumati muna kayo sa lahat ng mga ka-vibes.
1: Ayan, magandang hapon sa lahat ng mga ka-vibes natin ngayong hapon. At syempre, Maris, sa'yo.
0: Yes!
1: Sa ating nag-iisang DJ Jai Ho.
2: Yeah.
1: Yes,
2: oo.
0: Totoo. Ito, welcome sa 92.3 and palapit ng palapit ang inyong reunion concert, di ba? Pero mag-trip down memory lane tayo dahil Thursday naman ngayon, di ba? Mm-hmm. Parang kamusta? Actually, kayo yung, tama no? Kayo yung dalawang tao mismo na nakakwentuhan ko nung hindi pa nako-conceptualize itong mga pangyayaring concert na ito. Can you tell us na paano nagkaroon ng, tara na nga, gawin na natin kasi there is a clamor from the makeup artist, wardrobe, and everybody. Mm-hmm. Yan.
2: Paano ba nabuo? Siyempre, of course, kami nga sabi nga namin, early this year, sinabi namin, wala talagang mangyayaring reunion kasi hindi talaga kami prepared. And feeling lang namin, it's too soon, sana, kung ano, next year or on the...
1: Saka wala pang 2050 year.
2: Yeah, 2050
1: year. Wala pa kami 25 years kasi.
2: And then, one time, may meeting kami with Boss Vic, kaming dalawa, for something else, not for... Wala kaming alam. Pagkakita niya sa amin, magre-reunion tayo. Ha? Kami ni Maui tinginan. Wala na kaming nasabi. Parang magre-reunion tayo. Ano? Gagawin na ano? Reunion tayo.
1: Ganyan. Ganyan kayong pagkasabi niya. Yung
0: parang decided na.
2: Decided na siya.
1: Hindi. Magre-reunion kayo. Boss? Eh.
2: Diba? Parang, kung hindi pa ngayon, kailan? Kailan niyo pa yung gagawin?
1: Oo.
2: Ngayon, ngayon na yan. Magre-reunion na tayo. Panahon ng reunion.
1: Tapos sabi pa niya nung una, di ba parang mga September, ha? Boss?
0: Agad-agad.
2: Oo, agad-agad.
0: Remember, di ba, that time, if I'm not mistaken, si Miss Maui, she's doing yung teleserye with Jelilyn and Dennis.
1: Yes.
0: Sanggang dikit. Samantalang sa university series naman na mamaya pag si Miss Katia that time, di ba yung sa Viva din yun, yung kina Ashtin.
2: Yes, yung mutya ng section.
0: Yes. Oo, ayan.
2: Oo.
0: So, ang eksena, nung sinabi yun, ano ba, after nag-chat na kayo, may GC pa rin ba ang mga Viva Hot Babes girls?
2: Oo naman.
0: At sinabi nyo kagad yung balita, nagkita-kita kaagad for a dinner, ganyan?
2: Hindi pa namin sinabi.
1: Kami
2: kasi,
1: muna.
2: Kami muna, parang nag-usap
0: In-internalize nyo muna na,
2: ha? Nag-usap kami. Sabi ko, girl, hindi na talaga ako makakasama dyan. Kasi alam mo naman yung mga plans ko. May plano talaga ako. Sabi ko, ikaw na lang, sabi ko sa kanya. Sabi niya, ayoko na ako kinikis sa
1: siyempre, hindi naman magiging kompleto din kung wala si Katya, diba?
2: So sabi ko, sige na, sabi ko, kayo na lang, kaya nyo na yan. And then, well, siguro, feeling namin, hindi pa ganun ka-sure, hindi pa naman talaga confirm, baka naman ma-move pa, or baka naman ganun lang si Boss.
0: Baka chika lang.
2: Baka chika lang yes. Niya. Eh. One day, tinawagan na kami ng handler namin. Oh, may date na, October 23.
1: Oo!
2: Ah, 24 pa nga muna, di ba? Ano, meron na, Omeg! Nagpa-reserve na sa, ano, New Frontier. What? Sabi ko, shocks, ganun nang kadali. Sabi ko, teka lang, paano natin to gagawin?
1: Wala na kaming nagawa. Ito na yon. Ito na talaga yon. Less than 2 weeks.
2: Yes.
1: This is it.
0: So yung handlers na ang umasikaso at trumabaho na para makompleto yung mga girls.
2: Yeah, tinawagan na isa-isa if you're joining and then nag-meeting na. Mabilis yung
1: sila,
2: ano.
1: Sila kayo, wala ako nun eh. First meeting.
2: Yung first meeting. Uh-oh. So nag-brainstorming na. Yun na, ang bilis na ng pangyayari. Yun na. And then pagka-meeting, once na nagawa na lahat ng mga concept, rehearsal na agad.
0: Oo, diba? Totoo. So nung nangyari na ang lahat, nag-rehearsals na, kamusta? di syempre, di ba, nagkita-kita kayo ulit. Kasi I'm sure hindi naman as in totally lahat super duper close. Meron talaga na may body lang, di ba, sa grupo, yeah, may kabody ka lang. Kaya, noong nagkita-kita na kayong lahat na nag-rehearse, sabay-sabay ba ang rehearsals? Kasi siya may mga prod-prod, yeah, di ba?
1: Yung unang bagsak, sabay-sabay ang rehearsals. Mm-hmm. Actually, masaya na lahat din, kinakabahan. Yeah. Tapos nakakatawa kasi syempre ang tagal na namin hindi sumasayaw ng sayaw na sayaw talaga. Halatang nangangalawang
0: kami. Nakakatawa yung nangangalawang talaga na aray. Alam mo yung dalila.
2: Brittle yung bones mo.
0: Yes! Oo.
2: Sabi ka, that's why we wanted to have more time to practice. Kasi syempre, kailangan mong gisingin yun sa katawan mo, di ba? Of course, nagsasayaw naman kami. Pero it's been a while na hindi kami masyadong, yung sayaw lang naman namin is if meron kaming show. Uh-oh. And hindi naman yun.
1: Pa-cute lang.
2: Oo, pa-cute lang yun. Uh-oh. And then, sabi lang na, gusto lang sana naman na makapag-training kami ulit, dance conditioning, para mabalik lang ulit yung, alam mo yun, yung galaw. Mm-hmm. Because nandiyan naman na yung flow ng dancing sa katawan mo eh, pag mm-hmm. nagsasayaw ka. It's just that, yun lang, parang feeling lang namin, kulang yung time namin mm-hmm. to prepare. Mm-hmm. Kasi, 3 months eh, July kami nag-finalize, o October to biglang
1: gusto sana namin 6 months preparation.
0: Nakita namin yung pictorial, sinend sa akin yung pinaka-drive talaga with everybody, lahat ng Viva Hot Babes girls, ganyan. Nakita ko, grabe naman, parang hindi naman to reunion. Kasi kung paano yung kaseksihan at mga kagandahan nila, hindi nagbago talaga. So paano, nag-ready rin, di ba sabi nga natin kanina off the air, syempre you need to look good, kahit naman di concert, di ba? Bilang artista, you both started as a child, mga bata, 'di ba, in the business, so parang naka innate na, well, innate, oo, 'di ba, at malamig ngayon, 'di ba, oo, totoo, 'di ba, nasa inyo na 'yon, nasa dugo niyo na talaga 'yon, ang dapat always beautiful ganyan. Paano kasama sa paghahanda na kulang yung panahon, pero kailangan fresh tayo sa concert kasi ayoko naman, 'di ba, kasi alam niyo na iba ang panahon ngayon.
1: Lama.
0: The bashers are everywhere. Kumbaga parang
1: they're just waiting.
0: They're just waiting na magkamali tayo sa mga ginagawa natin.
2: You know, the good thing about our group kasi, he never nawala sa amin yung fitness.
0: Oh.
2: So, ever since, talagang ma-gym kami, ma-exercise kami.
1: Pickleball.
2: Yan, may naglalaro ng pickleball, may nagpipilates, I do yoga, may mga ganun kami, kanya-kanyang workout.
0: For healthy living.
2: Oo. Okay.
1: Yes, we need that.
2: Hindi talaga yun nawawala sa amin. So, consistent kami sa pag-aalaga. It's just that now, parang times 100.
1: Extra alaga. Extra alaga talaga.
2: Extra na. Yung hindi na kami kakain, yung gano'n.
0: Correct. Uh-oh. Sabi nga, di ba, kung sa sex bomb, mga pinalaki ng sex bomb sa inyo, mga pinatangkad ng Viva Hot. Di ba, mga pinatangkad? O, parang si CJ, for sure, isa siya sa mga pinatangkad
1: parang
0: ng Viva
1: Hot. Parang,
0: tangkad niya. Feeling ko, totoo. Yes.
2: Bata pa ata si CJ.
0: Oh,
2: totoo. Sabi niya, hindi.
1: Uy, pero yung mga bagets na yan, kilalang-kilala tayo.
0: Totoo. Ayan. O, sige na. Let's start the trip down memory and kwentuhan na gustong-gusto ng mga ka-vibes natin at mga listeners natin. Yung nostalgic feeling, di ba? Mm-hmm. Of course, sabi ko nga kanina, si Maui at saka si Katya started as a child actor, actress in the business, ganyan, yes, di ba? Mm-hmm. And then, of course, noong mga panahon na kinailangan sa career nila to go sexy, yeah, for... because as ano, part of yung sa growth ng career, ganyan, di ba? That time, kamusta yung eksena na gumagawa kayo ng sexy? Siyempre ngayon, nakikita nyo na iba na yung sexy ngayon.
1: Diyos ko, pag naaalala ko yung mga panahon namin, and then nakikita ko yung ngayon, alam mo, unang-una kong sinasabi ko sa sarili ko, wow, swerte pa rin pala kami. Yeah. We are very lucky because yung requirement sa amin during that time, no mga year 2000, hindi ganun kabigat. Kumbaga,
0: ka-wild.
1: Yeah. Oo, kumbaga, bawal no ng...
2: Ang frontal.
1: Frontal, nudity. Bawal ang, ano, yung pumping scene, yeah, yung mga patong namin, daya lahat. Compared to now, na talagang...
2: Talagang ano na, soft, you know, ano ba?
0: Oo, softy.
1: Nakakagulat.
0: Actually, marami akong mga nagiging bisita rito na also from our Viva family, di ba? Oo. Na pag tinatanong ko sila na, meron, nakikita kami ko, totoo ba? Dati kasi hindi ko nakikita na, parang alam ko bilang part of the industry na bawal yung hinahawakan yung like
1: yes,
0: upper, yeah, part of girls, mm-hmm, ganyan. Ngayon, bukod sa hawak, pwede na siyang dilaan. Mm-hmm. Di ba totoo? Oo, yun. So, maswerte kayo.
2: maswerte kami kasi dati, syempre, meron talagang MTRCB na. Kasi cinema eh.
0: Oh, yes.
2: Nasa cinema. So, talagang kailangan ma-filter yan na.
0: That's the difference.
2: Yeah, that's the difference. Kasi now, walang nagbabawal. Kasi so, you can online. Do anything. Kasi online eh. Yes. But before, since it's sa cinema siya, may rules talaga and talagang meron kang kailangan sundin. And then, kailangan mong ipasa yun. Aaralin yun nung ano.
0: Dali na natatawa ko sa iyo nila. Parang kinasal. Parang silang kumot.
1: Sorry. Talagang alamig eh.
2: Oo nga, nilalamig kasi kami dito sa studio.
0: Hininaan ko na po ng bonggang-bongga. Pero yung itsura po nila, parang kulay next na dyan. Yung, alam niyo, ano yung tinatali? Yung cord.
1: Cord sa likod.
0: Okay, sorry to Cathy. Okay, so before so, that eh.
2: Yeah, going back, yun nga, may rules, may
0: restrictions.
2: May restrictions, no? So, parang dadaan yan, papanoorin muna nila, and then, oh, you have to edit this out.
1: Oo, makakailang review yan sa MTRC. Yeah.
0: So, grabe rin pala bago talaga kayo protektahan yes. before na kung akala nung mga nakapanood or nanood ng mga projects na ginawa nyo, akala ay matindi na.
2: Right.
0: Akala ay parang pasabog na. Right. Pero grabe pala yung pagkakasala ng bawat mga eksena yes. talaga to look very creative and yes. artsy way.
2: That's why we always have a director's cut. At kumikita palagi yun. Kasi yes. yun yung
1: sa director's cut
2: nilalabas. May ganong version na naka-videos na naka-VCD pa noon eh. Parang yes. ganon.
0: So, pero ganon talaga, no? You really need to trust the person who's handling your career. Kasi diba, after nyong ipinakilala bilang mga pantasya, mm-hmm. bilang mga sexy as Viva Hot Babes from the name Viva Hot Babes, Hot Babes, ganyan. Dumire-diretso na into novelty. Na yes. nung nakaraan nga, na pag-uusapan, hindi lang pala isa ang napasikat ng Viva Hot Babes. From Bulaklak to Basketball. Yes.
1: Kikay.
0: Sayaw, Kikay, di ba yung ito ganyan? Mm-hmm. And marami pang iba, sabi nga ni Andrea last na nagkatsikahan, meron pa yung ano, patola ng pulis.
2: Ah, batuta!
0: Batuta! Batuta ng pulis. Oo, patola. Sorry.
1: Batuta ng pulis.
0: Ang galing yung patola.
2: Patola.
0: Ha? Talaga?
2: Gulay.
0: Gulay siya.
2: Pwede naman yung patola.
0: Pwede din naman. Oo, di ba?
2: Malaki din naman yung
0: patola. Ay, hindi. Mali. Pero mas matigas ang batuta.
2: Parang upo yun,
0: diba? Oo, ang patola kasi pwedeng maputol eh. Pero ang batuta hindi maputol. Sorry, diba?
1: Kaya nga yung lyrics, diba?
0: So yun, umabot sa ganong transition. Pero at that time, mga bata pa kayo.
2: Yes.
0: Diba? When you're doing sexy films, sorry to ask, para ano, how young are you that time?
1: Ah, I was 20?
2: I was
1: 20, mga ganun.
2: Ako 19.
0: Aso talaga? Kapag nagugulat pala ako sa mga in-interview ko ng mga girls, na bata sila, ganyang yeah. sinasabi niya 20 or 19, ganun din pala before.
2: Same.
0: Okay, so paano yun? Paano kayo that time? Kasi syempre, diba, bilang artist, siguro ang bongga dahil wala pang SOCMED.
2: Oo.
0: Kasi diba sila ngayon ang lugi sa kanila nasa X After.
2: Yes.
0: Diba lumalabas as parang nagmumukhang scandal yeah. because kinakat lang yung mga scenes na sexy.
1: Tapos
0: ina-upload. Pero sa inyo before, ang hirap kumuha ng kopya kung hindi galing sa sinihan.
2: Yes.
1: At saka, at pinapirate dati. Uh-huh.
0: Yes.
1: Diba? Yun ang kalaban namin.
2: Correct. Mm. And sa amin, pag ginagawa namin yung scene, talagang bilang lang yung tao sa loob nung yes, area. So, it's the cinematographer, the director, and whoever gusto
0: DOP.
2: Na. Oo, yun, cinematographer. And then kung sino yung gusto namin nasa loob. Like PA namin.
0: May say kayo.
1: Ako si Mami.
2: Kami may say.
0: Talaga?
2: Oo, may say. Yeah. And then yung ano, yung nag still photos natin. Kasi dati, syempre, wala pa naman mga cellphone. Still
1: so,
2: photos
1: still
2: lang
1: yan. So, may still man kami.
2: Oo,
1: ako, nagbawal ako mag-still man
2: sa loob.
1: May
2: mga ganon.
0: Parang
2: yung pictures.
1: Kasi dati, yung mga still photos, yun yung linalabas nila yes. sa mga tabloids. Mm-hmm. So, ang ginawa ng mommy ko nun, bawal
2: sa loob. Pero, that since wala pang phone nun, yun ang pinaka parang, hindi naman social media, pero parang yun yung mga pictures.
0: Na binibenta, no?
2: Hindi naman, part of the production yun.
0: For
1: saka,
0: promo.
1: Linalabas nila yun sa mga ano sa mga tabloids. Yeah.
0: Talaga? So, syempre, at a very, very young age, and without the social media, ano yung mga unforgettable memes, di ba, memories nyo from the past, blast from the past, na pwedeng i-share? Like, halimbawa, di ba, noong time na yun, dahil nga kayo, mga pantasya, di ba, nagkaroon kayo ng movie together?
1: Yes.
0: Oo. Yeah. Ano nga, with Wendell?
1: Sex Drive.
0: Oo, di ba?
2: Actually, yun, memorable yun. Kasi doon kami naging close ni Maro sa sex drive.
0: Okay, ano yung mga excited na kunyari? Siyempre kung like ngayon, pagka one click lang sa phone, pero dati diba you need to subscribe or you need to go to the mall para ma-meet sila or pupuntahan kayo kung alam niyo yung shooting, yung mga ano yung mga nakakalokang mga kwento na bilang napapanood kayo ng mga sexy, ano yung mga na-experience niyo dati? Mamaya na tayo dun sa kung nabastos ba, meron ba mga ganun or
2: ano ba? Sorry, ano bang ano, parang paano yung dati?
0: Paano yung eksena sa inyo ng mga fans?
1: Yan. Okay, mga fans.
0: Na-experience nyo ba yung talagang ano, kuyog, brand new yung brand new yung car, tapos paglabas yung alagas-gas na kasi nga nagkagulo sila.
1: Ginagano yung
0: okay.
1: Kasi ano eh, walang social media before. Yes. So, pag nakakita sila ng artista, excited talaga yung mga tao because hindi mo naman everyday nakikita yung mga yan. Unlike now, no? I guess that's one of the disadvantages of social media. So, talagang yung mga fans, they will really go kung nasan ka. Yeah. Kapag may announcement yan sa TV, sa tabloid.
0: Pag nag-promote ka.
1: Pupunta talaga sila. So, very sabik silang makita ka. Mm-hmm.
2: Organic. So, talagang fan mo sila. Unlike now kasi, yung followers mo na akala mo, hindi naman lahat fan mo yan eh. O kunyari ngayon, magsushow ka, pero hindi naman lahat ng followers mo pupunta. Dati, dahil walang social media, pag narinig lang, oy, darating sila, hot babes, pupunta talaga sila because fan mo talaga sila. Ganun yung kaganda yung natural, hindi siya yung parang ngayon na, alam mo yun, ang dali-dali na lang ng lahat ng bagay.
0: Sa ganda ninyo, naka-experience ba kayo ng mga stalker-stalker before?
1: Oo, meron din. Meron din.
0: Pwede kwento para sa mga nakikinig. Ayan,
1: ako yung ano.
0: Gano'ng kalala yung mga pang-sustalk na na-experience nyo before? Kasi syempre, di ba, ibang level dati kapag pupunta kayo sa probinsya for a show, ganyan. Tapos nakakatakot talaga, may mga sumusunod sa inyo kasi idol nila kayo, mahal nila kayo, na ang feel nila, girlfriend ko to. Di ba, diba ganong level?
1: Oo. Ako meron akong isang incident sa Zamboanga. Mm-hmm. That was my very, very first time na pumunta doon. Naalala ko, heavily guarded, as in bodyguards all around.
0: Kahit hanggang ngayon, pa nagsambuanga talaga yung mga artist. Basta nakahire talaga yung mga guard. Ultimo, nasa beach na kayo, may kanya-kanya kayong security.
1: Yes. So ang nangyari nun, nag-CR ako with mom. Hindi naman namin alam na bawal kaming lumabas, na hindi namin kasama yung security namin. Napagalitan talaga kami. Tapos after the show, naka-check-in kami sa isang secluded na ano na beach area para nga hindi malaman ng mga fans kung nasaan. We had to leave the place. Siguro kakadating pa lang namin. Siguro wala pang 2 hours pinaalis na kami kasi nga secluded yung beach area. Sa likod dumaan yung mga fans.
0: Oh.
1: Sabi namin, wild. So, natulog na lang kami sa airport.
0: Doon na lang.
1: Oo, doon na lang.
0: Diba, ever. Pero syempre, grabe. Pero yun pala, no? Kasama pala ang mom mo before sa lahat ng mga ganap.
2: Nung bata kami, namin palagi.
1: Always.
0: O, diba? Pero ang taray, walang lumabas na para mga stage mother. Diba yung mga ganong eksena? Yeah,
1: wala.
0: Hindi pa kasi uso talaga dati yung ganyan. Kasi ngayon, ano yan eh, chika kagad yan, na parang hindi pinapakawala ng ina, ganyan. Oh, yeah. Diba ganun kagad?
2: Pwede bang, ano ba?
1: Kasi pwede bang syempre concerned lang yung parents?
2: Concerned lang sila.
0: Totoo.
2: Kasi syempre, we were 19 pa lang nun, so like ako, yung mom ko, hindi ako, alam mo yun, strict yun eh, hindi talaga ako pinapayagan nun umalis before nung bata ako. So talagang kasama namin sila sa mga out of town shows, takot pa silang pabayaan ka. Mm-hmm. But eventually, syempre, nung mga medyo
0: umidad
2: na. Nag-let
1: go. Napagod na sila.
0: Kaya mo na yan.
1: Alam mo na kung anong ginagawa mo.
2: Sila na yung umayaw.
0: Totoo. Ikaw naman, Miss Katsa.
2: Ako, meron akong na-encounter ng stalker before. Ano siya, lagi siyang nasa around ng dyan, sa may area ng QC. So, pag nag-guest ako, both networks.
0: nawala po yung pang-wedding.
2: Both networks. Nakikita ko siya pag pumapasok ako doon sa gate. Tapos lagi niya sinasabi, Katya, makakasalan kita, ganyan-ganyan. So ako naman parang, one of those. Pero napapansin ko, parang lahat, since wala naman social media dati, paano niya nalalaman na darating ako ng araw na yun doon? Paano niya malalaman na mag-guest ako doon? Paano niya malalaman pupunta kami sa ganitong mall? I mean, of course, napopromote, pero not as fast yung dating sa'yo ng social, katulad ngayon na may social media. And then one day, lagi niya akong binibigyan ng letter. basahin ko, basahin mga I love you, ganyan, mahal-mahal kita, mga ganon. And then, one day, nagulat ako, there was parang show na ang feature nila, mga stalker, nagpa-interview siya.
0: Okay.
2: Oo, so,
0: ibang level na
2: ibang
0: to.
2: Ibang level. Pinapunta niya yung nag-interview sa bahay, tapos nandun lahat ng mga pictures ko. And then,
0: alam mo na kinilabutan naman ako.
2: Oo, totoo. Actually, dalawa kami ni Miss Aramina. Oo, so, nandun lahat, pinakita niya na nandun yung mga posters namin, tapos yun, meron siyang ginawang letter, and then sinabi niya on screen na, basta papakasalan kita kahit na anong mangyari, ganyan. Eh, tapos, syempre, nakakatakot din. Hindi mo naman din kasi alam kung ano yung
0: takbo, yes. Diba?
2: So, syempre, nireport ko rin naman in such a way na hindi naman yung para, ano, yung i-check lang dahil...
1: Yeah, mahirap eh.
2: Dati kasi, diba, pag bumababa tayo sa, yung sa Timog, dun sa isang station, hindi ka... may dadaan ka, lalabas ka talaga, makikita ka talaga ng tao para makapasok sa loob ng building. Yes. So, doon siya nakatambay. Palagi.
0: Nasa labas
2: actually,
0: lang
2: siya.
0: Actually, mga ganyan pa rin ngayon.
2: Nasa poste.
0: Ay, grabe yan.
1: Iba na yun.
0: Yung parang you're hiding something.
2: Pagka dumating na ako, lalapit na siya. Ganon. Bibigay niya ulit yung letter. Ang dami ko na naipon na sulat niya eh.
0: Di ba ganyan nakakatakot? May international star. Yung Binarelchi niya, yung idol niya.
1: Yes, Selena.
0: Diba? Sa sobrang pagmamahal niya sa idol niya, nandun na siya sa level na hindi ka pwedeng maging pag-aari ng iba.
1: Yes.
0: Paano na-stop? Or nagkaroon ba ng confrontation? Or kinausap mo ba siya?
2: After niya magpa-interview, sinabi ko na sa handler ko na kita. Kasi sabi ko parang di-disturb ako sa kanya. Nagpa-interview siya. Baka pwede natin gawan ng way. Tapos syempre yung mom ko, yung pa naman sobrang praning. Ano ba yan? Baka mamaya, bisyakan lang ilahin niya.
0: Correct.
2: So, takot ako mag-isa na buti na lang lagi naman ako may kasama. Pero syempre, pag nakita mo din kasi yung itsura niya, medyo nakakatakot. Din. Parang medyo may pagka, hindi ako wala tong halong mintas or na nang aapi ako. Di ba may Freddy Krueger? Ganon. Ganon yung face niya. Kalbo kasi siya na ganon yung ilong niya. Baka nakikita
1: scary
2: mo siya dati.
1: Baka, oo.
2: Ganon, nakakaano siya. Tapos iba yung
0: kilos
2: niya. So, sa atin, hindi naman usong stalker eh, di ba?
0: Yes, oo.
2: Pero ito, talagang ano siya.
0: Ganong level. Mm-hmm. Oh, totoo. And then, nawala na siya.
2: Nawala na lang siya bigla.
0: Ah, siguro kinausap siya ng handler.
2: Yeah, siguro kinausap din siya ng mga guard dun sa building na huwag ka na ditong tumambay.
0: Actually, may tiyatawag naman tayo, pwede namang ipaban talaga kung parang feeling mo hindi okay sa pakiramdam, di ba?
1: Yeah.
0: Hindi naman yan ngayon lang, noon pa yan. Mm-hmm. Lalo na kung sinabi mismo ng artist, syempre the network needs to protect, kaya nga sila na may mga guards, ganyan-ganyan. Paano naman pa nagsushow kayo? Syempre, di ba, nakakalimutan ng mga tao na, ay, mga artista nga pala sila. Yung outfit or yung costume ninyo pa nagsushow, di ba, sexy, ganyan. Mm-hmm. Naka-experience kayo na nabastos ako doon sa part na yun.
1: Dami.
0: Talaga?
1: Dami.
2: Lalo na sa stage, di ba?
1: Oo.
0: Mga umaakyat talaga na tao or ano?
1: May mga biglang umaakyat or minsan yung partners namin, sila mismo yung ano, kasi yung nagkakaroon na extra movement.
0: Oh. Ah, talaga? Yeah. Yung partner na ano?
2: Hindi, kasi kumukuha kami minsan ng audience participation.
0: Ah, okay.
2: Para
0: okay.
2: Masaya yung show.
0: Ay, may napanood akong ganyan, di ba? Diba? May show, di ba nag-trending? Di ba may nag-trending? Oo.
1: Bago lang ba?
0: Hindi, nung...
1: Tagal na?
0: Medyo last year.
1: Okay.
0: Parang nag-trending ata, yung parang si Kuya tuwan-tuwa kasi nga, siya, of course, Maui Taylor, di ba, sa isang show sa probinsya. Gina G si Kuya na parang ang comment ng mga tao, swerte ni Kuya. Oo, talaga. Oo.
2: So, minsan na-overwhelm sila, nawawala sila sa sarili nila, nasasobrahan yung mga ginagawa nila. Pero inaano naman namin, nakakalkula na namin ni Maui pag medyo
0: kung paano kinikilos.
1: Tsaka, ano ba, ang galing namin umiwas.
2: Oo.
0: Actually, alam mo,
1: ang galing kami umiwas.
0: Up until this moment, parang walang nag-iintriga na maldita kayo. Diba? Wala talaga. Kahit maghalongkat, wala naging intriga na nagtaray kayo sa isang show or dahil nabastos kayo. Wala, totoo.
1: If ever nga, baka mas ako pa yun. Ano, kasi diba, ay, pag merong nang babasa sa kanya or sa akin, yung may extra movement nga, linoloko ko pa, ikaw talaga, ginaganong ko sa head.
2: Kaya pupukin namin mic.
1: Oo, pero nakatawa ka. Ikaw talaga.
0: Sila G&G pa rin.
1: Oo, kaganila wala lang.
0: Oo, pero yun na yun.
1: Tapos, ikaw talaga,
2: Mapapansin naman yun ng mga organizers. I-escort na lang.
0: Tsaka di ba meron yung mga artista na mata-mata, yung mata-mata acting, dati pa sa atin yun. Dati pa sa inyo yun. Yung titignan mo yung mata-mata acting sa PA mo or sa mga organizers na, pwede mo na akong kunin. Di ba yung gano'n, totoo. So nagagawa nyo rin pala
1: tayo. Yes, apply namin yan.
0: Yung nakasmile kayo, pero may sinasabi yung mata nyo na, hindi na ako masaya.
1: Alam na nila.
2: O kaya pag panik, maamoy naman ni Maui.
1: Pag amoy lasing.
0: Next na, tapos mag-iiba, lalayo na kayo doon, in fairness naman talaga.
1: Kaya iwas mo na rin yung sarili mo sa mga pwedeng mangyari, di ba?
0: Mm-hmm. Totoo, ganyan. Ngayon, syempre, now na medyo marami-rami na kaming napag-usapan, mga ka-vibe, syempre, di ba? Syempre, iba na ngayon. Mga ano na kayo, mga moms na rin, di ba? Ayan, kayo ay mga, kamusta, syempre, di ba, yung mga anak nyo, alam nila. Alam nila na parang ang mami ko ay artista, nag-sexy siya, nag-top-notch tong mga yung mami ko sa mga magazine before. Alam ko, may narinig ako, hindi ko sure kung totoo. Babalik daw ang FHM?
2: Yes,
1: nag-announce na sila.
0: Oh, si
2: babalik.
0: Babalik daw ang FHM.
1: Kilala ko kung sino yung kilala ko na kung sino yung launching cover nila.
0: Oh my god.
1: Sino ko sa'yo mamaya?
0: Mamaya, sige.
2: Kulaan ko kung sino.
0: Oo.
2: Parang
0: oh my god. Karina, bilang may mga nakshis na kayo, kumbaga kahit papaano eh ngayon nakikita kayo na umaarte pa rin. Pero syempre, hindi na yung kagaya nung hindi na para mag-sexy pa rin kami, 'di ba? Pero kaya pa, Diyos ko, dahil kung makikita niyo po sila, naiinis ako. Sabi ko, super diet na ako, pero ba't ganoon? Hindi pa rin ganoon yung katawan. Ang hirap talaga ng i-achieve, pero sila achieve. Yun na nga yung sagot, Pilates, pickleball. Yun yung mga hindi ko talaga kayang gawin, 'di ba? Oo, ang kaya ko lang magbuwas ng rice, ganoon muna. But anyways,
1: okay, that's a start.
0: Yeah, yun ang ngayon, start talaga. Diba? Pero pag may show, hindi talaga. Kailangan kahit pa paano meron. Kasi para kang naduduling.
1: Baka mahilo, baka mag-pass out
0: yes,
1: ka na lang.
0: Yes, para ka na lang bigla na nadudokoyin ka na lang. Pero kailangan talaga meron pa rin kahit pa paano sugar, sweets,
2: yes,
0: ganyan.
2: Yes.
0: Yun na. Kamusta? Alam nila na nag-digwa kayo ng sexy from the past, ganyan.
1: Ako, alam nilang artista. Pero I don't think may clue sila.
0: Ah, talaga?
1: As of now.
0: kasi young pa.
1: Ngayon, oo. 11 and 13.
0: Oh, wala pa.
1: 13. Siyempre,
0: kahit pa paano, 13 na nga. Oo.
1: Pero parang ang tingin ko ha, siyempre anak mo yan, mag-gauge mo naman eh. Wala pa silang alam na dumaan ka sa mga mature roles.
2: Yeah.
0: Talaga?
1: Uh-oh. And ako naman, confident naman ako sa mga anak ko na
0: maiintindihan.
1: Of course. Iba na rin kasi generation ngayon.
0: Yes.
1: Eh. So, ako confident ako that as a mom, I can explain properly, I can tell them bakit ako dumaan sa ganun. And confident ako dahil sa pagpapalaki ko sa kanila na maiintindihan nila.
0: Mm-mm. Alam niyo, sa kakatuwa, sa TikTok, may nadaanan ako. Feeling ko dahil part of the algorithm na alam, syempre dahil nga, alam na nag-review ka, inaral yung mga dapat mong malaman, ganyan. May lumabas na parang, ano, kung si Ate Gladys Reyes is the primera contravida, parang when you started your career pala, parang dun papunta yung path mo.
1: Contravida.
0: Oo, pero diba dahil very cute and very young yung itsura talaga, lalo nung kabataan days talaga ganyan. Pero sa contravida ka napunta.
1: Yes, yun talaga yung unang-unang role na binigay sa akin, sa Ana Karenina.
0: Tapos nagtuloy-tuloy na nga.
1: Nagtuloy-tuloy na siya.
0: Tapos minahal ka ng bongga nung nilagay ka into sexy kasi nga parang yung school girl look,
1: yes,
0: diba ganyan.
1: Yes, college girl. Oh, college girl. Nagpa-sexy.
0: Nagpa-sexy, yes. Oo. Mm-hmm. Thank you so much, Miss Katya.
1: Thank
0: kayo
1: you
0: po.
2: Ako naman, yung daughter ko, alam niya na artista.
0: Na na-meet namin last time sa Colors.
1: Oh,
0: yes. Oo. Oh, oh. Parang siya pa ata ang nag-BTS sa'yo. Siya ang steelman mo ngayon.
2: Tinuturuan ko. Yes. Sabi ko, you want to go? O sige, you help me.
0: Yes, oo. Oh,
2: oh. Para lang masanay din sa tao.
0: Ganyan nga, masyadong... eh, nakita ko. Sabi ko, ay, antaray, artista talaga sila. Kasi right after the guest, di ba yung may mga sarili na kayong reels, di ba ganyan?
2: Yeah.
0: Yung ang sipag niyo pa rin sa ganyan, eh di ba ngayon yun ang kailangan? Kailangan
2: yes,
0: masipag tayo on
2: kailangan
0: social media.
2: Eh. So yung daughter ko naman, she knows na artista ako, pero hindi niya rin alam yung sexy and all the other stuff. No? Yung Viva Hot Babes, alam niya mga songs, pero hindi siya aware that kung ano yung nagawa na namin even before and kung ano na yung mga na-achieve ng group or kung ano na yung nangyari sa career namin. Basta alam lang niya may nagpapapicture sa akin or kilala ko. Hanggang ganun lang yung alam niya.
0: Ah, talaga?
2: Yeah.
0: So, hindi pa umaabot dun sa communication na pag-uusapan kasi baka mamaya magtanong or ganun?
2: Oo, pero ako naman din, hindi rin ako nag-worry kung malaman niya.
0: Kasi
2: it's just that I think lang, baka hindi pa ngayon yung time to say it kasi 13 lang din eh.
0: Magets pa. Ganyan.
2: Sabay kasi kami.
1: Sabay kami.
0: Dahil yan, close kayo.
2: Naghabulan kaming dalawa.
1: Nauna siya, tapos sabi niya, humabol ka na.
2: Humabol ka na, kaya mo yan.
1: Pero may kasabay ako mag-walking. Ayun, after 2 months,
0: buntis. Nagbuntis ng bonggam-bongga, so, diba?
2: Sasabay kami nagpo-food trip.
0: Totoo, diba? Pero yan, palakpakan natin. I'm sure giliw na giliw, tuwan-tuwa sila, tutok na tutok. Baka nga yung mga nagda-drive na mga taxi drivers natin, eh gumilid muna at nakinig nila kasi nga nakakaaliw na

0: least yung mga kasilip kasi sa backstage.
1: Oo nga. Hindi,
2: mamumukad ka. Mulat ang bulaklak.
1: Totoo.
2: You will bloom again. Ganun.
1: Ayun na nga. O, diba? Kitang-kita na natin ang kailang pa-posters.
0: Diba? Bloom again talaga to. And, syempre, kidding aside, marami naman talaga kaming pin-repair na mga...
1: May mga special guests?
0: Yes,
2: meron.
0: Oo. Siguro si Jano, i-promote na natin si Jano.
1: Na-reveal na ba si Jano? Yes. Kasi yes, nga diba after you guested sa kanyang podcast. Yes. Oo.
0: But meron pa kami mga surprise guests na
2: kasama. Yes, na talagang magugulat kayo.
1: Uy, sana naman mag, syempre sana mag-guess yung mga dati yung mga naging leading man na naging close rin talaga, di ba?
0: Alam mo, pwede nga.
1: Di ba, parang ano, kung ang love team, di ba, parang nagkikita sila ulit, kunyari, yes. Magpo-prod-prod sila ganyan. I'm sure kikiligin yung mga, I'm sure, like kay Maui, feeling ko si Wendell yung Wendell. Pinaka, ano.
2: Kay Katya din.
1: Si Wendell. Si Antonio yeah. Aquitania pa, di ba?
0: Oh, yung sa sex drive kasi oh, yun. Kasi si Jordan, nasa America
2: na. Nasa America
0: na.
2: Si Jordan.
1: Yeah, si Jordan nga, sayang. Sa gamitan. So, tama, di ba?
2: Oh, si
1: actually, nakita ko, pinapalo ko siya sa TikTok, tapos nag-workout-workout pa siya.
0: Parang hindi rin tumatanda, diba?
1: Diba meron din sila, yung ka-alternate ng Viva Hot Days?
0: Ano yun? Yung Rexona Boys ba yung
1: talaga?
2: Power Boys?
0: Power Boys pala, Power sorry. Boys.
1: Ah, yung Won't Let You Down. Yes, oo. Oh,
2: yung ano yun? Kaya mo ba ito?
0: Oo. Oo, yun.
1: Uh-oh.
2: Something like that.
0: Power Boys pala.
1: Totoo. Oh, ito, anong magandang advice na pwede yung ibigay sa mga... ano ba, sumusunod sa yapak, parang hindi sumusunod sa yapak, di ba? Sa mga up and rising din na mga artista na nagpaka-daring and mature din ang mga roles na tinahak nila. Advice nyo sa kanila.
0: Ano ba? Ngayon kasi dahil iba na, no? So alagaan nyo lang yung sarili ninyo para hindi talaga kayo ma-exploit. You know your boundaries.
1: Ganda.
0: Know your rights as an actress. Kasi syempre hanggat may makukuha dyan yung mga ibang
1: tao.
0: Producer, yung mga ibang tao, kapipilitin nila yan eh.
1: Gagatasan.
0: Diba? Gagatasan nila yan kung hanggang saan mo kaya magpakita. But ikaw, as an actress, yun lang. Know your rights and know your limits and yung boundaries mo para at least hindi ka na-exploit. Yun. Kasi sa amin dati, naging ganun kami ka-firm. Mm-hmm.
1: Naging protective kayo sa sarili nyo talaga, sa brand ninyo and sa pagiging artista ninyo. Ang ganda nga nun, nino, nandun yung mom nyo pala before.
0: Yeah. Yes. So may mother kami na
1: naka-guide talaga. Aside from the handlers and the managers. Kumbaga, kadugo nyo talaga na, ay, hindi pwede yan sa anak ko.
0: Yes. Kailangan dumaan sa kanila.
1: Na may ganung eksena.
2: We're not saying na do the same now, ah, kasi nga again, it's a different generation. Ako naman, I would say na even if nagpapa-sexy kayo on screen, pakita nyo off screen na karapat dapat kayong respetuhin bilang isang babae at bilang isang artista. Palagi ko ang sinasabi, kailangan kung sino ka sa screen, sa big screen, dapat in real life kapag nakita ka ng mga tao, iba yung personality mo.
0: Yes. Mm.
2: Kumbaga, hindi ikaw yung napapanood nila sa screen.
0: Dapat iba yung nakikita nila sa ano mo, sa totoong buhay.
1: I remember that nung in-interview ko kayo dun sa backstage ng Maddox. Hi, Miss Hedda, hello po sa inyo. Tsaka Ma'am Charo, cordial, di ba? Parang na-mention nyo na parang outside, balut na balut kayo, talaga, di ba? Na pag nasa mall, parang nagugulat sila na...
2: Pumapasok ako ng school, naka-long sleeves.
0: Oo, di ba? Siyempre, kailangan, if you're a mother, you have to represent also yourself ng maayos para people will, you know, respect you and mababago yung tingin nila sa iyo. Kasi nga, syempre, prejudge ka na palagi, eh, di ba? I mean, hindi lang naman dahil nag-sexy ka. Lahat ng artista.
1: Lahat
0: ng artista. Ganun lang, ano, ng nature ng tao, eh.
1: Totoo.
0: Di ba, may ganun. So, kung makikita ka nila na, well, ano ka naman, parang maayos yung bihis mo, then, you know, at least...
1: Tsaka maganda.
0: Mm-mm.
1: May element of...
0: Yeah.
1: Ay, hindi pala ganun sa TV, sa personal, di ba?
2: So, you have to differentiate who you are on screen and who you are in real life.
0: Yes.
1: Kamusta kayo? Ngayon nagkatrabaho pa rin kayo as artista. Syempre, iba na yung generation nga, may mga kabataan na ganyan. Di ba uso sa atin yung training? Like, yung mga matatagal na talaga sa business, uso yung training na mag-hello, babate. Naka-experience na ba kayo na hindi kayo nabate?
0: Ay, naman daming ganyan.
1: Yan,
2: oo. Gusto mo ba pangalanan namin? Hindi, joke lang.
1: Ay, antare.
2: Joke lang.
1: Mainit na hapon. Oh, hindi,
2: uminit
1: natin pa-
2: nga dito.
1: Oo, uminit na siya.
2: Uminit na namin. Nawala namin yung pangkasal namin.
1: Nawala na yung pangkasal. Oo. Kasi nga uminit na ganyan. So, kamusta? Ano yung pinaka nakakaloka na... Kasi 'di ba totoo, sinasabi kasi nila Miss Katya and Miss Maui na eh paano kung introvert lang talaga? Paano kung kasi ang hirap din sa mga

0: matagal ng artista, parang ang privilege na kailangan silang batiin lagi. Di ba may magsasabi? Ang explanation, di ba, kasi like kayo, bata kayo nagsimula sa showbiz. Growing up talaga, di ba, it's ano eh, human decency ba tawag doon? Yung mag-hello ka, mag-hi sa'yo.
1: Basic respect.
0: Basic, oh, oh yan. Oh.
1: Tsaka,
0: paano po sa inyo?
2: Di ba, hindi naman yun privilege kasi mas matanda. No, if yeah. it's your... pagbibigay pugay mo yun sa nakakatanda sa'yo, sa senior mo, not only na mas matanda sa'yo, but senior mo yan sa industry natin. Uh-oh. So, kailangan mo magbigay pugay. Kailangan mo magpakilala because hindi naman na nila, minsan kilala tayo eh. Like kami, when we were starting, thankful ako na nandiyan ang parents namin. Like ako, my mom.
0: Nagsasabi. Mm-hmm. Oy, si Anya.
2: Who guided us. Oh, mag-hi ka dyan. Mag-hi ka. Kahit mahihain naman kami eh. Yeah,
1: actually, ako, personally, introvert talaga ako growing up.
0: Sa totoo.
1: Pero, I don't think being an introvert is an excuse.
2: Exactly.
1: Ano ba naman yung mag, ano ka lang, hello po, good afternoon.
2: Oo,
1: or,
2: hi.
1: Hi, ako po si...
2: Yes, pakilala ka lang.
1: Pakilala ka lang.
2: Ganun diba? Lang naman eh. Easy lang naman yung gawin eh.
1: Eh, iba kasi dadaan-daanan ka na lang.
0: Ayan na. Eh. So, paano yung mga na-experience? Ano yung pinaka na pag-ano talaga kayo na... Siyempre, diba, hindi ka naman pwede magpakita ng large na reaction, mm-hmm. diba, ng big moment. Parang... isasarilin mo na lang kasi nga may masasabi pa yung ibang tao. So, ano yung pinaka nakakaloka na... okay. Yung gano'n ang eksena nyo.
2: Kami yung ano, kasama na namin sa loob mismo ng dressing room.
0: Okay.
2: Kasi yun to, ganito lang kalit yung dressing room. Mas maliit pa, campaign yun. Under Viva din sila.
0: Kayong dalawa to? Kayong dalawa to? Oh my God!
2: Tapos ako, nakasama ko pa siya sa isang show. Kaya ako sabi ko, ano to, ba't hindi to namamansin?
0: Oh my
2: Pero
0: God!
2: Pero syempre, hindi naman dahil hindi din kami namamansin. Nag-hi naman kami sa buong group. Pero lahat ng kasama niya, nag-kiss, nag-hi ate, or ano ba?
1: Siya lang
2: po.
1: Talagang bukod
2: siya lang
1: yung
2: hindi. So sabi namin,
1: ang problema nitong babaeng to.
2: Ano to, nahihiya? Pero yun na nga eh, that's the point eh. Doon mo masasabi na hindi excuse yung nahihiya ka. Yeah. Kasi kami lang nandoon sa loob ng dressing room, wala namang event.
1: At saka Viva Artist tayo.
2: And Viva Artist kami doon.
0: Hindi, pero sure, I mean naman natin, hindi sa pag-ano, hindi sa nagsusol-sol pa, diba? Bukod sa Viva Artist, diba? Hello from the name Viva Hot Babes. Kumbaga, alam mo na sila yung mga OGs talaga. Mm-hmm. Dapat, alam mo, sinasabi ko yun sa mga bagets ng artista minsan, ate, okay mag-research. Diba ngayon, kayo ngayon may wifi kayo, ganyan. Mm-hmm. Kung sino yung makakasama mo dun, sasabihin naman na makasama sa ganyan. Kahit magpasimple ka na, ay, diba? Kasi hindi mo talaga personal na kilala, pero mano man lang ba na, yun nga, bilang kayo mga artista doon. Alam mo naman siguro kung sino yung artista kahit nga hindi siya mukhang artista, di ba? Mag-hello ka. Kasi di ba yung beso sa atin normal?
1: Yes.
0: Normal lang mag-beso sa atin o kaya yung hello po, yung ganun
1: diba?
0: Talaga.
1: Kasi actually kahit di ka na nga mag-beso, yung mag-ano ka lang, di ba? Hello.
0: Give courtesy.
1: Hindi, dadaanan mo na lang.
0: So natapos yung event?
2: Oo, nag-hi na lahat ng kasama mo. Di ikaw sumunod ka na lang, di ba?
0: Natapos yung event? Hindi talaga?
1: Wala.
0: Umalis?
1: Wala. Kumanta na kami lahat sa stage.
0: Big star siya.
1: Nawala na siya.
2: Nawala na siya.
0: Ah, talaga?
2: Hindi na rin siya masyadong nakilala.
0: As in?
1: Eh, kasi nga.
0: Yun na yun.
1: Si ate girl.
0: It answers kung bakit, ba? Diba? Kasi syempre, sa totoo lang, yung mga matatagal sa industriya, nag-uusap-usap po yan sila na kung sino na-experience sila na gano'n. Mm. Diba? So, yan tuloy.
2: Yan tuloy, wala na siya.
0: Pero nung bata kayo, gano'n, buti na lang, nandyan yung may magulang
1: yes.
0: kayo na...
1: Hindi, tsaka si Boss Vic, yung management part mismo, of the training. Nagsasabi, it's part of the training na, you give ano ha, you give respect, you say hi to your seniors. Yung mga handlers namin, they always remind us. Mm-hmm. We were always well-reminded. Kaya dumikit sa amin yun.
0: Yeah. Totoo.
2: Alam mo, even up until now, minsan nga... like, minsan, ako na nagpapakilala dun sa iba ba, nahihiya. Dati, ginagawa ko pa yun. May mga few times pa na ginawa ko yun, yung parang ako na yung lalapit. Pero, sino ba nagsabi sa akin, ba't mo ginagawa yun? Dapat siya sila, si Andrea ata.
0: Yes.
2: Dapat sila lumapit sa'yo, no? Ganyan.
0: Correct, kasi nga.
2: Sabi ko, kasi baka nahihiya, or, oh, hi, I'm Katya, gano'n lang ako. Pero iniintay ko naman din na magbate, and then magpapakilala na lang ako. Pero pag hindi naman sin, ngayon, dead nga, hindi ko na kaya mag-tolerate din. Dead man na rin ako sa kanila. Ay, nako.
0: Correct. Kasi totoo naman, hello, sabi nga natin, from Ana Karenina, tapos from ang TV, di ba? Parang, ano ba naman yun? Yung yung sa tagal mo sa industry, tapos dadaan-daanan ka lang, di ba? Parang, ala, ate, sino ka? Ano nang nagawa mo, di ba?
2: Feeling ko kasi yung mga ibang bata ngayon, parang masyadong, hindi ko naman nila lahat, no, yung iba. Mataas masyado yung tingin sa sarili nila, na they look at us na parang, parang siguro hindi naman nila kami kilala, hindi naman nila kami
0: nila alam. Alam nyo po, lahat ng tao sa industry, kahit nasabi natin hindi na sila nagsushowbiz sa panahon nyo ngayon, they are the people na nagpave ng way, diba? Kung bakit kayo artista ngayon or kung bakit kayo nasa industry ngayon, kasi lahat yan pinagdaanan nila, pinagpaguran nila yung mga hindi nyo na dapat ma-experience. Kaya dapat magpasalamat kayo at mag-thank you talaga kayo sa kanila. Ako talaga, ever since, ang naging training ko talaga sa trabahong ito, I started 2009. Ah, tanda. Sorry. I started 2009 na pagka-graduate na pagka-graduate, ganyan. Sabi ko, mapakilala or mapahindi kilala, mapakilala or super sika talaga, dapat yung treatment mo same. Kasi lalo na dun sa mga nagsa-start pa lang, di ba yun yung tinatagat, may mga bubugyan eh. Paano pag sumikat yan, tapos hindi mo pinakitaan ng magandang attitude, hindi ka nababalikan yan. Pero magre-recall sa kanila, yung hindi pa ako kilala, napakaganda niya akong trinato, kada may gagawin ako ngayon na sikat na ako, siya ang babalik-balikan ko. Di ba? That's why, I am still here. Wow, Chari. Nisegue pa eh, no? Masabi lang din talaga. Jayo, di ba? Eme lang. Pero ito, isasaba ko kayo, isusulitin ko na ng bonggam-bongga sa ating asal na segment. Ito po ang POV, point of view ni Maui and Nikacha. Siyempre, let's talk about love.
1: Okay.
0: Oo, ayan. Oo. Ito na po yan.
3: Ang mga katanungang hindi madalas na pag-uusapan, dito ang lapagan sa asal. Sa amin lang, asal.
0: Iba naman, di ba? Siyempre, kanina.
2: Kailangan may ganun.
0: Yes, nag-trip down memory lane kami kanina. Masayang kwentuhan. And I'm sure sana po eh, kung paano kami nag-e-enjoy dito, na-e-enjoy nyo rin po. So sa asal namin, meron tong mga cards. Hindi natin alam kung ano yung lalabas na mga tanong. Pero wala namang something dito na kaloka.
2: Okay.
0: Ano to? Nangyari sa life.
2: Mm-hmm.
0: Pag feeling ko lang red, ina-assume ko lang na this is love unfiltered. Parang ganun.
2: Okay.
0: So ano yung mga pwede nyong sagutin? Tig-isa kayo, bunot kayo. Yan. Bunot. Okay. Bunot.
1: Hindi ko pa fine-flip pa.
0: Okay. So let's start with, of course, Maui. Ano yung tanong na nandiyan?
1: I-rank mo from 1 to 5 ang pinakamahalagang love language mo.
0: Yeah.
1: Okay, acts of service, words of affirmation, quality time, physical touch, receiving gifts. Okay, number 1 as the highest or number 5 as the highest?
0: Number 1 as the highest. And then number 5 na kasi. And then number 1 yung pinaka.
1: Yung pinaka. Okay.
0: So ano muna yung 5?
1: For me, it would be acts of service. Yun yung unang importante sa akin. Pangalawa, words of affirmation. Magkakasunod sila eh. Magkakasunod sila.
0: Ah, talaga?
1: Oo. So, acts of service, 1, 2, words of affirmation. Ay, hindi, sorry. Mauna yung quality time. Oo. Tapos, number 3, si words of affirmation. 4 na lang si physical touch. Last na natin si receiving gifts. Kasi I don't think love is all about ano naman,
0: material,
1: the material things. Mm-hmm. So, unless material,
0: materialistic
1: ka. Pero,
0: material girl, Madonna.
1: Oh, oh, oh. I'm material.
0: Yes. Yeah.
1: Okay.
0: Yeah. Thank you so much, Miss Katya. You.
2: Okay, ito naman yung sa akin. Ano ang nakatulong sa'yo para mag-heal from past heartbreak
1: sa akin yata,
2: bukod sa time at paghahanap ng iba?
0: Oh.
2: Friends, number 1. Hindi. Meron kasi akong tinatawag na 1 month luksa moment na binibigay ko sa sarili ko.
0: Hindi 3 month rule?
2: Hindi.
0: 1 month
2: one
0: lang?
2: 1 month lang. Ayoko na. Kailangan hanggang 1 buwan lang akong iiyak. Kasi marami akong kailangan gawin eh.
0: Tsaka may bayad yung luha pag artista. Di ba?
2: So, sabi ko, basta 1 month luksa moment, sige, isipin kita, iyakan kita, mag-move on ako sa'yo. Pero dapat, ginagawa ko yun sa sarili ko. Kasi para matulungan ko yung sarili kong maka-move on. Kasi if not, may iwan ako eh. Baka humaba yung time ng...
0: Kasi stay sa lusak.
2: Oo. So, after 1 month, burado lahat ng mga memories niyan. Photos, numbers, everything. Even if namimiss ko or umiiyak pa ako, basta kailangan tong 1 month na to, tapos na yung lahat ng ugly cries na yan. And then after that, kasama na doon pumapasok na yung mga, syempre, going out with friends, drinking with friends. Malaking bagay yung ni-share mo at pinag-uusapan yung magkakaibigan yung problema. Sinabibigyan ka rin naman nila ng wisdom.
0: Mm-hmm.
2: And then of course, prayers, syempre, yung pinaka-importante. Prayer, ano talaga eh, yung pinaka-masakit na heartbreak ko talagang, naalala ko yun, lagi akong nasa Blessed Sacrament lang ako nakatambay from morning. Doon ako umiyak, tapos itasasal lang ako. And then, nakakatulong siya. And then, paglabas ko, sunduin na ako ng mga friends. Tapos yun.
0: Okay.
2: And then, the next day, ganun ulit. Paulit-ulit yon every single day nandun lang ako sa church.
0: Listening to your explanation and answer, di ba? Ang galing, no? 1 month lang, pero ibig sabihin, choice talaga siya.
2: Choice mo siya.
0: Yung bibigyan mo siya ng deadline.
2: Yes.
0: Kasi like, halimbawa, yung iba, years bago maka-move on, di ba?
2: Yeah.
0: Yung iba, matagal.
2: Mm-mm.
0: Na minsan nga, yung iba hanggang ngayon, hindi pa nakaka-move on, di ba? Totoo, may mga
2: ganun
0: talaga.
2: Kasi ikaw naman magsasabi sa sarili mo eh. Kaya mo, I mean, hindi ko pwedeng sabihin it's easy for me to say kasi, my gosh, ang dami ko nang dinaanan na heartbreak.
0: And that made you stronger,
2: yeah.
0: Di ba?
2: So, nalagpasan ko naman eh. Dahil nga sa pagbibigay ko ng
0: deadline
2: sa sarili ko.
0: Na hindi dapat magtuon dito, magstay.
2: Para after 1 month, okay, start na tayo ulit. Magpapaganda na ako ulit. Okay. Mag-exercise na ako. Binigyan ko lang yung sarili ko ng 1 month na, sige, kumain ka, umiyak ka, uminom ka, whatever na gusto mong gawin.
0: Mm-hmm.
2: Yun. And then after that, then you move.
0: Eto naman, may sasagot na mismo para sa inyo. Yan. So, yung ang babasahin nyo lang is the brown. And then yung white mamaya pa after nung sa brown answer ko, tapos meron siyang answer din sa sarili.
1: Okay.
0: Sige. Let's start naman with Miss Katia. Yung brown muna.
2: Brown muna. Okay.
0: Yan.
2: Ito.
0: Okay. Okay, Miss Katia.
2: Okay, ano ang bagay na hindi mo kayang kontrolin pero hirap ka pa ring tanggapin? Pero wala akong maisip. Hindi ko kayang makontrol, pero hirap pa rin akong tanggapin.
0: You want to choose another card?
2: Yeah, because I don't think I have something like that. Okay, sige. Okay. Kapag wala ka, sa tingin mo ba mabuti o masama ang sasabihin ng mga kaibigan mo tungkol sa'yo?
0: Marites.
2: Sa Viva Hot Babes, alam kong wala silang sinasabing masama sa akin, pero for sure may nasasabi sila sa akin. Kasi gano'n naman yun eh. Hindi ko minamasama yun dahil, syempre, minsan may na-offend ka, minsan dominante ka ngayong araw na to. And that's why, nung sa group chat namin, nag-sorry ako, wala lang. Kasi, wala lang, inuunahan ko lang na if I offended someone, ganyan. Kasi
0: diba tao tayo, minsan nalilimot. Alam mo yun, minsan gusto natin maging masaya, pero ay, parang sumabra ako doon, mali ako doon.
2: Alam kong wala silang sinasabing masama sa akin.
1: Yeah, wala.
2: Alam ko, wala.
0: Anong sabi sa likod?
2: Ang opinion nila ay hindi sukatan ng halaga mo. Ang mahalaga ay paano mo nakikita ang sarili mo.
0: Yeah. Wow.
1: Ganda.
0: Okay.
1: Thank you.
0: Yan. Miss Maui.
1: Ito, natawa ako sa question.
0: Ay, ano sabi? Bakit? Ano sabi?
1: Okay. Sabi niya, mahal mo ba talaga ang sarili mo? Malamang, kung hindi ko mahal ang sarili ko, paano na?
0: Paano na lang talaga? Paano pa tayo nakakaharap sa inyong lahat?
1: Oo, no? Diba? Yes, self-love.
0: Naku, it's very important.
1: Parang tindi ata ng self-love ko ngayon.
0: Sobra.
1: Sobra. Sobra kong mahal ang sarili ko. Na nasa point ako na I love myself that I don't want anyone to cross the line or to even go to the point na they will disturb my peace.
2: Yes.
1: Yan.
0: Ano sabi?
1: Sabi, hindi. Hindi dapat to mahirap. Pero dahil kilala natin ang sarili natin, mas nagiging mahirap.
0: Yes! Okay.
1: Okay.
0: Palakpakan naman natin, Katia Santos and of course, Maui Taylor.
1: Kala ko kung anong card to.
0: Yes. Okay. O, di ba ang saya?
2: Very heartfelt.
0: Yes, heartfelt. Ganyan. Oo, di ba? So, ito na, invitahan natin ang lahat ng mga nakikinig, nanunood para sa inyong paparating na concert. Thank you, Miss Maui. Ayan.
2: Yes, ayan po sila.
0: Mga ka-vibes.
2: Oo, mga ka-vibes. Nako, guys. Marami pang oras. October 23 na po ang aming Bulaklak The Reunion Concert.
1: Yes, October 23 sa New Frontier Theater, 8 p.m. onwards. Sa mga wala pang ticket dyan, pumunta lang kayo sa www.ticketnet.com.ph para ma-secure na nyo ang tickets ninyo today, right here, right now.
0: Yes, ano, oo.
2: At saka ano to guys, talagang kung gusto nyo ng mga nostalgia, alam mo yon yung going back sa kung saan tayo nagsimula noon, ayan, yung mga makikita nyo dito ay talagang pinaghandaan namin. And not only that, yes, of course, yung celebration ng aming pagkakaibigan.
0: Totoo, yun ang pinaka-importante talaga. Alam mo, na-excite ako.
1: Manonood ka ba?
2: Manood ko.
1: October, ka.
0: Manonood ako. Ako na bahala. Manonood tayo si CJ, sumama ka. Ay, diba? Oh. O, sumama ka.
2: Kailan taon na ba si CJ?
0: 17.
2: Ay, oh my gosh! Sorry.
0: Oo, hindi. Inatawa ka na ba? 24.
2: Oh my God, 22.
0: 22 baguets.
2: 22 baguets.
1: Kakapangalap.
0: Diba? Oo. Manunood tayo niyan, mga ka-vibes. At syempre, ako na-excite ako. Kasi parang feeling ko, ngayon tumatawa pa kayo. Diba? Parang feeling ko, pagkadating sa backstage nung gabi mismo ng concert, ako ang nilook forward ko dyan, yung maramdaman ko, yung na makita kayo ulit na magkakasama on stage.
2: Yeah.
0: Diba? Syempre, diba, it's really a different era now. Yeah. Pero still, diba, ang sarap niyan sa pakiramdam na at least, diba, in your life, diba, sa career nyo, kaya kayo nagka-concert kasi minsan sa buhay ng tao, ng mga Pilipino, nakasama namin ng Viva Hot Babes.
2: Yes!
0: Diba?
2: Thank
0: totoo,
2: you.
0: Yes!
2: Thank you so much.
0: Excited kami dyan. Kaya naman, October 23. Ayan.
2: Huh? Oh, yes. Meron
1: may bago kaming song.
2: Uh-oh.
0: Ay! Doon nililease?
2: Yes.
0: O, na-release
2: na? Na-release
1: na. Na-release na.
0: Anong title?
2: Ay, ayan. Pwede mo patugtugin.
1: Pwede mo patugtugin?
0: Oo, oo naman.
2: Commending sana tayo.
1: Commending tayo.
0: O, ipapalagay natin ang commending tayo ngayon. Pero bago yan muna, yung ano muna, mag-throwback na tayo ng bere-bere. Ilagay natin ang commending tayo. Tapos, i-play muna natin yung mga sayaw kikay ninyo para naman talagang Viva Hot Babes sa day-to-day.
2: Yes.
0: Diba? Ayan. O, ayan, sinong nag-compose?
2: Ito pong commending tayo ay composed by Jennifer Lee.
0: Taray! Yes. Di ba DJ siya?
2: Yes.
0: Opo. Bongga. Ayan. So, sino yung mga wala sa Viva Hot Babes? Na hindi nasa Amerika na may mga...
2: Mm-hmm. Yun yung mga talagang mga kasama naman na hindi na makaka-away from
1: iba't ibang... Iba nasa Canada, nasa Australia.
0: Alam mo na wala talaga si Mans Hernandez. Hindi ko na siya mahanap.
2: Nasa Canada siya.
0: Kasi nga, tag-schoolmate ko yan sa LPU. Na totoo, nung Viva Hot Babes siya, napakasimple niya lang sa LPU, nakasalasalamin, ganyan, tapos tahimik lang.
2: Masipag mag-aral yan eh.
0: Yes.
2: Kasi Miles, she really wanted to go. It's just that hindi niya maiwan yung
0: trabaho,
2: work niya in Canada.
0: Yes. Diba? So, actually, yun na talaga yung pinaka-ani. Harang eh, sa mga pagsasama.
1: Priorities.
0: Priorities, oo. Pero baka naman, pag nag-show kayo abroad, I'm sure after this, mag-tour kayo niyan, i-manifest na natin.
2: And so, concert naman namin mismo, tatawagan namin sila para makita at makausap namin sila. At makita ng mga tao.
0: Aba nga. Yes. Nako, syempre, pasabog, no? Kaya naman, 5:13 ang oras. Back to more music tayo. Ang oras po, again, 5:13, dito lang sa 92.3 FMR. Favorite music radio ka-vibe sa Soundtrip, ang Lupet.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.

0: Banana Crew kasama si DJ Jaiho.
1: Magandang afternoon,
0: Banana Crew,
2: the number one home of the stars sa 92.3 FMR favorite music radio. Ka-vibes ang lupet,
0: Banana Crew. Your favorite songs mula sa inyong idols, nandito na, Banana Crew Daily Top 10 Countdown. Pagpatak ng alas 5 ng hapon sa Banana Crew, mapapakinggan nyo na ang mga pasok na kanta na nirequest nyo sa aming social media. I-search lang ang 92.3 FM Radio Manila at hanapin ang Banana Crew Daily Top 10 Post para sa inyong mga request na hits.
3: Ang lupet!
0: Ito ang Banana Crew Daily Top 10 Countdown sa 92.3 FM Radio Manila. Ka-Vibes!
4: Hello, Ka-Vibes! This is Bella Padilla and I'm inviting you to listen to 92.3.
5: Hello, Ka-Vibes! Ako si River Joseph at laging tumutok sa 92.3.
6: What's up, mga Ka-Vibes? Ako si Mika Salamanca at palaging tumutok sa 92.3.
7: Hello, Ka-Vibes! Ako si Ashley Navigat, palaging tumutok sa 92.3.
8: Hello, mga Ka-Vibes! Ako po si Nova Villa at manatiling nakatutok sa 92.3 FMR.
9: Hello, mga Ka-Vibes! Ako po si Zach Guerrero at manatiling nakatutok sa 92.3 FMR favorite music radio. Ka-Vibes ang lupet!
1: 5:29 ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, mga Ka-Vibes! Heto na tayo para sa ating Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits! Pero bago po yan, ako iniimbitahan ko po kayo sa lahat ng mga may kamag-anak riyan sa Dubai. Eto na ang umawit na ang passenger seats. Steven Speaks para sa kanyang Dubai concert. The legendary hitmaker behind the song Out of My League and Passenger Seat. Sa kanyang concert na pinamagatang Right on Time, gaganapin po yan sa November 21, 2026 sa Dubai Miracle Garden Amphitheater, directed by J.M. Avellino. Ito po ay presented by Project Apex. Kaya naman, kung kayo po ay may mga mahal sa buhay dyan sa Dubai, supportahan na natin ang Steven Speaks Dubai Concert. At magkakaroon din niya ng Philippine leg, syempre, para sa kanyang world tour. Pero eto na yung mga most requested songs ninyo. Simulan na natin at alamin kung ano ang nasa top 10 down to number 1 para sa ating programa na Banana Crew, the number 1 home of the stars. Ito ang...
10: Gusto mo bang mapakinggan ang idol mong singer? I-comment lang sa Facebook ng 92.3 FMR favorite music radio, Ka-Vibes, ang kanta na gusto mong makasama sa countdown. Ito ang Banana Crew Daily Top 10 Countdown Hits. Number 10,

0: Trending Hits
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
2: Ang Lupet
1: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026
2: Ang Lupet
3: Mga ka-vibes, ang oras ngayon sa FMR. 6 na minuto makalipas ang alas 6 ng gabi at oras na para sa programang makaka-vibe nyo sa kahit anong tugtugan. Ito na ang programang I Diva Nights.
2: Ang Lupet!

0: Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: Sinto na duman o binitera. Lahat panalo sa saya.
4: Wala munang matutulog.
3: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ Ivy. Awit na sa I Diva Nights.
5: It's our great singer.
3: I Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.

0: Sintunaduman o Bilitera. Lahat panalo sa saya. Wala munang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
1: He's our great singer.
0: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.
2: Ang lupet.
1: The vibes.
3: 92.3 FMR, ka-vibe sa Soundtrip!
2: Ang lupet!
3: 6:16 ng gabi at welcome sa programang makaka-vibe nyo sa kahit anong tugtugan. Ito na po ang programang I Diva Night! Handa na ba ang ating mga ka-vibes para sa susunod na tatlong oras na punong-puno ng masasayang tugtugan? And of course, mga kantang makakasing along ka. Yes, mga ka-vibes. So, hindi lang sa inyong mga kotse o kaya naman sa inyong mga tahanan, kayo'y makakasing along live. Oo, talagang live as in right now, no? On air! Gusto mo yun? Ako gusto ko yun, ka-vibes. Diba? Masaya kaya yung tipong pagkatapos ng isang nakakapagod na araw, yung tipong kakanta ka na lang, 'di ba? Kasama, may kasama kang kakanta, 'di ba? Magre-release tayo ng mga magre-relax tayo, re-release tuloy. Ano 'yung re-release, 'di ba? Tayo ano, magre-relax after isang napakahabang araw. Kaya sa mga ka-vibes natin na mahilig kumanta, 'di ba? Mahilig mag-karaoke, welcome na welcome ka dito sa ating programa. Hindi mo kailangan maging magaling kumanta, ka-vibes, ang importante mahilig kang kumanta. At syempre, no, nananawagan ako sa ating mga ka-vibes all over Metro and Mega Manila, pati na rin dyan sa taas sa 102.3 Baguio, sa 102.3 Bacolod, pati na rin sa 97.5 Jensan na tumawag dito sa ating programa para makisang along sa ating mga featured songs. Ang numero natin 0954-406-1967. At dahil Thursday ngayon, throwback tayo mga ka-vibes sa mga ating featured songs. And sisimulan natin no, sa oras na ito mismo, kakantahin natin ay ang isa sa mga napaka-classic no, na OPM love song. Ito yung tipong kanta na dinededicate sa partner na kung gusto nila ipahiwatig ang pangmatagalan na pagmamahal. O kaya naman ito yung mga, ito yung tipong kanta na pinapatugtog no, pagka nag si silver anniversary, 'di ba? Golden anniversary or yung mga kung meron bang diamond, 'di ba? Kung may gold, may kung may silver, may gold, meron din bang diamond? 'Di ba kasi ako maabot dun sa part ng diamond anniversary, silver and gold lang yung alam ko at nakikita ko. Ayan sa mga ka-vibes natin, etong kantang ito ay napakasimple lang no nung messaging niya, pero yung impact niya 10 out of 10. Actually, 100 over 10. Kahit anong generation ka man galing, pag ito kinanta sa'yo or dinedicate sa'yo ng isang tao, sobrang nakakapanlambot ng puso, di ba? Ikaw ba naman sabihin na mamahalin ka kahit pumuti man hanggang sa maputi na yung buhok mo? Diba, sino pang hindi kikiligin dun ka-vibes? Kaya naman sa mga in-lababo dyan, sa mga ka-vibes natin na in a relationship, or kaya naman sa mga mag-asawa dyan, no, na still trying to keep the spark alive. Para sa inyo tong kantang to. Once again, ang ating unang featured song para sa oras na ito ay mula kay Ray Valera, entitled Kahit Maputi Na Ang Buhok Ko. Isang classic OPM love song. And para naman sa ating second hour, dito na natin babanatan. Yes, babanatan talaga dahil mula naman itong kanta na to sa isa sa mga bandang kilalang kilala sa pagbibirit, di ba? Sa mga ka-vibes natin. Classic din sila no, in terms of yung mga parang love songs na grabe yung impact. Hindi lang sa message, kung pati naman din sa boses. Yes, mga ka-vibes, etong kantang ito naman ay syempre para din dun sa mga in love natin, no? Para sa nagmamahal Not because, 'di ba? But despite of. Ang love kasi, 'di ba, mga ka-vibes? Doon mo masasabi na mahal mo ang isang tao pag nakikita mo na lahat ng sides niya, both good and bad. And pag nakita mo na yung bad, and I would say kahit yung worst pa nga, eh, 'di ba, yung pinaka hindi magandang parte ng tao. At masasabi mo pa ng buong buo na mahal mo, yan ang true love. Minahal kita despite of, di ba? Kaya sa mga ka-vibes natin, ito na, banata natin sa ating second hour ang kantang Minahal Kita ng AGs from 2002. Sa mga ka-vibes natin, mahilig bumiret o mahilig sa mga kantang talagang hihingalin ka. Nako, part! Ito na talaga yon, part na to dun sa ating magiging mga featured songs for tonight. Kaya naman, again, sa mga ka-vibes natin na gustong kumanta or makikanta live on air, ang numero natin 0954-406-1967. At mga ka-vibes, nandito tayo up until 9 p.m. maghahatid ng good vibes and good music para sa programang I Diva Nights. Ako po ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, the one and only DJ ID. Dito lang yan, mga ka-vibes, 92.3 FMR. Ka-vibes sa soundtrip. Ang lupet!
2: Ang lupet!
0: I Diva Nights with DJ ID.

0: banal sa saya. Wala munang matutulog. Awa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
1: You are a great singer.
0: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.
2: Ang lupet!
1: The vibes.
3: 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Soundtrip!
2: Ang lupet!
3: Oras natin 6:42 and kasama niyo pa rin ako, DJ ID, para sa programang iDiva Nights. Naku mga Ka-Vibes, oras na para tumawag at makikanta live on air para sa ating first featured song na talaga namang OPM classic, kumbaga, diba? At pag ikaw, Ka-Vibes, narinig mo tong kantang ito, ayan, sa mga Ka-Vibes natin, kung narinig mo tong kantang ito at nakaka-relate ka, ang masasabi ko na lang talaga ay sana all. Dahil nakahanap ka ng isang tao na willing kang or willing din na makisama sa'yo, no? Panghabang buhay. Mahirap kaya yun, di ba? Ang hirap, imagine mo, isang tao lang makakasama mo for the rest of your life. Yung tipong sa lahat ng parte ng buhay mo. Sa lahat ng paghihirap, sa hirap at ginhawa, siya ang kasama mo, di ba? Para sa iba nakakatakot 'yon eh, pero para sa iba nakakatuwa. So, kung ikaw nararamdaman mo ay takot, pag naiisip mo 'yon, siguro magdalawang isip ka muna, no? Bakit ganun yung nararamdaman mo? Pero kung ikaw naman ay nandun sa part na parang natutuwa ka, di ba, na masaya ka, na siya yung makakasama mo ng habang buhay, edi, sana all, di ba? Sana all na lang talaga. Kaya sa mga Ka-Vibes natin dyan, kung nakaka-relate kayo dito sa kantang ito, ayan, tumawag na kayo sa numerong 0954-406-1967. Again, mga Ka-Vibes, 0954-406-1967 ang ating numero dito sa ating himpilan. And habang nag-aantay tayo no, ng callers natin for tonight, diba? Ano nga ba talaga kasi ang recipe para no, yung secret to growing old with someone? Merong bang mga magic tricks dyan, diba? Na para makamit yon. Kasi nga, tulad nga ng sabi ko kanina, parang ang hirap no, naisipin na hanggang the end of everything, siya lang yung, parang siya yung makakasama mo through it all. As in, if you have one person, if you can choose one person for the rest of your life, siya na yun, di ba? Parang ang grande kasi pag iniisip mo yung ganung concept. But, base nga na sa nabasa ko no, na article online, mula yan sa Hello Doctor, and it's a good therapy. And nagbasa-basa ako ng mga ilang article, no? Kasi syempre, wala pa naman ako dun sa part na hanggang ano, forever na, no? But ang isa sa mga napaka-importante is that yung matanggap mo na magbabago kayong dalawa. Hindi forever na kung ano kayo ngayon, ganun na din kayo. And let's say 5 years, 10 years, all throughout daw sa buhay mo, yung taong pipiliin mo na makasama habang buhay, makikita mo ang iba't ibang version niya. At ang mahalaga at ang importante is kaya mong mahalin yung iba't ibang versions niya. O diba? Para ka nagmahal ng ano, ilang tao over the span of ilang dekada. And another one is yung open communication and listening. Siyempre, parte yun ng change, diba? Paano mo naman ma-address yung change kung hindi nyo pag-uusapan yon? And walang kwenta ang communication, kung walang comprehension, kung walang listening. Kaya ano yun siya, two-way street siya mga Ka-Vibes, diba? Maganda na pag kami kinukommunicate ka, diba, makikinig ka din dun sa sasabihin ng partner mo. Para parehas kayo, naiintindihan nyo ang bawat isa. And last but not the least, no, doon sa mga nabasa ko, importante daw talaga yung intentional na companionship. Kasi diba, as time passes by, parang nagkakaroon ng tendency na maging complacent kayo sa bawat isa. Complacent, yung kumbaga parang sobrang komportable nyo na sa isa't isa na hindi na kayo masyado nagbibigay ng effort, diba? From what I understand din, na importante na you keep the spark alive. siguro tung ano yan, with activities, meron kayong mga date nights, intentional, kumbaga. Isa yan sa mga favorite phrase ko, yung intentional. Yung talagang pinag-iisipan, pinaglalaanan ng oras, pinaglalaanan ng energy. Kasi diba, hindi yung ibibigay mo na lang kung ano yung natitira sa'yo. Talagang pinaghahandaan mo at nagtatabi ka ng oras, no, para sa person mo. Kaya sa mga ka-vibes natin, yan yung isa sa mga, ayun yung iilan sa mga nabasa ko, no, na napaka-importante para yung secret ba, kumbaga, for your relationship to last, no, hanggat sa pagtanda ninyo. Now, sa mga ka-vibes natin, syempre, iba rin yan pag real life experience. Kaya naman, kung kayo ay nasa very, very, very, very, as in super very, times 10, long relationship na, share nyo naman sa amin dito sa ating himpilan. I-comment nyo yan sa 923 FMR Manila, sa ating live stream. Live tayo ngayon sa Facebook at sa X, mga ka-vibes. And pwede nyo rin yan itawag or i-text sa 0954-406-1967. Ayan, sa ating mga ka-vibes, ayan na, again, tumatanggap na tayo ng callers, no, para makising along sa ating first featured song na Kahit Maputi Na Ang Buhok Ko. And mukhang nandito na nga, no, ang ating ka-vibes na makikising along sa atin. I-welcome na natin siya. Hello! Hello, ka-vibes. Hi, pangalan at taga saan?
4: Hello?
3: Hello! Hi, ka-vibes!
4: Hello, hello, G-Andy!
3: Hi! Pangalan at taga saan, ka-vibes?
4: Sari.
3: Ay, oo. Ba't parang iba yung boses mo, Sari? May sipon ka ba?
4: Hindi, maano lang. Mahangin lang dito.
3: Ah, mahangin. Oo, okay lang yan. Sari, eto, may tanong ako sa'yo. Para sa'yo, ano sa tingin mo ang way, no, na para magtagal ang isang relationship?
4: Way, siguro, understanding, tsaka consistent yung communication.
3: Oh, understanding and consistent. Alam mo, ang daling sabihin, no, pero effort, ang hirap kaya noon.
4: Oh, hi!
3: Diba? Parang ang dali niya lahat in theory, eh. Parang ganun lang siya ka-basic, pero pag i-apply mo na talaga, nako, ang hirap.
4: Yung patakwal na, parang, nako.
3: Eh, ikaw, ano naman ang hinahanap mo na quality sa isang tao na gusto mong makasama hanggat sa pagputi ng buhok mo?
4: Ay, syempre yung understanding, tapos, yung ano ba, yung may, yung consistent sa trust and effort, tapos parang, alam mo yun, yung magkasama kami sa bawat plano namin.
3: So, understanding and consistent, no, sa actions and words niya. Ay, gusto ko yan. Totoo, no, napaka-importante ng consistency, mga ka-vibes. Hindi yung tipong sa simula lang magaling, ganon.
4: Ayaw
3: natin sa ganon, di ba, girls? Tama ba? Yes, kaya yan na nga sa mga ka-vibes natin. Oras na para kantahin ang ating first featured song. Ready ka na ba, Sari?
4: Yes.
3: Ayan, mukhang handa na siya. Kaya naman sa mga ka-vibes natin na alam ang kantang ito, ayan, feel free to sing along. Ito po ang kantang Kahit Maputi Na Ang Buhok Ko mula kay Ray Valera.
5: 0, 2, 8, 1.

0: Maraming salamat kay Sari Lerma.
1: Tuto, nag-enjoy ako, DJ Ivy.
0: Ako din. Yes. You are a great singer. Alam mo, Sari, lagi na lang 10 out of 10 ka sa akin.
1: Wow.
0: Alam mo, bigyan niyo nga ng jowa to si Sari. Parang ready na siya mag-settle down, I believe. Kasi yung pakiramdam ko, yung emotion na lumalabas sa'yo habang kinakanta mo, yung tipong asa na, di ba, where is my husband ang atake?
1: Yes. Dapat natin yung kanta natin, no?
0: Baby, where is my husband?

0: fans. Bukas kasi yung birthday ni AJ Ocampo. And then kay JV, kay Kuya Lawrence, kay Kuya William, Kuya Joe, Kuya Arj, kay Lay, kay Artesa, kay Mary Dulay, at sa mga lahat ng MR squad members. Kasi 100 plus members doon. So, yung iba kasi hindi pa nila, hindi sa nakakalaw sa Facebook page ng FMR. So, mga ka-vibes, follow na kayo sa sa FB page ng 92.3 FMR Manila. At saka syempre sa IG, sa Spotify, X, and then TikTok, sa YouTube para updated kayong lahat. And also, sa mga FMR DJs, lalo na sa DJ ID, I miss you. And then,
1: I miss you too. DJ, alam mo, sorry, ikaw na lang kaya umupo dito. Kinuha mo na yung mga spills ko eh.
0: Lalo na kay DJ Spill.
1: Oh, oh, yes. Oh, grabe, may pa-special mention siya. Ang taray. Well, anyways, maraming salamat, Sari Lerma, sa pagtawag dito sa ating programa. Yes!
0: Meron tayong Reason to Stay by Olivia Dean.
1: Reason to Stay.
0: Yes.
1: Reason to Stay ni Olivia Dean. Ayan, sige, hanapin muna natin ah. Para naman kanino to, di ba? Meron ka bang gustong paringgan?
0: Wala naman. Kasi di ba, tayo, kapag nag-stay, may reason tayo na gusto tayo yun. Hindi yung basta-basta ka lang mawawala.
1: Ay, wala tayong ano, reason to stay ni Olivia Dean. Ano na lang, so easy to fall in love.
0: Yung ano na lang, kay Selena Gomez, yung love me,
1: Selena Gomez, love me like you do? Hindi, Ellie Goulding pala yun. Mali, tingnan mo, umuho ka pa.
0: Kay Selena Gomez, basta ni Edson kay Selena Gomez lang.
1: So, love me like you do nga. Tama ba ako?
0: Hindi ko.
1: I love you like a love song. Yan.
0: Yun!
1: Okay. Sige, ilaline up ko yan. Thank para you. Sa'yo dahil malakas ka sa akin, Sari Lerma. And sa mga vibes natin, kung meron tayong mga song requests o kaya naman, mga kanta na gustong kantahin on air, ayan, pwede kayong tumawag sa numerong 0954-406-1967. Pagkaabangan natin yan dito sa programang I Diva Nights. Kaya naman, ito na nga, ang request ni Sari Lerma na Love You Like a Love Song ni Selena Gomez. Sa mga ka-vibes natin, dito lang yan sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.
2: Ang lupet! Ay, Diva Nights! With DJ Ivy!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!

0: ang tunaduman o bibitera. Lahat panalo sa saya. Wala munang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
1: He's our great singer.
0: Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.

92.3 FMR, ka-vibe sa Soundtrip, ang lupet. At itong kantang ito, The Game of Love, no, from Santana featuring Michelle Branch, para to sa mga ka-vibes natin dyan na mahilig sa push and pull ng relationships, yung gustong-gusto yung mga uncertainties, di ba, yung emotional roller coaster. Ayan, kung trip na trip mo yan, ang masasabi ko na lang ay bakit sa mga ka-vibes natin na nakikinig ngayon, 'di ba? Bakit nga ba may mga ka-vibes diyan na mahilig na napakahilig sa mga roller coaster sa relationships, 'di ba? Pwede mo 'yan i-share sa amin, i-comment mo 'yan sa 92.3 FMR Ka-Vibes sa Soundtrip, ang lupet. 923 FMR Manila po 'yan sa ating mga social media platforms, mga ka-vibes. Ayan, i-search niyo kami ha sa ating mga social media accounts, and pwede niyo 'yan i-message sa ating Viber 0954-406-1967. Personally, ah, ako mas gusto ko yung ano eh, yung very intentional, very direct, yung tipong hindi mo na kailangan isipin pa or parang isip-isipin kung ano yung nararamdaman ng tao para sa'yo. Diba? Gusto ko yung simula pa lang, alam ko na kung ano yung hinahanap niya, alam ko na kung ano yung gusto niya, alam ko na kung ano yung nararamdaman niya. Yung parang mas open, no, when it comes to communicating yung mga nararamdaman. Kasi ayoko maging manghuhula eh. Di naman ako Madam Auring. Para na may kristal na bola para malaman kung ano yung nasa isip mo. Kaya for me, napaka-importante, no, yung communication, yung pagiging transparent sa mga nararamdaman. Although, may mga nagsasabi kasi sa akin before na parang hindi mo ba na-enjoy yung thrill, yung uncertainty na hindi mo alam kung ano yung kasunod, yung, diba, yung kinakabahan ka, yung tipong merong tensions sa inyong dalawa na hindi mo alam. E paano yun kung sa'yo lang pala, diba, one-sided lang pala yung tension na yun, eh nagpapakadilulo ka dyan. E di, ang sakit nun, diba, sa dulo. Kaya yan, sa mga ka-vibes natin na gusto ko malaman, ano mas trip nyo? Gusto nyo ba yung parang very direct, very intentional agad from the start? Or mas trip nyo yung push and pull? Yung hot and cold? Yung tipong mag-iisip ka talaga kung ano ba talaga? Diba, mag-overthink ka, ganon. Diba? Sa mga ka-vibes natin, ayan, let me know. And para sa mga ka-vibes din natin dyan na gustong makisang along live dito sa ating programa, ayan, susunod na nga ang kanta mula sa AGs. Ito ang kantang Minahal Kita. Para sa mga ka-vibes natin dito, no, na gustong i-share ang kanilang nararamdaman, no, na gustong ipahiwatig doon sa partner nila na hindi kita minahal dahil dito, or parang minahal kita dahil sa mga ganitong bagay, hindi lang simply because I love you. Parang meron pang much deeper meaning, no, dun sa love nyo para sa isa't isa. Yung tipong meron kang understanding sa sarili mo kung bakit. Kasi feeling ko pag meron kang why, meron kang rason, mas madaling panindigan yung relationship kasi may pinanghuhugutan ka. Kaya sa mga ka-vibes natin, if alam niyo tong kantang ito, again, Minahal Kita ng bandang AGs. Ayan, sa ating pagbabalik dito sa ating programa, ayan, babanatan na natin yan. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, save niyo ang numero 0954-406-1967. At sa oras na ito, back to tugtugan na tayo mga ka-vibes. And itong susunod na kanta natin ay ni-request, no, ng ating ka-vibes na si Jess mula sa Dasma, Cavite. Ayan, sa mga ka-vibes natin, here is the song called In Another Place and Time. Mula sa bandang South Border, dito lang yan sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa Soundtrip, ang lupet. Ang oras, 7:21.

0: Ang unang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
1: You are a great singer.
0: Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.
2: Ang lupet!
3: The Vibes. 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Soundtrip!
2: Ang lupet!
3: 7.43 ang oras natin at kayo pa rin ay nakatutok sa programang iDiva Nights. Kasama ako ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, the one and only DJ ID. Nako sa mga ka-vibes natin, eto na. Now is your time to shine dahil bukas na ang ating himpilan para sa inyong mga tawag para banatan at makipagbiritan sa kantang Minahal Kita ng bandang AGs. No? Nirelease ito noong 2002. And base nga dun sa understanding ko rin, no, nung kanta mismo, yung Minahal Kita, para siyang ano, story ng isang tao na hindi naman niya talaga nagustuhan itong si person no, nung una. Parang eventually na lang, nung mas nakilala niya na yung personality, mas nakilala niya yung tao ng in a deeper sense, doon niya na-realize na parang, ay, kaya ko pala siyang mahalin. Ay, may mga qualities pala siya na nakikita kong maganda, na worth loving. And alam mo yung naisip ko dito ha, enemies to lovers. Kasi di ba yung lyrics nun, ayan o, nung una kang makita, alam mo ba, sinta, ako ay nagalit dahil suplado ka. Shout out dyan sa mga ka-vibes natin na gustong-gusto pinapaulit-ulit ang, so, ano yung first impression mo sa akin? Ganon. Babe, bakit mo ako nagustuhan? Babe, nung una mo ako nakilala, ano yung unang naisip mo? Asa na? Asa na yung mga ka-vibes natin? Mahilig sa mga ganyang usapan, mga ganyang tanungan. Tapos maya-maya, tingnan mo mag-aaway kasi hindi niya nakuha yung gusto niyang sagot. Huli pero di kulong. Ayan, hindi na nakailag si ate. Tapos mamaya tingnan mo pag uwi, makikipag-away sa jowa kasi bigla siyang may naalala. O wala ako dyan ha, sorry na lang agad kay kuya. Kaya yan sa mga ka-vibes natin. Ang oras 7:45 and eto na nga, open na nga ang ating programa para sa mga tawag nyo mga ka-vibes. Kaya naman, eto na, ano pa natin nyo? Ang numero natin, 0954-406-1967. Alam mo yung itong kantang ito, parang perfect siya sa ano, enemies to lovers na type of story. Alam mo, kilig na kilig ako dun mga ka-vibes, yung tipong nung una, di ba, para silang aso at pusa, nagbabangayan yung ano, pero all this time, meron pala silang tension sa bawat isa. Yung tipong nagtutulakan sila, tapos biglang numalalaglag, lahala, nagkatinginan sa mata, and boogsh! Narealize nila, ay, ang ganda pala ng mga mata niya, no? Ay, ang pogi pala niya, no? Uy, nakakakilig! Ano ba, sino ba magre-release? Sinong sunod magre-release ng Enemies to Lovers na pelikula? Ayan, bibili ako mga 20 tickets, char. Ayan, sa mga ka-vibes natin, once again, ang ating pangalawang featured song, Minahal Kita ng AG sa mga ka-vibes natin. If you know this song, ayan, tumawag na kayo dito sa ating numero sa 0954-406-1967. And habang nag-aantay tayo ng mga ka-vibes na gustong tumawag, ayan, back to tugtugan na muna tayo sa oras na 7:46 ng gabi. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, manatiling nakatutok sa programang iDiva Nights with me, DJ ID, sa 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Soundtrip.
2: Ang lupet!
0: 92.3 FMR! FMR! Favorite music radio! Ka-Vibes!
2: Ang lupet!

0: 90.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Tulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. PBM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Diva Night with DJ ID, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 8 imponto. Ang lupet!
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
6: ACS
0: 92.3 FMR.
6: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes!
1: Ang

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!

0: panalo sa saya. Wala munang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa Diva Night.
1: Our great singer.
0: Diva Night.

0: 92.3 FMR, ka-vibe sa sound trip ang lupet. Ang oras natin, 8:15 ng gabi at yan ang kantang mahal ng bandang Dilaw sa mga ka-vibes natin. Aminin mo na, sa ekonomiya ngayon, totoo naman 'di ba? Ang mahal magmahal. Date nyo pa lang, 'di ba yung mga regalo na binibili, yung transpo pa mismo, papunta kung saan man kayo pupunta. Parang lahat na lang, 'di ba? Parang pag lumabas kayo sa date, magkano rin yun nagagastos mo para lang lumabas. Pero alam mo yung kinagandahan yan, na kahit napakamahal, magmahal sa ekonomiya natin ngayon, the fact na marami pa rin sa atin choose to love yung partner natin and to give them the best of the best, kahit na napakahirap, 'di ba, kumita ng pera. Ginagawa natin ang paraan, magtatrabaho tayo kahit ilan para lang ma-provide yung future na gusto natin para sa partner natin at para makapag-provide no ng best experiences and opportunities and to make that person feel loved. Napakagandang bagay nun, 'di ba? Na you can push through kung ano mang mga paghihirap sa buhay para lang maipakita mo dun sa tao na mahal mo sila. And mayan sa mga ka-vibes natin, naniniwala rin naman ako na it's hindi siya about dun sa kung magkano yung bagay na yon. It's yung effort na binibigay niya para sa iyo. Oh, napaka, di ba? Yan si ate, naalala siya haba ng hair, napangiti siya ng slight. At sana sa mga ka-vibes din natin, no, na nare-realize natin yung mga ganyang mga actions, yung mga ganyang intentions ng partners natin. Kasi minsan kasi, di ba, lalo na ngayon, age of the internet, yung mga maliliit na bagay, bare minimum agad. Pero para sa isang tao, para sa iba, napakalaking bagay na niya, di ba? Kaya minsan, no, ano, wag tayo puro bare minimum. Talagang tingnan natin yung sitwasyon, lawakan natin yung perspective natin, no? And tingnan natin yung situation ng bawat isa and to be considerate of what we have and kung ano yung kaya nating ibigay. Ngayon sa oras na 8:17, sa ating third and last hour, i-welcome natin ang ating third and final caller for tonight na tumawag para mag-dedicate, no, ng isang kanta para sa ating segment na I Dedicate For You. Ayan na, hello, ka-vibes!
1: Hello, magandang gabi po, Ma'am ID.
0: Magandang gabi rin sa iyo, ka-vibes. Pangalan at taga saan?
1: Ako po si Anton Almohela from Taytay, Rizal.
0: Uy!
1: Nakikinig sa 92.3 FMR.
0: Rizal represent. Ang lupit mo din. Talaga namang complete na complete ang ano. Siguro loyal listener ka. Maraming salamat, ha.
1: Opo.
0: Anton, ba't kinapatawag ngayon?
1: Sa 92.3. Kay DJ Cathy.
0: Oh, yes. Oo, love me, Cathy G. Mga ka-vibes, 12 noon
1: saka
0: to 3 p.m.
1: Kay Mama Mia, kay Kiko Kalingkos, kay Kim Churba.
0: Oh, yes. Sessionistas, no, every Saturday. So, anong paborito mong programa? At ayusin mo yung sagot mo, Anton, ha? Nandito tayo sa IDiva Nights.
1: Ako po? Anong paborito mong programa? Yung kay Kiko Kalingkos, yung pang umaga.
0: Ah.
1: Saka yung kay Mama Mia.
0: Ako kay Mama Mia, syempre, yan, yung mga energy boosters natin sa umaga, diba?
1: Saka yung ano po, saka yung ano, yung kay Pogel. Kay DJ Pogi.
0: Ang dami mo namang favorite ka, vibes. Sabi ko, di ba favorite, isa lang yun? Naging ano na siya, tatlo na. Actually, pwedeng lahat na lang. Bakit ako hindi ako sama dyan? Nagtatampo na ako, Anton.
1: Kasama rin kayo, syempre.
0: Sinasabi mo lang yan dahil sinabi ko, eh.
1: Hindi, kasama na rin kayo doon sa mga programa dyan.
0: Oy, syarat lang yan, ha. Baka nape-pressure ka na.
1: Hindi, okay lang po.
0: Anton, ayan na, sobrang game na game ka para dito sa ating programa. Ano ba yung ano, trip mong kantahin at bakit? Kanino mo gusto i-dedicate yan?
1: Saan darating ang umaga?
0: Saan darating ang umaga? At para naman kanino yan?
1: Sa mga laki, kay Ayesa po.
0: Ayesa. Si Ayesa ba iyong girlfriend, nililigawan, partner in life, asawa?
1: Bago pa lang po.
0: Wow naman. Ilang months na kayo?
1: Wala pa naman po, kasi kakakilala pa lang po namin.
0: Ay, so ano, talking stage, kumbaga. Talking stage situationship.
1: Okay naman po.
0: Alin dun sa dalawa? Situationship or talking stage?
1: Yung talking stage ko.
0: Talking stage. So, getting to know. So, bakit ito yung gusto mong i-dedicate sa kanya, Anton?
1: Kasi...
0: Anong mensahe maging, ang gusto mo ipahiwatig?
1: Para maging ano siya yung... Hindi
0: siya ka-importante
1: sa akin.
0: Oh, napakasweet naman. Palakpakan natin si Anton, mga ka-vibes, no? At kung alam niyo ang kantang ito, feel free na makisang along sa kanya. Ayan, sige Anton. Bigay ko na sa iyo ang spotlight sa iyong sayo na to.
1: Hinanod ko tong kantang to sa mga nakikinig ng 92.3 FMR ka-vibes. Ang lupit. Kay Aleta. Gipiesta. Taga Trece Marcellus Cavite. Bakit ba pinagtagpo? Pala'y maglalayo tayo sa ating buhay.

0: Tatalubong man lang ba kita? Tumalik ako'y mag-alala kung ako ay mahal pa.
1: Ayun, mga ka-vibes!
0: Mananatili kang mahal sa akin tunay.
1: Mukhang tatapusin niya
0: ang kanta. May umagaman pala.
1: Let's go!
0: Kung di kaya dala, ito'y walang buhay.
1: Woo! Napakalupit, Anton! Nasi in full cover siya, mga ka-vibes. Palakpakan natin si Anton mula sa Rizal. Grabe, mukhang ano, gustong-gusto mo talaga tong girl na to, no? At gustong-gusto mo talaga siyang
2: i-impress. Ang istorya po kasi niyan, sila Nida Blanca, at sila Marcel Soriano, at saka Nida Blanca. At saka si Ruben Ruiz, di ba may anak? Si Nina Blanca, may anak si Marisa Sariano, siya din si Shane. Tapos naisipan nila mag-ampon, si JP Guzman, siya naman yung pinampanan ni Joel. Nung una ayaw pa nila. Nung una ay naayawan. Tapos itong si Shane, na si Marcel Soriano, nagkilalos naman siya dun sa ita.
1: Oo.
2: Kasi di po ba sa foster parents, talagang pinaprosesa yung pag-aampon.
1: Oo. So paano tayo, teka lang Anton, ba't tayo napunta sa foster parents kung ang ano storya is i-dedicate mo yung pagkagusto mo doon? Gusto mo na rin ba mag-ampon kayo ng ano mo? Ka-talking stage
2: po,
1: mo?
2: Kasi maganda kasi yung storya noon, tsaka pelikula yun kasi.
1: Oo.
2: Tsaka gustong-gusta ka kung gano'n siya, kung baga sana, gusto ko siyang i-dedicate kung gano'n siya kahalaga sa akin, tsaka kung gano'n ko kaimportante sa kanya.
1: Oo, grabe naman, siguro kinikilig ngayon. So ano ulit pangalan ng ka-situation at ka-talking stage mo?
2: Nakikinig po siya dyan, si Alyessa Dutierta.
1: Alyessa, ang haba ng hair mo, te. Oo, and siguro kilig na kilig si Alyessa sa'yo ngayon.
2: Opo, kasi gusto ko nga sanang, pag may time, gusto ko yung sampuntan niya sa Cavite, sa 13 March.
1: Taga saan ka ba, Rizal, diba? Rizal to Cavite. Kaya mo yan! Oo.
2: Po?
1: Kaya mong ano yan, dayuhin hanggang Cavite. Diba?
2: Sabi nga nila, pag may gusto, may paraan, pag-ayaw maraming dahilan.
1: Tama! Kaya diba, dun tayo sa actions, huwag tayo sa puro words lang. Pero mukha ka naman nga man of your action. Man of your action, may ganun ba? Diba, a man of action.
2: Tsaka, opo. Tsaka, binabati. Oo, tsaka yun, okay lang sa... Tsaka may mga kakilala rin akong blind na maroon na mag-travel, tsaka kung saan-saan sila pumupunta.
3: Ano
2: yung sila niya? 92.3.
1: Yun, tama! Gusto ko yan. Sino yung kasama mo? Si...
2: Nakambal ko po si Rose.
1: Wow, hello sa'yo Rose. At salamat sa pagkinig dito sa ating
2: saka
1: programa.
2: Saka yung boyfriend niya, binabasi ko si Bong Constantino.
1: Yeah.
2: Ito po siya, katabi ko.
1: Ayan, hello sa'yo. Parang naman nagkikita tayo, di ba Anton? Gusto ko yung ito.
4: Oh.
1: Hello, ka-vibes. Salamat sa pagtawag at sa pagkinig dito sa ating programa. And palakpakan natin mga ka-vibes dumuli si Anton mula sa Rizal at sa napakaswerte niyang talk-a-talk stage. Ayan, soon to be Joa Kells, cross fingers, no, Anton? Pinamanifest natin yan. And syempre, hello sa family and friends mo. Anton, baka naman may gusto ka pang batiin bago tayo tumawid sa ating next caller.
4: Ay, sandali lang po ah.
1: Okay, hindi na pala si Anton to. Si Rose na ba to? Naibabigla yung kausap ko for tonight. Sabi ko, hala, ang galing mag-voice change
4: lagi
1: ni Anton.
4: Lagi ko ako nakikinig sa ano, sa programa ng ano, yung Sabado, yung kay DJ Kati.
1: Yes, Kati OPM vibe yan, mga ka-vibes. Maraming salamat.
4: Ito na po si Anton. Thank you very much po. God bless.
1: Thank you rin so much, Rose. And ayan na nga, Anton.
2: Ito po, Ma'am Ivy.
1: Yes, maraming salamat ha sa pagtawag dito sa ating programa.
2: Sana po, welcome niyo rin po ako dyan sa program.
1: Naman! Always welcome on everything and everyone.
2: Ay, DJ Ivy, nagtatanong po si Rose, pwede rin po mag-request daw?
1: Yes naman, ano yan ang gusto mong mapakinggan?
2: Ikaw niya, anong re-request mo?
1: Dali, 3 seconds. 5,
2: 4,
1: ay 3, 2, 1 na lang pala.
2: Ano po, Marilyn McGovern.
1: McGovern, anong kanta ang napupusuan mong mapakinggan?
2: Wicked Haberol. Wicked Haberol, o kaya, Can You Remind Mine?
1: Alright, can you read my mind? Lined up na yan dito sa ating programa. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, pagkaabangan natin yan ha. And eto na nga sa oras na 8:27, i-welcome na natin ang ating sunod na caller. Maraming salamat, Anton!
2: Opo, sana po welcome nyo ko rin.
1: Yes, of course. And thank you so much ha sa pagkanta dito sa ating programa. Gusto ko talaga yung ano eh, kinanta niya yung buong kanta para sa kanyang iniibig, sa kanyang ka-talking stage. Sana all, and sana all tuloy-tuloy no, ang consistency na yan. Kaya naman, ito na nga, i-welcome na natin ang ating next caller. Hello? Ka-vibes? Pakigalaw ang baso.
3: Hello?
1: Ayon, hello? Pangalan at taga saan?
3: Danny Damaano from Paranaque.
1: Hello, Danny! Welcome sa ating programa. Ano ang napupusuan mong kantahin? At bakit? Para kanino to?
3: Oh, Lordy by the Alessian Brothers. I don't know, my family, I guess.
1: Oh, Lordy! Hello sa mommy and daddy. Ayan. Ayan naman. Para naman kanino tong kantang to? At bakit ito yung gusto mong i-dedicate?
3: I guess my parents, mom and dad, and I guess my siblings. I grew up hearing this song.
1: Wow. Ayan, sige, ka-vibes, go for the go muna yan, Danny.
3: Okay.

0: When winter by the season, oh Laurie, you make me feel as though I've been born again, born again. Yun lang po.
1: Ayan. Alam mo Danny, pakiramdam ko talaga lakas ng kutob ko na ikaw ang pambato ng magulang at ng mga kapatid mo pagdating sa mga Christmas party. Tama ba ako?
0: Actually, opo.
1: Yes. At mukhang may old soul ka or request siya ng parents mo.
0: Old soul, I guess. Kamihilig po ako sa old music.
1: Pero ang ganda ng boses mo, ng register ng boses mo. Ikaw ba ay may banda or like a solo artist?
0: Solo artist po, actually.
1: Ah, kaya naman pala. Yes, of course. Ano yung mga kanta mo? And ano yung mga sinusulat mo?
0: Okay, so singer-songwriter po ako under Danny Dimano. Kaka-release ko lang po ng solo first single called Lonely. Actually, nasa FMR po ako recently, mga kabays.
1: Ay, sa Sessionistas!
0: Yes po!
1: Wow, yes! Oo, palakpakan natin yan, mga kabibes.
0: Yes po. So, ang gusto ko, release ko po yung song ko na Lonely. It's a YouTube, Spotify, all major streaming platforms po siya. Pero ang gusto ko po talaga i-promote is yung, mayroon po akong launch. Parang solo
1: as in yung pagkain?
0: Hindi po.
1: De charot lang. Joke lang yun, Danny, ha? Oo, launch ng bagong kanta.
0: Dinner na,
1: oo. Yung iba kasi ngayon pala magla-launch, 8:30, di ba?
0: So ano po, meron po akong gig sa October 14, 7 p.m. sa Sari Sari in Makati. Kasama po ang Shirebound, Jet Coaster, Cherry Society, Lakefront, and Kakoy Legas.
1: Wow!
0: So, ayun o. At ako po. So,
1: pagkaabangan natin yan, mga ka-vibes. Yes, nakakatuwa.
0: Oh,
1: sige, magkikita tayo. Reserve mo ako table, ha?
0: Promise.
1: Ayan, thank you so much, Danny, sa pagtawag and sa mga ka-vibes natin. No? If you wanna hear more of her songs, ayan, nabanggit niya, Danny Dimano, sa kanyang mga social media accounts. Thank you so much, Danny.
0: Thank
1: and of
0: so
1: course, saying
0: so.
1: Hi to your family and friends. Maraming salamat po. Tita, tito, napakagaling kumanta ng anak niyo.
0: Thank you po. Ingat po kayo. Good
1: Thank
0: night.
1: You so much Bye and na. Good night. Yes. Dinner ha, hindi lunch.
0: Dinner.
1: Thank you so much, Danny. And sa mga ka-vibes natin na nakising along. Naku, nakakatuwa naman, no? Ang ating mga ka-vibes na tumawag para mag-dedicate ng kanta nila. I think isa rin yan para sa akin, no? The purest form of love is to dedicate something to someone. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, if you're in love, dedicate to someone today. Add pala, ganorns! Sa mga ka-vibes natin, sa oras na 8:32, back to tugtugo na tayo. Enjoy natin ang good vibes and good music dito sa 92.3 FMR Ka-Vibes sa Soundtrip, ang lupet! At ang oras natin, 8:32 na!
2: Ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
4: ACS 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!

0: panalo sa saya. Wala mo nang matutulog. Awa ka ng mikropono dahil kanta na with DJ ID. Awit na sa Diva Nights.
1: You are a great singer.
0: Diva Nights.

0: 92.3 FMR, Kavibes sa Sound Trip, ang lupet. Uy, may namimiss siya may pumasok na pangalan at mukha sa isip niya. Sino yung taong namimiss mo, Kavibes? Ako, namimiss ko na kayo agad dahil tomorrow tayo ulit may magkakarinigan dito sa ating programa. And sa mga Kavibes natin dyan na may namimiss sa oras na ito, well, isend nyo na yan sa 923 FMR Manila. Pwede kayong mag-comment dyan. Baka may gusto kayong ipa-shout out dito sa ating programa and batiin live on air. And kung hindi man ako, mga Kavibes, susunod na ang programang Heart Speaks kasama inyong pretty girl Alex Baltazar. And kung hindi man ako, malamang oo, DJ ID, kasi bukas ka na ulit magbabalik. Talaga namang 9 to 12 si DJ Alex ang makakasama nyo para sa programang Heart Speaks, no? Kaya sa mga Kavibes natin, tutumutok na kayo at mag-tune in. Ayan na, sa mga magko-comment dyan, don't you worry, babatiin pa rin naman natin yan dito live on air sa susunod na programa. Kaya naman sa mga Kavibes natin dyan, ayan, pagpatuloy nyo lang pag-send ng mga comments ninyo sa ating mga social media accounts and make sure na i-follow nyo na rin kami para updated kayo sa mga ganaps natin dito sa ating stasyon. Kaya naman sa mga Kavibes natin, tomorrow, kung meron pang hindi nakakanta tonight, kasi medyo marami ang naging callers natin ha, na nakising along, maraming salamat nga pala. Tomorrow may chance pa kayo na kumanta live on air dito sa programang iDiva Nights dahil meron tayong mga featured songs pa for tomorrow, ang last workday of the week. Kaya naman sa mga Kavibes natin, huwag ka na malungkot. Meron ko pa namang chance tomorrow. Diba? Sabi nga ni Annie, tomorrow, I love you, tomorrow. Kaya tomorrow, tumawag ka na at kumanta ka na rin dito sa ating programa. Para naman, diba, enjoy tayong lahat sa ating Friday. And sa mga Kavibes natin na nag-tune in simula kanina pang alas 6 hanggang ngayon, magna 9 o'clock na, napakabilis ng oras. Pero ganun talaga, no, pag nag-e-enjoy ka daw, napakabilis ng time. And ito na nga, speaking of time, paubos na ang ating oras dito sa ating programa. Kaya naman, thank you so much sa mga Kavibes natin all over the world, all over the Philippines, all over the world of the Philippines sa pag-tune in dito sa ating programa. Tayo magbabalik tomorrow, same time, same frequency, para sa programang iDiva Nights. And ito na nga, ipapasa na natin ang mikropono sa susunod na programa. Again, Heart Speaks, 9 p.m. to 12 midnight, kasama ang inyong pretty girl, Alex Baltazar. Exit na ako for tonight, mga Kavibes. Muli, ako po ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, ang nag-iisang DJ ID para sa programang iDiva Nights. Dito lang yan sa 92.3 FMR, Kavibes sa Sound Trip, ang lupet. At ang oras natin, 8:51 ng gabi. Bye!
1: Ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS! 92.3 FMR,
4: favorite music radio.
3: Kavibes!
1: Ang lupet!

0: 9 PM, Lunes hanggang Biyernes, 92.3 FMR, ang inyong kabay sa Sal Trip.
1: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang Lupet!

0: Single or taken? May katalking stage? O nasa waiting stage? Healing era na ba? O moving on na?
1: Sorry.
0: Situationship? O in a relationship? Baka naman delulo ka pa rin. Ano man ang estado ng puso mo, yan ang kwentuhang Pupusuan kasama si DJ Alex.
2: Sa isip ko'y yakap ka pa
0: dito sa Heartspace.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas! Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more! Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today!
3: At ka-vibe sa oras nga na 9:46, tayo'y nagpapatuloy. Pero bago yan, ngayong Sabado, October 10, yayanigin ang entablado sa pasabog na debut comeback at special stages mula sa pinakamalalaking pangalan at rising stars ng P-pop sa P-pop Stage Season 3. Watch out for explosive performances from Sixth Sense, Genzix, Project One sa kanilang bandana debut stage, fierce comeback ng Ray Carriazo, pure vocal power mula kina Ethan Wang, Emiel Ian Salci at Franco Brothers. Keep the party going with Zinx at kaakit-akit na debut ng New Flame at ang back-to-back comebacks ng Destiny at Divine. Saksihan ng live ang taping ngayong October 10, 2026 sa Brooklyn Warehouse, Manila. Mag-register na online sa official social media pages ng P-Pop Stage para sa inyong live audience pass. At ka-vibes tayo ngayon nagpapatuloy here on the Thursday edition of the show, It's Heart Speaks. At akong iyong kasama, I'm Alex Baltazar. If this is your first time tuning into the show, maligayang pagdating. At sana no, ugaliin mo nang samahan kami dito every night. Ito lang naman yung sa pagpatak ng dilim, ang magiging hingahan mo ng iyong kapaguran, ng iyong problema, sa pag-ibig man yan o sa iyong buhay, handa ka naming samahan at hindi ka namin huhusgahan anuman ang iyong kwento. Kaya naman ka-vibes, at this point, I just wanna say thank you and hello sa ating mga ka-vibes na kanina pa nakatutok. In fact, bago pa magsimula yung ating programa, si Kuya Salvio ni Lion ay nag-message na sa atin at pinapabati niya ang mga nagagwapuhang miyembro ng TNVS group na Idols. Ang Idols TNVS, si Kuya Nielsen Garcia, Boss Estong, Marjun, Don Robert, Don Akong, Charlie, Chris, John Ativ, Eric Erguiza, Master Jeff, Aldrin, Edmond, Uncle Badong. Alam mo, natutuwa ako dun sa mga dun sa code nila, parang meron silang lingwahe na sila lang yung nakakaintindihan kapag TNVS ka or yung mga grab in drive, 'di ba? Paano po ba natututunan 'yon? May course ba sa TESDA? meron bang program, seminar, short course, training na pwedeng pagdaanan para malaman natin yung mga code na 'yan? Nakaka-impress lang, alam mo, sa buhay talaga. Hindi mo kailangan mainggit sa ginagawa ng ibang tao. Ay, buti pa siya, no? Buti pa siya teacher. Ay, buti pa siya doktor, engineer. Dahil sa totoo lang, wala ka naman dapat kaingitan. Dahil kung ano man yung trabaho na meron ka ngayon, meron niyang iba't ibang kinakailangan na special skills and talent para magawa mo at maitawid mo, para mag-excel ka dyan. Kaya, instead of looking at others and saying na, ay, buti pa sila, sana all, i-appreciate mo din kung ano yung ginagawa mo. Diba? Ma-impress ka sa sarili mo. Hindi ko sinasabing magyabang ka at buhatin mo yung sarili mong bangko. Pero ako, alam mo, personally, impressed na impressed din ako sa mga TNVS natin kasi they really know how to navigate. Imagine, diba, the roads of Metro Manila, the major thoroughfares of the city. Eh, ang hirap-hirap mag-drive dito, pero yung ikaw, eksperto ka, maingat ka, defensive driver ka, and at the same time, yung mga lugar na medyo hindi mo kabisado at hindi ka pamilyar, eh nagagawa mong ilusot at ipasok. Nako, eh buti yan para sa'yo, no? Pagbutihin mo yung trabaho mo, at alam ko minsan mapapaisip ka, sana all, sana malipat ka sa ibang industriya, kesyo mas malaki ang sahod. Pero ako, naniniwala ako, ang pera ay matatagpuan sa mga bagay na mahal nating ginagawa. So kung sa tingin mo ito mahal mo, maski sabihin nila na walang pera dyan, mag-e-excel ka dyan. Oo, at ang swerte ni mo at ang mga biyaya ang hahabol sa'yo once na makita talaga ng universe na sobrang na-enjoy mo yung ginagawa mo. Sabi nga nila, heaven knows, alam yan ang langit dahil may nakamasid. Pero for now, here's Rick Price with that song, It's Heaven Knows, right here on Heart Speaks with Alex on 92.3 FMR Manila, Ka-Vibes.

0: Music Radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet!
2: Ito ang 92.3 FMR Ka Vibes Sa Saldrin!

92.3 FMR Manila, your favorite music radio ka-vibes. Sound trip ang lupet ng awitin na yan from Chicago. Yan nga ang song na pinamagatang Hard to Say I'm Sorry. Bakit nga ba, no? Pagdating sa pag-apologize, sometimes it's hard for us to admit na we're in the wrong at tayo talaga eh may kailangang ayusin at baguhin doon sa ating ways. Pero alam mo, no? Minsan pride na lang yan, ego na lang yan. Hindi mo malunok-lunok kasi nga mas mabuti pa, 'di ba, na mag-away kayo, makipagsagutan ka kaysa aminin sa kanya na nagkamali ka. Pero siguro at the end of the day, no, alam ko mahirap magkapatawaran lalo na kapag extreme yung emotions o galit na nararamdaman ninyo, but what I want you to reflect on is okay lang ba sa'yo o mas pipiliin mo na mawala siya sa buhay mo kaysa matalo ka sa isang argumento. Ay, pero dito sa ating programa, syempre wala kang talo at wala rin argumentong mangyayari kasi nasa iyo yung mikropono, sa inyo namin yan ipapasa at ibibigay. Hindi tayo tumatanggap ng live calls at the moment, pero sa pamamagitan ng ating comment section, yan ay ibinibigay natin sa inyo as a privilege para i-share o ibahagi sa amin ang inyong kwento. Kaya naman, sa ating pagpapatuloy sa oras na 10:17, here on Heart Speaks Together with Alex. Ako nga pala si Alex Baltazar, no? Para po sa mga hindi nakakilala, itong programa natin ay hindi naman sumbungan like Raffy Tulfo, di ba? Pero ito ay inyong sumbungan pagdating sa mga pinagdadaanan na pakiramdam mo, medyo limitado yung nakakaintindi sa'yo. Sabi dito sa comment section, hello DJ Alex, magandang gabi sa lahat ng mga tagapakinig. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Julia. May male coworker po ako na dati naman, ordinaryo lang kami. Walang kakaiba sa pakikitungo niya sa akin, pero simula nung nagpa breast augmentation ako, ay napansin ko na parang nagbago siya nung pagbalik ko sa work. Mas naging maalaga siya sa akin at madalas niya akong kumustahin. Tinatanong kung okay lang ba ako at laging nag-o-offer na tumulong. May mga times din na bigla na lang may coffee sa desk ko kahit hindi naman ako nangihingi. Ang nakakalito lang po, may asawa na po kasi siya. Kaya hindi ko alam kung friendly lang ba talaga siya o may napapansin din siya sa akin simula nung nagpa-augmentation ako ng dibdib. What do you think po ba, DJ Alex? Normal lang po ba yung ganitong attention na ibinibigay ng coworker or parang medyo lumalagpas na po siya sa boundaries? Thank you so much, DJ Alex. First of all, no, ako eh malapit ang puso ko talaga sa mga nagpapa-enhance kasi nakakatuwa ang kapangyarihan ng siyensya, how it can make someone more confident, 'di ba? Yung mabilisan, pero at the same time, alam mo na ang dami ring pinagdaan ng proseso ng mga tao na kailangang magparotoke, no? Kaya ako, I don't judge people na nagde-decide na paparito kayo daw ng ganito. If that's what will make you happy, sige, ipagpatuloy mo yan. Pero kung ginagawa mo lamang ito para sa ibang tao, yun ang wag na wag mong gagawin. You have to make sure na, first of all, you're doing it for yourself and for your own happiness. So, congratulations dahil finally, may dibdib ka na. Oo, hindi naman dahil mali na maging flat-chested. Wala namang problema dyan. Maganda ka pa rin. Maganda ka. Kahit na ano ka. Pero, again, like what I said, kung yan ang magpapahappy sa'yo, de congratulations and happy healing. Pero doon sa sinasabi mo na all of a sudden napansin mo itong male coworker mo, parang nagbago yung pakikitungo niya sa'yo. At ang nangyari, hindi mo alam kung maganda ba o pangit kasi parang mas naging mabait siya sa'yo, mas gumagawa siya ng pabor para sa'yo na very unusual of him because before, hindi naman siya ganon. Hindi ka naman makakakita ng kape on your desk na bigla na lang sumulpot. Diba? Bakit? Anong nagbago? And worse, may asawa. Alam mo, alam ko yung iniisip ng marami dito eh, na ay, si kuya po porke lumaki ang dibdib ni ate, porke nalaman na nagparitoke, magbibigay ng kape, biglang babait. Bakit? Anong balak mo? No, hindi kinailangan ng alak eh para magkaroon ng balak. Oo, ibang ano, iba yung nag-ujok sa kanya doon sa balak na yon. I'm not saying tama siya, no? Pero pwede nating isipin yan. Hindi kita masisisi, but parang nag-a-assume ka na, teka lang, kaya ba niya ako nilalapitan?
Kasi medyo namumuhunan na siya ng pakisama para ano, may mahita siya sa akin, makinabang siya sa aking augmentation ng dibdib. Batay ka lang, no? Sa akin, okay na yan eh. Baka naman kasi talaga it has nothing to do with the dibdib. Although factor din yan kasi yung coincidence, hindi lang siya by accident nangyari. Yung timing talaga. Very perfect na masasabi mong kaya bumabait sa'yo dahil nagparitoke ka. Pero sabihin na natin, sige, na hindi dahil doon. Yung fact na may asawa siya, hindi siya dapat lumalagpas sa boundaries niya as a coworker. It's okay to be nice with your colleagues, pero yung bigla kang magshi-shift na babait ka, magdadala ka ng kape, ikaw ba kung may asawa kang ganyan, matutuwa ka? Na hindi naman taga-timpla ng kape yung asawa mo, hindi naman sekretarya ng kahit na sino yung asawa mo, pero, aba, nagbibigay ng kape sa babae, sa opposite sex. Parang hindi naman yata nakakatuwa yun. Tapos pagdating sa bahay, ikaw ang uutusan na magtimpla ng kape. Pagdating sa bahay, ikaw ang uutusan na kunin yung tuwalya o hanapin yung kaparis na medyas. Huwag ganon. Yung maservice ka sa ibang babae, pero pag uwi mo sa bahay nyo, uutusan mo, asawa mo. Sana hindi, no? Ako ayokong, as much as possible, ayoko nag-a-assume unless talaga may ebidensya. Pero ikaw bilang babae kasi, mararamdaman mo yan. Mararamdaman mo yan kapag may balak na ang isang tao sa'yo. Mararamdaman mo yan pag all of a sudden may mali siya na. Kasi dito sa workplace, no, napakadami kong mga tropang lalaki. Pero never o niminsan hindi ko naranasan na parang yung mga pabor na ginagawa nila ay dahil meron silang gustong mahita, meron silang gustong makuha, di ba? Pero mararamdaman mo yan kapag nagbago. Basta meron yan eh, oo. Parang ang mga babae, alam mo yung prone tayo na maabuso, prone tayo na saktan, kasi nga sinasabi nila, di ba, mas mahina tayo physically. Although ngayon, hindi na rin, dami na nagjo-gym na babae. Pero yung point, di ba, talagang historically speaking, rooted pa yan from the past, madalas na aano ang mga babae. Pero mga babae, kung meron tayong superpowers, hindi man pagdating sa physical na strength compared sa mga kalalakihan, I think mas lamang tayo sa ano eh, sa power of discernment. Tayo yung mga mas malakas makaramdam. Kaya pansin nyo ba, we're not just talking about this topic, no? Pero pagdating sa mga lokohan, alam ng babae pag may tinatago sa kanilang mga lalaki. Alam na alam ng babae, maski hindi mo sabihin, maski walang ebidensyang ilapag, nararamdaman. And ako, naniniwala ako na hindi lang yun basta paranoia, hindi lang yun basta overthinking, but it has something to do with the gift of discernment. Tayo mga babae, we may not be physically strong kung paano o kung gaano kalakas by default ang mga lalaki, no? Pero tayo naman ay may gift of discernment. Ating nararamdaman yan kung ano ba ang intensyon sa atin ng isang tao. So, ikaw siguro, no, kay Julia, itago na lang doon natin sa pangalan Julia, mas ingatan mo yung sarili mo. Kasi ngayon na ikaw ay retokada na, nagpa-enhance ka, mas maraming tao talaga yung lalapit sa'yo eh. Naturally, oo, mas marami na yung tao lalapit sa'yo. Kasi, syempre, ano eh, mas inclined tayo sa mga tao na pakiramdam natin, iniidolo natin, attracted tayo. Eh, syempre, kung ikaw sa sarili mo, no, hindi ko sinasabing dahil lumaki lang yung dibdib mo, mas maganda ka ngayon. Pero nagre-reflect kasi yan on the outside. Alam mo yon, maganda o hindi, pero kung confident ka, maganda ka na sa paningin ng ibang tao eh. So I'm assuming mas confident ka ngayon, mas maraming taong makaka-appreciate ng beauty mo because of your confidence. Mag-ingat ka. Ingatan mo yung mga tao na papapasukin mo sa buhay mo, hindi lang pagdating sa mga potential lovers, but even when it comes to friends, no? Kasi habang gumaganda ka, habang tumataas ang level mo, parami ng parami ang maiinggit sa'yo. Parami rin ng parami ang magtatangka ng masama sa'yo. Kaya iingatan mo yung sarili mo. Okay lang, di ba? Baitan ka ng ibang tao, but if you think he's being too much, sabihan mo siya, hindi ko kailangan ng coffee. Or if you want, para, alam mo yun, medyo mapahiya siya, maalangan siya, pumasok ka nang may dala ka na nakape. Kung hindi mo siya kayang kumprontahin. Pero kung ako sa'yo, di ba, eh magkaroon ka rin sana ng guts na sabihin sa kanya na, eh sorry, hindi ko na kailangan ng kape kasi hindi ako komportable na ganyan. Kumbaga, isipin mo na, i-deliberate mo na sa utak mo. Siguro bago ka pa pumasok sa trabaho, no?
kung paano mo siya sosoplahin in a good way, in a nice way. Although dapat nga hindi eh. Pero syempre alam ko naman na ayaw mo maging awkward sa opisina, ayaw mo naman na magkaroon kayo ng issue at eventually, ikaw pa ang mabaliktad. Kaya always be nice, i-confront mo siya kung ganyan-ganyan pa lang naman yung ginagawa niya. Pero once na medyo may alanganin talagang gawin sa'yo itong taong to, huwag kang mag-atubili. Nasampalin, oo. Kapag binastos kaya, huwag kang mag-atubili. Nasipain yan, oo. Tsaka mo isumbong sa HR nyo. Kaya ipapulis mo, di ba? Pero yung ganito, kasi pag hinayaan mo na mangyari, alam mo yung iba, sobrang hindi ko alam sa nila hinuhugot yung confidence nila na magpatpatuloy sa kakapalan ng muka. So ang ginagawa, dahil wala kang response, akala nila gusto mo, akala nila okay lang sa'yo. Kaya ngayon pa lang, ganito pa lang kaaga, you have to let this person know that you're not comfortable. You have to let this person know na hindi ka payag sa ganitong setup and you're not happy about it. Para siya mismo sa sarili niya, alam na niya, ay okay, tama na to, diba? Tsaka may asawa kasi yan. May asawa yan, yun talaga yun eh. Kung bumait ka man sa akin dahil feel mo mas gumanda ako, sige fine. Pero yung may asawa ka, dyan tayo may problema. Kaya sana Julia, no, mahanap mo at ma-master mo yung courage para kausapin yung mga ganitong klaseng tao. Kasi if anything, sa ating mga babae, minsan kahit pakiramdam natin nababastos na tayo, aminin nyo sa hindi, minsan ang hirap i-confront nung mga tao na gumagawa, diba? Tayo pa ang nahihiya, samantalang tayo na nga ang naaalangan, tayo na nga ang na-awkward, tayo na nga minsan ang nababastos, tayo pa ang nahihiya. Kaya yun ang hope ko and wish ko sa lahat ng mga kababaihan na kung sa tingin nyo man may alanganin na nagawa sa inyo, maging matapang kayo to be vocal sa inyong nararamdaman. Kung nasaktan ka, you say it na nasaktan ka. Kung na-awkwardan ka, sabihin mo at diretsuhin mo. At kung nabastusan ka, magalit ka and make them accountable for what they did. Kaya, naku, kung meron kayong advice dito kay Julia, medyo kakaiba yung kanyang kwento ngayon, no? At ipadala nyo yan sa ating Facebook page sa comment section sa 92.3 FMR Manila. At aking babasahin mamaya yung inyong mga payo. But for now, let's head back to even more of the songs. Here's Juris with her hit song na pinamagatang Di Lang Ikaw here on Heart Speaks with Alex Baltazar on 92.3 FMR Manila, your favorite music radio. Ka-vibe sa soundtrip, ang lupet sa oras natin na 10:28 tayo nagpapatuloy dito pa rin sa Wednesday edition ng Heart Speaks. For now, Juris, take it away.

92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes sa sound trip ng A1 with Like a Rose. Oy, speaking of A1 ha, magkakaroon po sila ng concert sa Cebu, sa Cubao at saka sa Laguna sa Santa Rosa Sports Complex from October 16 to 18 yan. At para sa mga karagdagan pang detalye, search nyo na lang po mga updates natin sa Facebook page sa 92.3 FMR Manila at sa Concert Republic. Pero sa oras nating 10:46, tayo ay magbabalik with even more of the comments galing sa ating comment section sa ating Facebook page. At gusto ko lang din pala munang pasalamatan at batiin muli si Kuya Salvio na nagpapabati daw si Architect Stephanie Garcia ng happy birthday. Anak siya ni Kuya Nielsen ng Idols TNVS. Ay, Kuya Nielsen, grabe, may architect ka na pala. Ang bongga naman. Alam mo, pag ako yumaman, talagang I'll see to it na ang bahay na ipadedesenyo ko ay designed by an architect. Kasi sa panahon ngayon, no, may ibang mga nagtitipid, gusto nila, ay, isa lang yung ganito, ito na lang, okay na yan, isang tuhugan, or minsan nga sa mga fake pa sila na contractor na pupunta, naku, wag po tayo magtitipid. At kailangan, talagang backed by an architect ang mga disenyo ng ating bahay para talagang masiguro natin, di ba, na hindi lamang basta maganda, pero ito po ay, it will serve its purpose. Pag gusto mo ng bahay na maaliwalas, ibibigay niya sa'yo yun, di ba? Sana ganun, pag gusto ibibigay. Oy, Architect Stephanie, happy birthday sa'yo. At ngayon nga ay atin ang basahin yung comment section natin. Ang sabi dito, hi, tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Miguel. Sobrang mahal ko po ang girlfriend ko, kaya simula nang maging seryoso ako sa kanya, ay ginawa ko na talaga ang lahat para maparamdam na nagbago na ako. Loyal ako, supportive, at naging nasa tabi niya. Pero nalaman niya kamakailan ang mga nagawa ko noon, tulad ng cheating history ko, at ngayon ay gusto niya nang makipaghiwalay. Gusto ko po siyang ipaglaban. Ano po kaya ang pwede kong gawin para maibalik ang tiwala at mapatunayan na hindi na ako yung dating tao? Ako, alam mo, Miguel, I'm all for supporting people na gustong magbago. Lahat naman tayo, I think, mabibigyan ng ikalawang pagkakataon sa ating buhay. But the question is, kung yung taong paghihingan mo ba ng second chance ay pagbibigyan ka? Kasi hindi sa lahat ng pagkakataon, kung ano yung gusto natin, ibibigay sa atin. So, pwedeng yung second chance na yan, mahanap mo na yan at maipagkaloob na sa'yo sa panahon na wala na yung babae sa buhay mo. Na wala na siya sa buhay mo, di ba? Maaring dun mo yun ma-realize. Pero sa ngayon, what I can say is, ano nga bang pwede mong gawin? Pwede kang mag-effort? Pwede kang mag-crawl back pabalik sa kanya? Pero I think kasi kapag ginawa mo yun, baka mas lalo lang siyang, alam mo yun, maasiwa, mas lalo lang siyang lumayo pag ipinagpilitan mo ngayon na medyo mataas pa yung kanyang emosyon. So if ako yung nasa sitwasyon mo, I'm gonna give her some time. And tatanggapin ko rin na part ito ng consequences ng mga naging desisyon ko, ng mga pinagagawa ko, because cheating is no joke. At maraming mga tao, yung deal breaker na talaga sa kanila yan. What does that mean? Na kapag nag-cheat ka, nagloko ka, wala ka na. Ekis ka na sa buhay ko at hindi ka na magiging parte ng future na binubuo ko. And sadly, yun yung kailangan mong tanggapin. Diba? Kasi una pa lang, if natatakot ka talaga na mangyari ito, hindi ka dapat gumawa ng isang desisyon na alam mo na pwedeng magresulta sa permanenteng pagkasira ng tiwala sa'yo ng girlfriend mo. Pero nandyan na yan eh. Ano pa bang gagawin natin? Magsisisihan tayo. Now, nararanasan mo yung consequences ng mga ginawa mong actions. So ang sa akin, hindi mo maipipilit. I'm so sorry, Miguel. Hindi mo maipipilit kahit na gustuhin mo man na makuha at mabuo muli yung tiwala niya. Kasi for some people, it will take years, decades bago mabuo ulit yung tiwala. So I'm sorry kung kailangan nating maging honest sa iyo at sabihin ko na talagang matatagalan ito, no? Pwedeng oo, mapatawad ka niya, pero siguro hindi ngayon na ipipilit mo sa kanya na nagbago na ako, ganito na ako. Only time can prove and can tell kung talaga nga bang nagbago ka na. At sa akin, kung gusto mo siyang ma-win back, alam mo, pwede naman 'yan eh.
meron naman talagang ikalawang pagkakataon. Diyan tayo babalik sa mga aral na natutunan natin kay Jesus, di ba? I mean, si Jesus nga, ang eksena, kahit nakapako na siya, nagbigay pa siya ng second chance dun sa, kanino ba, nasa kanan o nasa kaliwang krus? O basta yon, di ba yung tatlo sila na nakapako? My point is, bakit hindi magbibigay ng second chance ang isang tao kung si Kristo nga, nagbigay naman talaga ng second chance? Pero syempre, hindi naman agad-agad. Hindi naman agad-agad eh pagbibigyan ka niyan. So if you really want to prove yourself, ayusin mo talaga yung sarili mo. At kung ibig sabihin nun eh kinailangan nyo munang lumayo sa isa't isa para mabigyan mo rin siya ng pagkakataon na hanapin niya yung sarili niya, na mahanap niya ulit yung tiwala na yon. At mapatawad niya yung sarili niya. Kasi alam mo, ganyan yan eh. Ang tendency when you cheat on someone, sarili pa nila yung sisisihin nila. As if it's their problem. As if sila yung nakagawa ng mali. Pero hindi, wala silang kasalanan. Ikaw lahat yun, Miguel. Kasalanan mo lahat yun. Pero sa ngayon, give her the time and space to heal. Para mapagtanto niya na she has to forgive herself because to begin with, wala naman siyang ginawang mali at ikaw lahat yun. So, Miguel, I'm so sorry na medyo diretso tayo at harsh tayo. I really believe when you say na handa kang magbago and you're not the same person anymore. Nakakalungkot nga lang kasi minsan yung realization ng pagbabago dumarating sa atin but a little too late. Hindi na mababawi, no? Kaya sana sa mga tagapakinig natin, magsilbing aral itong kwento ni Miguel na kapag naibigay sa'yo yung pagkakataon to love someone, you really have to be sure na ibibigay mo yung best mo. And by doing your best, hindi lang ito tungkol sa love bombing na ipapakita mong mahal na mahal mo, you're gonna buy her expensive gifts, ilalove bomb mo ng effort. When we say loving someone the best way we can, ito yung iingatan mo rin yung puso niya. Kasi kapag nasaktan ng isang tao dahil sa kadahilanan ng cheating, panloloko, mahirap na talagang bawiin at laging nasa huli ang pagsisisi. At dun ka na lang masasabi mo or dun ka na lang mapapasabi na ay baka a little too late na for the both of us. Pero sana nga no, kung sincere yung puso mo, kung talaga mahal mo siya, wag nang maulit pa. Kasi ang tendency talaga niyan, even based naman sa science, mauulit lang. Mataas yung probability na kapag cheater ka dati, mauulit mo lang din ngayon, lalo na pag pinatawad ka. Kasi ano yung mangyayari? Parang ang lalabas yan, okay lang naman, pinapatawad naman ako. Okay lang naman kahit maulit. Ganun din, mauulit lang din, patatawarin lang din ako. Pero ako nga, no, bibigyan kita ng benefit of the doubt na talaga namang gusto mo magbago, pero ayusin mo muna yung sarili mo at hayaan mo muna yung girl mo na mapagtanto niya ito, mapag-isipan niya ng mabuti. And if yung resulta man ng iyong paghihintay ay hindi maging sang-ayon dun sa kung ano yung expectation mo out of this relationship, out of this hiatus, then tanggapin mo nang maalwan at maliwanag sa iyong pag-iisip at puso na hindi na talaga and you've lost your chance. Kaya naman sa puntong ito, we're gonna head back to even more of the songs. Para sa iyo to, Miguel, itong song from Michael Learns to Rock, 25 Minutes, here on 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes, sa Soundtrip.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupit!

92.3 FMR Manila, your favorite music radio ka-vibes sa soundtrip ni Rockwell with a song titled Knife. Nako, no? Pag pinakinggan mo yung lyrics niyan, it's truly heartbreaking. Kasi nga naman, it talks about a lingering pain of a heartbreak, ng breakup. At inihalin tulad niya yung sakit na kanyang nararamdaman sa isang stab of a knife. Yung saksak sa puso, ang sakit. Ikaw ba, ka-vibes, how do you experience heartbreak? Ako kasi lately, na-realize ko, may physical pain pala, no? Hindi dahil kumikirot yung puso mo or parang mini heart attack, pero parang nag-i-skip ng beat yung heart mo. Tapos alam mo lang na you're feeling emptiness, sadness, and pain inside your heart. So may physical pala siyang feeling. I wonder, ano yung manifestation sa'yo ng heartbreak? Paano mo ba nararamdaman na nasasaktan ka na? Ano yung physical manifestation sa'yo ng heartbreak? Ka-vibes, nako eh. Kung ikaw man nga ay heartbroken, ano man ang iyong pinagdadaanan ngayon, kami ang mga kasama mo, meron kang kaibigan dito sa radyo. This is your safe space, ang Heart Speaks. And ako ang iyong mga kasama, I'm Alex Baltazar. We have up until midnight para pagkwentuhan ang mga kwentong mula sa puso. Kaya naman kung meron kang nais ibahagi sa atin, mag-message ka lang sa 92.3 FMR Manila Facebook page, or you can also hit me up on social media across all platforms, Alex Baltazar or Alex for a Change. Maraming salamat ngayon pa lang, ka-vibes, dahil ikaw nga ay palagi mong pinipiling tumutok sa ating programa. Meron pa tayong nalalabing around 40 minutes para makinig sa mga kwento ninyo at syempre to even more of the music. Kaya naman for now, we give you Billy Ocean with Suddenly right here on Heart Speaks with Alex over here at 92.3 FMR Manila. Your favorite music radio, ka-vibes. Sa Soundtrip. Ang lupet, ka-vibes!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes sa sound trip ni Christina Perry with 1,000 Years. Isa sa mga official soundtrack yan ng Twilight. O nga naman, oh, nakakamiss, no? Anong edad ka ba nung unang ipinalabas, yung unang labas ng, yung unang movie ng Twilight? Matagal na. Huwag nang tanungin dahil daw baka magkaalaman pa ng edad. Pero that's such a wonderful song. I remember when this song first came out, ang daming mga tao or couples from all over the world yung talagang ginamit ito as their wedding song, wedding march, habang naglalakad sila. Ito yung background music, di ba? Ang sarap-sarap naman kasi talaga sa pakiramdam kapag nahanap mo na yung taong mamahalin mo, na you feel like forever's not enough. Parang same sila ng thought, eh, di ba? Yung 1,000 years at saka yung forever's not enough ni Sarah Geronimo, na hindi sapat yung habang buhay, hindi sapat yung maraming taon para mahalin kita, because I'm gonna be needing 1,000 more years para maiparamdam ko sa'yo kung gaano kita kamahal. Alam mo yun, yung sobrang uzing, nag-uumapaw yung pagmamahal na walang paglagyan. Sana ganon! Sana, no? Sarap-sarap siguro pag nahanap mo na yung ganyang klase ng pagmamahal. Every day, every night, busog na busog ka dahil binubusog ka ng tamang pag-aalaga at tamang pagmamahal. Kaya naman, salamat din ka, Vibes, dahil binusog mo kami ng suporta, at sana nabusog ka rin sa good vibes at sa ating kwentuhan ngayon na mula sa puso dito sa ating Thursday edition ng ating programang Heart Speaks. Maraming salamat for keeping me company in today's episode. Once again, this has been Alex Baltazar, and I'm gonna be leaving you with this song from Blue, Best in Me. O sige, ah. Bukas ulit dito pa rin sa 92.3 FMR Manila, ka-vibes sa Soundtrip. Ang lupet! For

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!

Awat saya every morning.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka Vibes, sa Sound Charade! At napakikig ka muna ang iyong favorite pampagising, ang programang Good Vibes and Good Morning! At na rin, napakikinggan nyo na ang inyong kulitan, diba, sa umaga. Ang mamamukha karipas sa tawa, pero ang araw maaray! Baka si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam
1: mind. Joko Loco is my name, baby.
0: Baby!
1: Matingal na hingal ka, Mama Mia.
0: Ano?
1: Hingal na hingal. Mamadali.
0: Oo, at least, di ba, nakaabot. Ayun ang mahalaga. Pero ngayon, ka-vibes, abot ka pa rin. Dahil ang Biyernes na, October 9 na 2026. Sa kalahin mo yun, nakarating ka ng Friday.
1: Di ba? Diba? Gusto mo ba ng Saturday?
0: Siyempre naman. Gusto pa niya ng Sunday hanggang mag-Christmas.
1: Gusto mo ba pumasok ng Saturday?
0: Ay, hindi. Huwag naman pumasok.
1: Hindi kasi available.
0: Hindi kasi available mo. Hindi kasi makatrabaho. Aba, ikaw na lang daw magpapalit. Pero ito mga ka-vibes, thank God it's Friday. Oh, Jeff.
1: Grabe, Biyernes na.
0: Ay,
1: October 9.
0: October 9. Oh, Jeff. Napakabilis talaga ng oras. Napakabilis ng panahon. Pero ka-vibes, ano na ang nangyayari sa buhay mo?
1: Oo.
0: Yan ang tanong eh, di ba?
1: Kaya nga eh.
0: Oo, pero magka-mag-alala, kami ang bahala sa buhay mo habang nagkakaroon ka ng existential crisis dyan.
1: Wow.
0: Di ba? Oo, at ito na nga. Para pa sumarapang umaga natin, batiin na muna natin at i-shout out ang lahat ng mga ka-vibes natin na nakakapakinig sa pamamagitan ng 97.5 FMR Jensen. Ganon din sa 102.3 FMR Bacolod. At syempre, hindi mawawala ang 102.3 FMR Bagayog!
1: Hi! Hello sa mga kabagyo! Magandang umaga! Correct! Diyan pa sana pagka nag, di ba kasi yung El Nino nga, di ba? So, unti-unti na nagpaparamdam. Parang sa Baguio man, ano?
0: Totoo.
1: Sa Baguio.
0: Pero mahangin ngayon, nasa
1: mahangin
0: labas.
1: Ba?
0: Mahangin. Siguro nandun yung tropa nila, no?
1: Nandun yung tropa mong mahangin. Ay, parang internas, ang lakas ng radyo sa baba.
0: Pinapakinggan
1: tayo ng dalawang pauging guard dyan.
0: Shout out po sa lahat ng gwardiya natin dyan, ano? Dito po sa may The Ignacio Place. Good morning.
1: Yeah, mga ano natin, mga tropa natin. Kasi alam, napaka-importante yan para ma-secure kayo.
0: Totoo. Diba? Totoo yan.
1: Talagang safe.
0: Oo, sige, diba? Awayin nyo yung security guard ninyo dyan.
1: Diba?
0: Lagot kayo.
1: Sige, awayin nyo.
0: Isusuko kayo niyan. Sumuko na kayo, pero ito na nga.
1: Kindatan ka talaga ni Sarge.
0: Sumuko ka na, ka-vibes. Then ito na, pag-iisipin ka na namin na para sa ating katanungan. Ikaw ba, DJ Joko Loco?
1: Ano yung DJ Mamma Mia?
0: Paano mo nasasabing tumatanda ka na?
1: Literal ba o ano?
0: Sige, literal na.
1: Pag literal siya, makakita mo naman na may mga tumutubutubong buhok ng puti.
0: Tama.
1: Pero hindi, paano mo nasasabing matanda ka na? Doon pa kapag ka... kaya mo nang i-handle ng yung mga problem ng sabay-sabay at hindi ka na nakafocus sa problema. Bagkos doon sa solusyon at nagiging mas malawak na ang pang-unawa mo sa mga bagay-bagay na dating naiirita ka agad.
0: Iba. Ganun, iba ka naman pala talaga. Ano? Iba talaga kapag tumatanda na.
1: Wow.
0: Yes, that's maturity. At diba? Pero ikaw ba ka-vibes? Ano ang hirit mo dito?
1: Hindi, sumagot ka muna. Ikaw.
0: Ay, ano ba naman?
1: Unexempt eh.
0: Ayoko pangarapin yung realidad. Pero sige, sumasakit yung likod ko. Yun na lang talaga.
1: Grabe naman.
0: Tapos tumutubo na rin yung may tumutubo na rin akong puting buhok.
1: Ang bata mo pa, Mama Mia.
0: Nung mismong birthday ko, be. Diba? Parang pagkatingin ko sa salamin, sabi ko, oh my God, may kumikintab sa anit ko. Yun pala, puting buhok.
1: Hindi, puting buhok.
0: Puting buhok nga. Sabi ko, ang aga naman.
1: 27!
0: Pero ikaw ba, ka-vibes, ano ang sign na ikaw ay talagang tumatanda na? Paano mo nasabi na tumatanda ka na talaga? Ba, mag-comment ka na ha sa ating Facebook page dahil posted na po yan, 923 or 92.3 FMR Manila, para syempre hindi ka rin mahuli sa good vibe happiness! Kaya naman hanggang alas 8 nyo pa kami makakasama dahil ito pa rin ang inyong favorite papagising, ang programa ang Vibes.
1: Good morning!
0: With your one and only kulit, Adam, sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa, pero ang araw maaripa si mama.
1: Kasama na lang DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby.
0: Yeah, di talaga yan sa bet na bet kasi
1: ang
0: bet 92.3 FM on.
1: Favorite music radio, Vibes
0: the soundtrip. Ang ora.
1: Oh, it's something 424 na, perfect.
0: Palakrope,
1: tama.
0: Really?
1: Yeah. Good.
2: Good Vibes, Good Morning!

0: Bagong Ribbon na. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ini ang 92.3 FMR. Ang sa imong ka-vibes sa sound trip.
0: Ang lupet!
2: Thanks.
1: Ito na ang inyong ka-vibes sa sound trip. 92.3 FMR.
0: Ang lupet!

0: sexy and I know it.
1: Bibig ang tawa't saya.
2: Everybody.

0: Mega Shirley.
1: Pagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dugtong, dugtong, tarigong, people.
3: Perfect! Perfect!
2: Mama!
3: Really?
2: Yes!
1: Good vibes! Good morning!
2: Yeah! Ang lupet!
3: Good vibes! Joko Loco. At alam mo rin ba ka vibes? Share lang namin na kahit hindi ninyo tinatanong. Abay, pasado na po ang tinatawag nating Smart Kids Act. According po yan kay Senator Win Gatchalian. Pinost niya kasi kahapon sa kanya pong social media account. At ito po ang isang batas kung saan pinaprioritize po ang safe media access and responsible technology for kids in digital spaces. Senate Bill number 2424 or kung saan meron pong social media ban para sa mga batang wala pang 18 pataas.
0: Oh, so at least kahit papano, kahit maano yung mga kabataan.
3: Totoo. Ibig sabihin, basta minor de edad ka, bawal ka o wala kang access dapat sa anumang social media accounts or platforms.
0: Ngayon, ang tanong. Ano kaya ang magiging reaksyon
3: ng mga magulang at ng mga kabataan?
0: Ng mga magulang.
3: Ay, magulang. Hindi magulang. Siguro yung ibang mga magulang matutuwa dito.
0: Naman.
3: Pero yung iba rin naman na masyado rin techie at umaasa din sa ganitong social media platforms para makapag-communicate sa kanila mga junakis. Yun yung medyo mahihirapan talaga siguro. Lalo yung mga OFW, di ba? Na talagang video call lang ang kanilang pinangangausap sa kanilang mga anak na malayo sa kanilang pili. Magiging challenge talaga yan, ka-vibes.
0: So anyway, at least kahit papano yan, yung mga kasi di ba usap-usapin yan yung mga nakaraan na bakit hindi na yung mga sa ibang bansa pinatupad. Iba naman, syempre may mga pabor at may hindi pabor dyan. Totoo. Sa mga ganyan eh. Well, ito ay batas na. At kung ito ay, ano na ba ito? Nasa ano na? Pinal na ano na ba? Pagbasa.
3: Oo, pasado na talaga. Pasado na. As in, kasado na talaga siya, diba? Sa ilalim ng Smart Kids Act. Yun na nga talagang tinatawag. Ang dahilan po, dahil nga po sa mga sunod-sunod nga raw po na karahasan ng mga nakakaraan. Pero yun nga yung pinag-uusapan at pinagtatalunan ng ilan sa mga magulang na talaga ba yung social media ba talaga ang siyang nagiging dahilan? O baka naman nakulang lang din talaga sa pag-i-implement ng ilan pang mga polisiya para naman na matutukan din yung mga kabataan. Pero syempre, siguro unang hakbang na rin talaga ito, para mas maging maayos at mas maging safe yung ginagalawan ng mga kabataan at lalo ng mga mag-aaral, lalo sa eskwelahan. Kasi di pa pangalawang tahanan po nila yan. Maigi at dapat lang talaga na maging safe po yan sa bawat mag-aaral at sa ating mga kaguruan. Di ba?
0: So yan, good luck na lang sa mga kabayos natin, ng mga magulang at mga chikitings.
3: Totoo.
0: Na talaga naman nasanay at nababad na sa
3: Totoo yan. Totoo yan. Ha? Well, siguro malaking adjustment to at malaking pagbabago. Lalo na sa panahon ngayon, di ba, na parang nga yung mga tao, hindi na makakilos kapag walang wifi. Hindi na rin talaga makakilos kapag walang hinahawakang cellphone o hindi nakakapag-browse sa ilang mga social media platforms. Talagang challenging yan. Pero yan ang challenge na bigay sa inyo ng mga tala.
0: Yeah, malupet. At ang katumbas ng walang wifi ngayon noon na walang kuryente.
3: Totoo. Yung parang ganun siya.
0: Yung katumbas.
3: Alam niyo mga ka-vibes na buhay naman yung mga sinaunang tao na
0: Grabe ka sa amin.
3: Sinaunang tao na puro kahoy at panggatong lang ang kanilang pinangaano, di ba?
0: Oy, masarap yung
3: mga
0: kanin.
3: Mga tulsan talaga.
0: Kanin na gawa, na niluto sa sa kahoy.
3: Masarap yun. Pero isipin nyo na lang, kung nabuhay nga sila sa mga panahon na yun, kakayanin nyo din yan. Huwag kayong magpapatalo sa mga sinaunang tao, babe.
0: Grabe siya. Grabe yung tingin mo sa amin ni Sir Aris.
3: Uy, wala naman akong sinabi. Yeah. Oo, pero yung mga, di ba, yung mga lumang tao pa talaga.
0: Sinauna na si Luma. Grabe ka kay Sir
3: Uy, wala akong sinabi. Oo, yun lang naman, di ba? Pero kaya natin yan, mga ka-vibes. Basta isipin na lang natin, para sa ikakabuti at ikaliligtas, ng ating spaces, sa public spaces. Kaya, mga ka-vibes, ito dito, safe ka talaga.
0: Oy, sabi ni Sir June, what? Mamma Mia, what?
3: Wow! Wow! Kasi si Sir June! Wow!
0: Wow! Ayan ka ba? Siyempre, abay tuloy-tuloy tayo sa ating kasiyahan.
3: Totoo. Dito safe ka, dito happy ka dahil gusto namin happy ka! Dito ka lang ha, magkakapila kami. Kaya naman na huwag ka lang lilipat pa ng istasyon. Kasi kukuha lang kami ng kape. Oo, magbabalik kami, huwag ka mag-alala. Dahil ito pa rin ang inyong favorite pagising. Ang programa, ang Vibes.
0: Good morning!
3: With you, our one and only kulit Adam sa umaga. Ang mamamo kumakaripas ng tawa pero ang aroma arriba si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam
0: time, baby.
3: Baby, dito lang yan sa Bet na Bet. Kasi ang Lupeta, 92.3 FM on.
0: Favorite music radio. Ka-vibe sa soundtrip.
3: Ang oras.
0: 4:52. Perfect.
3: Para grabe.
0: Tama.
3: Really?
0: Really?
1: Good vibes. Good morning.
4: Galit na galit ka na naman! Ang lupet!

0: Uy, wow! Work from home siya!
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, 5:00 PM! Ang lupet!
2: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo!
1: Ang lupet!
2: Mula Lunes hanggang Biyernes! Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes! Good morning! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloco, 4:00 AM. Susundan ng bagong bihis na Favorite Vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, 8:00 AM. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
2: Love me, Kathy G. 12:00 PM. TBM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
2: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to!
2: Tahan! I Give a Night with DJ ID, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang look!

tawa at saya every morning.

0: Nigga Shirley.
1: Samantha Bonita yung papapapagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dokong dokong paritong people.
3: Perfect.
4: Perfect.
3: Mama.
4: Really?
3: Yes.
1: Good vibes. Good morning.
3: Ang lupet.
4: Good vibes. Ang lupe at 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes sa Soundtrack!
5: Ay, nako Ka-Vibes, ikaw ba? Inaanto ka pa ba? Hoy, gusto mo mawala yan?
4: Gusto mo? Sige.
5: Simulaan ka talaga ni Mamma Mia.
4: Huwag na bang ganon. Pakakapihin na lang namin kayo, ha? Pero bago yan, syempre, pwede kami budget.
5: Ay, yung iba kasi shalin yung kape kasi ng iba.
4: Oo nga naman.
5: Tayo kasi stick-stick lang, okay na.
4: Tama, pwede na yon. Lalo na kapag wala tayong choice. At ano nga yung mga ganitong petsa ni peligro? Abay, October 9, di ba? Parang ilang araw na lang ba ay sasahod na ang ilan sa mga ka-vibes natin. Pero yung iba, abay, abot. Kasi di ba yung
5: iba
4: mga
5: meron na. Oo, kasi tawag dito, weekend nga. Diba? Tapos papatak ang Lunes ng 12. So, alanganin na.
4: Alanganin talaga. Shoutout sa lahat ng mga may birthday sa petsa ni peligro, ha? Ano, diba? Kaya nyo pa ba?
5: Kaya yan, hindi ka naman papangalanan. Tsaka hindi ka isisilang sa taon na yan o sa araw na yan.
4: Kung hindi mo kaya. Totoo yan. Kaya ito na, para mas lalong tumibay ang buto mo, di ba? At hindi lang ang bungo mo. Abay, eto na nga. Ibibigay na natin at ihahatid ang una kamanda ng inyong mga kapalaran para sa Lalo!
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
5: Eto na, Ka-Vibes! Ang inaabangan mong Hulala ngayong October 9, 2026 para sa mga nag-aabang dyan, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo at Virgo!
4: Makinig at makinig! Aries! Aries, mag-e-effort ka pero iba ang ma-appreciate nila. Ay, at sakit naman yan. Hanap ka na lang ng ibang masasayahan sa mga kaya mo nga magawa. Tama naman.
5: Yun ang masakit. Minsan, di ba, yung effort mo dito sa ano, hindi niya binibigyang halaga. Tapos mas napunta ka sa iba.
4: Uh-huh.
5: I mean, hindi man pinapahalagahan dyan kung nasaan ka ngayon. Uh-huh. Pero I'm sure merong ibang nag-aantay ng ganyang klaseng ano, kakayahan mo. Yung kaya mong manira ng tao na maaga pala.
4: Hindi naman ganon.
5: Hindi ba ganon?
4: Taurus, hatian mo ang iba para guminhawa rin ang buhay nila dahil malungkot ang buhay ng tao nagsosolo. Huwag ka magsolo. O Gemini.
5: Minsan masarap magsolo, ha? Hindi yung nag-iisip ka ng mga yung parang it's me time.
4: Kapag mag-isa ka lang. O Gemini. Diba? Gemini, relax ka lang. At Cancer.
5: Cancer.
4: Meron kang malalasahan na hahanap-hanapin mo kahit saan. Unfortunately, wala nang katulad niya.
5: Diba?
4: Ay, aray.
5: Nag-iisa.
4: Iba. O Leo, mayroong iuutos sa'yo na hindi mo bibigyan pansin. Huwag mong hintayin na hindi ka kausapin bago mo ito sundin.
5: Diba? Tama naman.
4: O Virgo, kahuli-hulihan. Huwag masyadong tumutok sa electric pan. Baka bigla kang liparin niya. Tama naman.
5: Ganun na siya kagaan?
4: Oo.
5: Liliparin na ng electric pan?
4: At least, di ba? Alam
5: mo. Sobrang karas sa turok. Hindi mo papapayad ngayon.
4: Oo nga naman. Unauso nga eh. At saka parang nga yan yung trending na ginagamit para talaga mapabilis ang weight loss.
5: Sinasabi ba ng exercise yan? Proper diet and exercise ba?
4: Siguro. Depende rin yan sa payo ng eksperto ng doktor na kanilang kukonsultahin. Uy, naku mga kabayos, huwag kayong basta-basta turok ng turok lang. Kumonsulta muna kayo sa inyong mga doktor.
5: It's symptoms versus insult your boyfriend.
4: Consult your doctor. Yan naman dyan ang una kamada ng inyong mga kapalaran. Uy, tandaan ang mga bitwi ni Gabay lamang. Pero kung mapapahama ka pa rin, abay, hindi na po namin kasalanan yan. At ito kami ni DJ Joko Loco. Ako naman si DJ Mamma Mia. I-kiss mo na lang. Salago!
5: So, ayan na, una kamada mga ka-vibes ng inyong hulala. Siyempre, hindi pa tapos yan. Mamaya abangan nyo. Tapos abangan dyan, may makakasama kami mamaya.
4: Oo nga, may makakasama tayo mamaya. Malay nyo, makakusaan natin yan mamaya. Ayan na mga ka-vibes, hanggang alas 8 nyo pa kami makakahuntaan, makakasama, at makakakulitan. Dahil ito pa rin ang inyong favorite pabagising, ang programa, ang
5: Good morning!
4: With your one and only kulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maarriba si mama.
5: kasama na lang ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name.
4: Baby, dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Bet na 92.3 FM
5: on. Favorite music radio.
4: Ka-vibes sa soundtrip. Ang oras.
5: Oras na din, 5:25. Perfect.
4: Para krope. Really?
5: Really?
1: Yeah. Good vibes. Good morning.
3: Galit na naman! Ang lupet!

0: utang ka na naman. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Daytoy, iti 92.3 FMR. Ka-vibes, iti sound trip.
0: Ang lupet!
1: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Ka-vibes! Sound trip!
0: Ang lupet!

good morning.

0: nigga Shirley.
1: Pagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dokong dokong paritong people.
0: Take a friend.
3: Drop it.
0: Mama.
3: Really?
0: Yes.
1: Good vibes. Good morning.
0: Ang lupet.
3: Good vibes.
2: Umaga pa lang na.
0: Nalinaw, di ba? So, ayan, magandang morning sa mga nagbabagsakan ngayon sa mga palengke. Correct. Dyan, abalang-abalang ngayon. Good morning!
2: At sa lahat ng mga nag-aalsahang tinapay sa mga may panaderya, good morning sa inyo!
0: Lumalamas ng harina.
2: At saka sa mga paresan, nakatutok din sa atin sa oras na ito, mga tindahan ng almusal, ano, lugawan, tindahan ng sopas, lahat na ng mga masasarap na almusal tuwing umaga. Abay, magandang umaga po sa inyong mga platito!
0: Ay, good morning! Alam nyo na ang gagawin nyo, ha? Tumutok lang dahil kami bahala sa mga gandang tugtugan. Siyempre, hindi lang yan. Meron pa tayong puksaan, may dugtungan pa, ang dami yung pang-aabangan.
2: Correct.
0: Tapos may parapol pa kami.
2: Wala pa tayong parapol. Wala pa tayo.
0: Christmas party na.
2: Baka makakuha tayo ng DTI permit eh. Ito na nga, mga ka-vibes. Ang ikalawa at panghuling kamada ng inyong mga kapalaran ay abot kamay nyo na. Kaya naman ito na, hindi na natin patatagalin pa ang lalo.
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
0: Ito na ang pangalawang kamada sa mga nag-aabang dyan para sa mga Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, at Pisces.
2: Maginig! At maginig! Libra, bilang makakalimot yan, isulat mo ang lahat ng mga dapat mong gawin. Short but sweet lang.
0: Sino nagsabi makakalimotin siya?
2: Hindi, bata pa yan.
0: Bata pa, wala pang 100.
2: Tama, Scorpio. May malalaman kang bagong amats ng bebe loves mo. Wow, taray. Kung single ka, magkaka-amats ka mag-isa o kasamang tropa mo.
0: Ay, grabe naman yan.
2: At least masaya ka pa din. Diba? O Sagittarius, magdala ka ng extra para masaya. Wow!
0: Ng extra?
2: Extra ano, pera?
0: Baka damit to.
2: Ah, damit?
0: Kasi ay, pagpapawisan siya. Oo.
2: Talaga?
0: Pagpapawisan siya. Ang init, El Nino eh.
2: Totoo naman. May point.
0: Ano ba inisip mo sa pinapawisan?
2: Hindi, wala lang. Oo, parang ano lang. Di ba marami naman kasing pwedeng gawing activity?
0: Ah, sa bagay. Oo.
2: O Capricorn. Capricorn, sisirain ng iyong katrabaho ang araw mo dahil late na nga siya, uunahin pa niyang kumain muna.
0: Pero importante yan ngayon ha, kumain muna.
2: Oo nga, hayaan niyo na muna. Baka naman kasi syempre napagod sa biyahe, di ba? Pero kung late nga naman talaga, medyo nakaka-ano nga naman talaga yan. O Aquarius! Aquarius, magkakaroon ng aberya sa mismong pagtapak mo sa isang lugar. Hindi naman sa sinasabi ng mga tala na ikaw ang may kasalanan, sadyang nagkataon lang.
0: Nagkataon lang.
2: Hindi to chismis ha. Ito ay napag-uusapan lang. Pero hindi ikaw yung may dalang malas ha. Walang ganon. Walang ganon na Pisces. Pisces, kumain ka ng maraming kanin para may lakas kang isipin ang iyong mga bayarin. Tama,
0: diba?
2: That's correct and perfect.
0: Dapat talaga, dumating na ang mga bills.
2: Dumating na ang oras, 'di ba? Ang panahon kung kailan kailangan mo nga isipin at tatuusin 'yang iyong mga bayarin. Pero ito mga ka-vibes 'yan ng ikalawa at panghuling kamada ng inyong mga kapalaran. Wait, tandaan na mga bituin ni gabay lamang ha. Pero kung nga ikaw ay mapapahamak pa rin, abi, labas na po kami diyan. Kami nagtatrabaho lang.
0: Oo naman.
2: At ito kami ni DJ Joko Loco. Ako naman si DJ Mamma Mia. Ikis mo na lang sa bagko.
0: At syempre, alam mo na yung mangyari sa'yo ngayong araw. Kaya naman, kung meron kang gagawin pa, simulan mo na yan.
2: Correct.
0: Para hindi ka malate. O kaya naman, hindi ka pa mahuli kung saan man yan.
2: Wala ka nang dahilan pa, mga ka-vibes. Hindi na namin kasalanan yan. Hindi na rin kasalanan ng mga tala dahil nagpapaalala lamang sila.
0: Tama.
2: 5:49 na ng umaga eh. Kung malate ka sa trabaho eh.
0: Sabi yung Friday naman, thank God it's Friday.
2: Okay
0: lang
2: Friday.
0: Naman, sabi ng Bini nga, bawal ang buhay di karera. So late ka na naman.
2: Oy, ganun ba?
0: Ganun na nagagawa na sana. Nasa sistema na. Uy, wag ganun, ka-vibes.
2: Wag ganun. Uy, ka-vibes, sa 5:49 na ng umaga, kung ikaw ay bumabiyahe na papunta sa inyong mga opisina, mag-iingat ang lahat. Kaya naman shoutout sa lahat ng mga bumabiyahe ngayon. Lahat ng mga driver na talaga namang ipinihit ang kanilang mga radyo sa ating himpilan. Magandang umaga sa mga gulong ninyo.
0: Kamusta naman kayo dyan? At kami ang gawing gawing background. Wala na kayong mang gagawin. Lakasan lang ang radyo.
2: Tama.
0: Kung walang radyo yung kapitbahay nyo, iparinig mo. Lakas mo todo dahil mamaya may makakasama tayo. Malulupit to.
2: Mga
0: Pagdating sa rap, iba.
2: Correct. Pagdating sa rap, kakaiba.
0: Tama. Kaya naman, abangan nyo to dahil makakasama natin sila sa Buksaan sa Agahan.
2: Tama. Uy, mamaya na yan mga ka-vibes. Sa pinaka-aabangan ng sambayan ng Pilipino, abangan nyo yung katanungan.
0: Sabihin na natin kung sino mamaya.
2: Ano? Sige, sabihin na
0: sige,
2: natin.
0: Hawakan mo yung tenga.
2: Hawakan mo. Sige, 5 minutes. Wala mali siya.
0: Nakakasama natin pagbalik natin sa Buksaan ang
2: Legend Misfits. Kaya naman ka-vibes, tutok lang dahil magbabalik pa rin ang inyong favorite mapagising ang programa ang
0: Good morning!
2: With your one and only kulit tandem sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa pero ang araw maariba si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam baby. Ah, dito lang yan sa Bet na Bet. Kasi ang lupeta 92.3 FM on.
0: Favorite music radio.
2: Ka-vibe sa soundtrack. Ang oras.
0: Oras natin 5:50 na. Perfect.
2: Mga crop eh. Really?
0: Really?
2: Yeah.
1: Good vibes. Good morning.
4: Uy, nakangiti siya. Ang lupet!

0: pangiti-ngiti lang ah. Ang lupet!
1: Ang oras sa FM Radio, alas 6 impunto, ang lupet!
2: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes!
1: Ang lupet! Hey!

0: 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes.
2: Ang lupet!
0: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
2: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
0: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to!
0: Tahan! I Diva Night with DJ ID, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
2: Ang lupa!

0: 93 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Sa palaisipan ba tayo dapat nagsisimula?

0: May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na itultok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae nagpaiwan habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kaida. Ngayon sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plan o yung babae na wala siyang balak backup plan?
1: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR, FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet!
1: Ito ang 92.3 FMR, Ka-vibes sa Saldrick!
2: Ang lupet!
1: Mayroon kang ka-vibes sa Saldrick! 92.3 FMR, 92.3 FMR,
2: ang lupet!

0: bongga.
1: Mula gabi hanggang umaga.
2: Ang lupet!
3: Kabayan.
2: Jabonga, jabonga, jabonga, jabonga! Hey! Ito pa rin ang bet na bet kasi ang lupet! 92.3 FMR!
4: Favorite Music Radio!
2: Ka-vibes sa Soundtrip! Napakinggan mo yun, ka-vibes! At napakinggan mo rin ba yun, DJ at Joe Coloco? Abay, ngayon pong umagang ito, ano, sa ating puksaan, ang pinaka-aabangang segment ng Sambayan ng Pilipino. May makakasama po tayo, mga OG to, ano, pagdating sa rap, di ba? Mga legend, pagdating sa rap. Makakasama natin, ngayon umaga, huwag na natin matagalin, ang legit Miss Fizz!
5: Woo! Check, check.
2: My check.
5: Magandang umaga.
6: Grabe karangalan to, ha, bilang ano. Bilang talagang ano pa lang eh napapakinggan ko na yung mga kanta niyo. Although si Mama Mia ay bata pa talaga.
2: Nagkakatanungan kami kanina ng ano eh ng mga taon eh ano. Anong nga taon ka ba? 1999 po kasi pinanganak. Esensya na po. Pero kanina napakinggan ko ano yung Jabonga. Talaga napaka-groovy niya. At yung si Sir Diego nga sabi ko, wow, parang kaboses niya slight si ano, si Shaggy dun sa part na yun.
6: Grabe
2: parang legendary din yun.
5: Shaggy.
2: Ano, diba? Maganda ko mata sa inyo mga ka-vibes. At ito ha, sa ating puksaan sa agahan, hindi lang kami ni DJ Joko Loco ang inyong makakasama. Makakasama rin natin si Diego and si Dash ng Legit Misfits. Kaya palakpakan na muna natin sila.
6: Yan! Yeah. Kumusta naman mga sir? Siyempre, after, di ba, how many years or decades, mga ganun. So, parang ito yung balita ko kasi meron kayong comeback single na, alam mo yun.
5: So, yeah.
2: Mm-hmm.
6: Parang excited yung mga kaedaran namin na mga 20 plus, mga ganun. Siyempre, na malaman niya at mapakinggan later on, mapapakinggan natin.
2: Yes. Ano po nga title nito at tungkol saan ay yung inyong comeback na single?
5: Well, actually, it's like what LL Cool J said, don't call it a comeback. We've been here for years. So, we keep it consistent naman no matter what. So, even if we were off the radar, we were still doing music pa rin as individuals, and we were doing other things rin, being hosts sa mga kung anong mga gatherings, and of course doing radio as well, you know. So we've done a couple of that, and so now we have this EP called Pamana.
2: Yeah. Pamana.
5: So it's 5 songs. So one of them is the single called Hataw.
6: Ayun, so yun na yun yung Hataw.
2: Yun yung pinaka single po talaga dun sa EP na yun.
5: Yes.
2: Taray, Pamana yung EP album. Yeah. And then Hataw, yung pinaka pangmalakas nila na comeback single.
5: Yeah.
2: Ngayon po, no, tatanungin lang po namin, bilang ako nga po ay wala pa nung time na peak po talaga ninyo eh. Ano, bakit po naging Legit Misfits ang pangalan po ng inyong duo?
5: Well, it started with yung producer namin, si Boom Dayupay, ng Kulay. So, sabi niya, butay ng grupo. And from there, doon na namin inano yung Legit. Well, actually, kasi nagpo-produce din siya eh. So, meron siyang parang, ewan kung tandaan yung mga floppy disk.
6: Ay, mga ganun.
2: Natatandaan ko pa na ba yun?
5: So, meron doon nakasulat, Legitimate Misfits. Yeah. So sabi ni Boom, eto na lang tawagin natin yung grupo natin.
6: Ah, okay.
5: Pero masyadong mahaba eh. So what we did was just kind of cut it short and turn it to Legit Misfits.
6: Legitimate Misfits pala
2: yung ano. Ang ganda nung ano, at saka ano siya, yung legit, ginagamit talaga siya ng mga Gen Z na word eh, di ba?
5: Yeah, from legit.
2: So from the word na legitimate, edi legit na lang. Legit ba yan? Di ba? Parang legit yan, B. Yung ganun. Kaya parang catchy talaga siya. Legit Misfits.
5: Yes.
2: Pero pagdating naman po, di ba, ano, sa, syempre, kasi, decade eh, or dekada po yung pagitan sa mga bago na mga rap music ngayon.
5: Yes.
2: Sa tingin nyo po, as nag-e-evolve yung mga rap songs ngayon, ano po yung kaibahan ng mga rap music ng 90s at ng ngayon po dito sa present time natin ngayon?
5: Well, of course, music evolves.
2: Mm-hmm.
5: So when we started, it was a different vibe. It was more organic, more raw.
2: Totoo.
5: And everything was sample based. And because that's what hip hop is.
6: Yes, iba yung tunog talaga, Mama Mia, dati. Iba yung tunog. Yeah. Compare sa ngayon. Well, dati naman meron na sigurong ano, auto-tune dati. Tama ba?
2: Meron.
5: Well, it wasn't auto-tune back in the days. It was called the vocoder.
6: Yeah, ah, okay.
5: So, the voice box.
6: Oo, so yun yung tawag yung voice
5: yeah,
6: box.
5: Yeah, like,
6: so,
5: like zap.
6: Yes, kasi ngayon, as in, sa mga bagong ano, may mga auto-tune siya.
5: Yeah.
6: So, parang na ano ko na, sabi mo nga rolling dati, so sabi ko, oh nga, yung tunog kasi na may beat lang na, parang ano na diba?
5: Yeah.
2: Pwede na eh, diba? Yung masay, parang ganun na siya, yeah, diba? Yeah. Pwede na kaagad. Pero ngayon, parang ang daming pinapatong, ang daming nilalapat. Pero yung totoo yun, ano, yung kila sir talaga, yung kila legit Misfits, kahit sabi mong walang auto-tune yan, palag-palag yan
0: palag
2: talaga, diba?
0: Raw! Yeah, raw, pero malupit.
5: Day, that's how we do is Jabonga.
2: Oo, oh, diba? Yan na, sinasample na tayo. Yeah. Pero ito nga, DJ Joko Loco, bilang bahagi ng segment natin ito, eh, ng ating programa, pang malakasan. Siyempre, hindi tayo papayag.
6: Ay, siyempre.
2: Hindi tayo sasampulan ng legit Misfits pagdating sa puksaan.
6: Ay, isasama natin sa puksaan. Oh.
2: Kahit mga eme-eme lang po ang aming rapper skills. Abay, sige po, hahamunin namin kayo.
6: Kasi itong puksaan natin ay galing sa isang kababs natin na nagpadala.
2: Totoo.
6: Napaka makabuluhan ng kanyang tanong.
2: Napaka makabuluhan o makaguluhan?
6: Makaguluhan. Hindi, naguluhan na din talaga ako eh.
2: Ating puksaan, no, kung saan sasagutin natin literal, wala kakwenta-kwenta katanungan ng ating ka-vibes, nang wala rin kakwenta-kwentang kasagutan, para quits lang. Pero eto ha, kanya-kanyang hirit po tayo dito, at ang nabunot natin, ano, punta na tayo sa ating puksaan sa agahan, dahil nagpadala ang isang ka-vibes natin na si Alan mula pa sa Bulacan.
6: Alan ng Bulacan?
2: Alan ng Bulacan, ang kanya po kasing katanungan, eto ha, kumapit kayo! Kumapit talaga kayo! Anong paborito nyong number sa electric pan?
6: Grabe naman yan. Napakabini. Life-changing question.
2: Totoo. Nabago yung buhay namin.
0: Ang lupit.
2: Ang lupit talaga.
6: Ang lupit.
2: Diba? Anong paborito yung number sa electric pan?
6: Well, patulan na natin. Kasi kahit anong tanong naman, pinagbibigyan natin.
2: Totoo,
6: so,
2: diba?
6: Kung ganyan ang tanong mo, sa'yo ba bilang ladies first?
2: Oh,
6: so,
2: sige.
6: Anong number gusto mo?
2: Siyempre, pipiliin ko na lang. Number one. Para sa pangalang.
6: Number
2: pangalan.
6: One.
2: Oo, number
6: sige, siyempre. Ako naman, siguro pipiliin ko dyan number two. Sunod sa number one. So, wala nang choice yun.
2: Number three.
0: Number three.
5: Well, the last one's the... Yeah, number three.
2: Number three. Kaya yan, kaya. Kanina, naririnig ko eh. Sabi ko, oh my gosh, ang lupit pala talaga nila. Walang kopya-kopya yun, ha? Walang sulat-sulat.
6: Kami pinagsusulat pa namin to.
2: Kami po, 30 minutos pa namin ginagawa.
6: Oo, nahirapan kami.
2: Pero excited na ako marinig ang hirit sa puksaan ng legit Misfits.
6: So, una kasunod ako, tapos eto na yung mga idol natin sa sunod. Sige, bigyan na kami ng beat.
2: Totoo, eto na muna ang puksaan sa agahan.
6: Intro na natin.
4: Puksaan sa agahan. Puksaan sa agahan.
2: Eto na, eto na, eto na. Maganda kayo ka ba?
6: One, and two, and one, two. Diretso na to, ah.
2: Yeah.
6: One, two, three.

0: ngayon ay sasamahan. Legit misfits kanilang pangalan at aming sasagutan. Ang nangkwentang katanungan ni Alan sa usapin na electric fan. At syempre gusto ko ay number one yung ban na tamang hangin lang sapat para may preskuhan. Hindi halos binabagyo kaya dito ka sa number one buga na dahan-dahan lang. Pagdating naman sa radyo dapat FMR lang yan.
1: Hey!
2: Grabe naman yan.
0: Hey! Kolomad,
1: sige, yeah. Eto naman ang sagot ko. Asa na? Wait,
0: wala na.
1: Wala mo mata. Yeah. One, two, and one, two, three. Paboritong numero atin ng pag-usapan. Kaso natapat lang talaga sa electric fan. Hindi ko nga alam kung bakit natan.

sakto lang. Ang number one kasi hindi to kalakasan. Ang number three naman medyo may kaingayan. Oo, malakas pero may ugong naman yan. Sa number one naman malamang ikay ang pagpawisan. Kaya dito ka na sa gitna.

0: Parang na di malalagpasan. Mahuli ang man sa biyahe, habol lang at paspasan. Yo,
1: yo, yo, yo. At ito na ba ang pinakapangmalakasan natin pambaba para sa buksaan. Papasukin na natin Legit Misfits.
2: Yeah. 923 in the place.

0: Uy, kejutnya. Ang lupet.
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
0: Ang lupet.
2: Ako si Sander. Nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa naka-ulcer ako. Lagi masakit ang tiyan. Kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santo Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
3: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
1: Ka-vibes.
0: Ang lupet.
1: Ina ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
5: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
6: Yeah.
1: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
7: Grabe na to.
1: Tahan. I Give a Night with DJ ID. 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.
0: Ang lupa!

0: nigga Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco.

0: 93 FMR Favorite Music Radio. Good vibes
1: and Lupet.

0: Niño Pet.
1: Grabe.
2: At yan ang hataw. Talagang hataw kung hataw talaga. Ay, ano.
3: Oh, let's work it. Let's work it.
1: Alam mo, ang ganda ng mensahe ng kanta.
2: Totoo.
1: At tapos, hindi lang yung pati yung, alam mo,
2: yung vibe talaga.
1: Problemado ka, pero gumagal lang yung katawan mo mag-isa.
2: Kung inaanto ka sa oras na to, 7:15 ng umaga, ito ang magpapagana ng umaga mo ka-vibes. Dahil hataw talaga kung hataw yung vibe ng kanta, ano, ng Legitimate Misfits. At ito po yung isa talaga sa pamalakasang comeback single na sa kanila pong EP, diba, na ilo-launch po nila sa October 23. Ayan, Legitimate Misfits, para lang may background sila ng konti, ano, tungkol saan po ba talaga yung overall na meaning nito ng kanta na ito na hataw.
1: Ang ganda eh.
4: Hello, yan. Basically, it's just telling everyone na no matter what you go through in life, mm-hmm. whether the hardships or you know, the struggles that we go through, mm-hmm. you know, especially here in this country, hataw lang.
5: Diretso
4: just keep going.
5: Diretso mo lang. Diretso ko lang.
4: Bango na, bango na. That's why my first...
5: Bango na, bango na. Yun yung message talaga. It's a positive song. Kung ano man ang hirap na pinagdadaanan mo, diretso mo lang.
4: Yeah.
5: Kaya gawin mong hataw, ibig sabihin, gawin mo yung pinaka-the best mo. Parang hatawin mo para mas maging matagumpay.
1: Tama. Ang ganda din ng ano, bukod sa ang ganda ng mensahe, ang ganda ng beat, parang ang sarap lang sabayan din.
4: Yeah.
1: Diba? Sarap sabayan.
2: Na-imagine ko, no, yung mga kabataan na sumasayaw talaga, yung talagang humahataw habang sinasabayan. Bayana, yep. Yung beat nito, yep. Talagang
4: exactly.
2: Ang ganda. Iba talaga. Let's work it! Let's work it! Let's work it!
4: Shout out to the dance community.
2: Yeah.
4: We wanna give respects and shout outs, rest in peace, Lema Diaz.
5: Yeah.
4: We miss you, Mama Lema.
5: Lema.
4: Philippine All-Stars and all that.
1: Philippine All-Stars. Naalala ko lang kasi matindi sumayaw talaga. Ibang klase. Matindi. Anyway, so ito na nga. Kung meron kayong pagkakataon maiboto to sa countdown sa
2: Banana
1: Crew Daily Top 10 countdown. Yeah. So, pwede mo iboto yan. Of course, mga followers and mga fans ng Legit Misfits.
2: Mm-hmm.
1: I-follow, i-request, and then para makapasok doon.
2: Oo, diba? Hanapin nyo lamang ang aming social media account, mga ka-vibes, ano? 923 or 92.3 FMR Manila. Ipasok nyo yan, i-comment nyo sa aming mga post. I-message nyo rin kami sa aming Facebook page para makapasok sa Banana Crew Daily Top 10. Ang kanta nga, Hatawa by Legit Misfits.
1: Mas maganda sila mag-invite.
4: Please do vote for the song right here, and it's called what?
1: Banana Crew Daily Top 10.
4: Yeah. Please insert vote for the song Hataw, Legit Misfits, produced by Solomon Starks. So there you go. And again, we would like to invite again everyone October 23 at S2S Bar Makati for of course the launching of our EP, which is entitled Pamana. Alright, and again, shout outs to S2S Bar Makati, the owner Patricia, Les, Angelo, Kuya Rene, Marco, of course, Angel, and shout-outs again to Rejuvisen Wellness Spa and Awarham Resto Bar.
1: Awarham.
4: And, of course, it's located in Munoz Heroes Building and Hamakua Coast Transport Service. Shout-outs to Ma'am Tisha.
2: Ayan, mga ka-vibes, napakinggan ninyo ang kantang Hataw by Legit Misfits. Ipasok nyo na yan sa inyong mga playlist sa pang-araw-araw. Mapapakinggan nyo rin yan dito sa inyong favorite pampagising. Ang programa ang
1: Good morning! So, paano?
2: Magbabalik pa rin.
1: Sige, maraming salamat. John Dash.
4: Thank you so much.
2: Hanggang alas 8 pa tayo ka-vibes. Kasama pa rin. Ang kulitade mo sa umaga. Ang mama mo kumakaripas ang tawa. Pero ang araw maariba. Mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam talaga yan sa 92.3 FM on
1: Favorite Music Radio, Kapag sa Soundtrip! Kapag sa Soundtrip!
2: Oras!
1: Alas 7! 7.19! Perfect!
2: Para chromic!
1: Tama! Really? Yeah!
0: Good vibes! Good morning!
6: Uy! Kinikilig! Ang lupet!

0: magbabayad ka na? Ang lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
0: Ang lupet!

0: What saya? Every morning!
1: Ang programa Good Vibes!
2: Good morning!
1: Oh yeah! Naibibigay ko na sa inyo ang inyong mga kapalaran na para sa original na Who

0: Jessica Shirley.
1: Sama ang paborito niyong pampapagising, DJ Mamma Mia at Joko Lolo.
2: Dogtong, dogtong, paritong, ipong,
3: perfect!
4: Perfect!
3: Mama!
4: Really?
3: Really?
4: Yes!
1: Good vibes, good morning!
4: Yeah! Ang lupet!
0: Sana kayo din ka-vibes kasi tama. Dapat maging maganda ang, ano mo, ang aura mo ngayong morning.
5: Oo, dahil para... nagsisimula pa lang ang araw.
0: Oo, nagsisimula pa lang ba?
5: Nagsisimula pa lang ang araw ng iba. Yung iba naman, patapos na nga, ngayon pa lang matutulog.
0: Uh-oh.
5: Lalo yung mga ka-vibes natin, ano, napauwi pa lang. Galing sa kanilang mga trabaho na mula pa pang gabi. Ayan eh, mga magandang umaga pa rin po sa inyo at good night na rin. Matulog na kayo muna.
0: Pahinga din. Uh-oh. Para makabawi ng lakas para banat ulit bukas.
5: Tama. Eh, yun ay kung nga may pasok sila bukas. Pero kung wala, diba, dito ka na lang muna sa amin. Dahil kami pa rin ang bet na bet. Kasi ang lupet. 92.3 FM on.
0: Favorite music radio. Ka-vibes the soundtrip.
5: At ito na nga, sinashoutout na muna natin ang mga ka-vibes natin na patuloy pa rin nakikinig sa atin sa oras na ito. Syempre kasama na dyan at hindi mawawala ang FMR Squad! Abay, Monsari nila kahapon, DJ Monsari, Jokolo.
0: Congratulations naman at happy Monsari.
5: Koreka. At syempre, sinashoutout din natin si Danielyn Hernandez Domasha na sabi niya kanina sa ating live ha, ang cute daw ng tawanan natin. Pa-shoutout daw sa kanyang partner na gwapo, si Robiela Gibawa. Ingat daw sa biyahe, papuntang work.
0: Robiela. Sabi ni Robiela, syempre,
5: ikaw lang.
0: Para sa labi-dabis niya.
5: Si Greta Cruz. Then,
0: ay, Greta ka!
5: You're a Greta singer! O dyan naman, si Gerard Michiano, si Colectol, si Arlene Espira sa kita niya, Star Racer, o yung nanay ko, si Mama Consuelo, nakikinig sa atin.
0: Magandang umaga kay...
5: Consuelo.
0: Binibini Consuelo.
5: Binibini! Binibini number one.
0: Ang pangin lang, nagkamali ka ng pronunciation ng Binibini.
5: Binibini. Batang-bata pa yan, yung nanay ko.
0: Binibini.
5: Ano yan? She's just 26 years old.
0: Ah, 26. Kaya Binibini pa.
5: Oo, tama. Baliktarin mo lang. Yeah.
0: Oh, diba?
5: Si Dennis Fernandez din nakikinig.
0: Ay, Dennis Fernandez! Master!
5: Ay,
0: Master. Si ano? Iba pala. Puentes pala
5: yan. Puentes yun.
0: Fernandez, si Ding pala to.
5: At syempre, binabati din natin ang happy birthday ang ilan sa ating mga ka-vibes. Ano? Lalo na ngayon, birthday ni Angel John Pineda
0: Ocampo. Birthday niya? Happy birthday.
5: Happy birthday sa'yo, Angel John. At maraming salamat dahil isa ka sa mga masungid, hindi masungit, na tagapakinig namin. Si Wella din, si Ate Sari Lerma, William Mortel na never nawala sa ating comment section, Emmy Hernandez, Kuya Randy Esplana, Louis Basco. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa aming programa.
0: Ay, maraming thank you din. Syempre, binabati din natin maganda umaga yung mga taga Trece, Martires, General Trias, Dasma, and of course, mga taga, yun na, Gentry. Hi, kina Ate Amy, kina Ate Evelyn, at kina Gaspar, magandang morning.
5: Correct. Sana
0: sa pagtutok, always, every day.
5: Always
0: kahit
5: na.
0: Kahit weekend, nakatutok sila.
5: Every day pa.
0: Yeah, thanks a lot.
5: Oh yeah, ito
0: thanks
5: share lang din.
0: Thanks for tuning in.
5: Yeah. Ito share lang din namin kahit hindi ninyo tinatanong mga ka-vibes. Ngayong Sabado, October 10, nalilindol ang entablado sa pasabog na debut, comeback at special stages mula sa pinakamalaking pangalan at rising stars ng P-pop sa P-pop stage season 3. Watch out for explosive performances from Sixth Sense, Gen 6, Project 1, fierce comeback ng Ray Carriazo, pure vocal power mula kina Ethan Wang, Emil Ian Salice at Franco Brothers. Hindi rin mawawala ang Zinx, ang New Flame at ang Destiny at the Divine. Ayan, abangan ninyo yan mga ka-vibes. Para makita pa ang ilang mga detalye, mag-register lamang po online sa official social media pages ng P-pop stage para sa inyong live audience pass. Sa Sabado na po ito, ka-vibes, huwag mo palalampasin yan ha. At syempre, huwag mo rin palalampasin ang susunod na programa magpapatuloy ng good vibes dahil narito na nakapila na po.
0: Ay, susunod na pala. Ituloy ang kasi yan. Ituloy ang good vibes. Nagdalawang magabares na mas...
5: Masabaw. Masarap. Papakinggan sa umaga.
0: Magabares.
5: Susunod na. Ang paborito mong vitamina. Ang programang favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kaliko.
0: At kasama na si DJ May.
5: Alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. Sila na po ang sasagot sa inyo ngayong umaga. Kaya naman na dito ka lang. Sang ka pa? Dito ka na. Siyempre sa amin ka lang ka vibes at nakasama mo ang iyong favorite pamagising. Ang programa ang
0: good vibes. Good morning.
5: This has been
0: wow, this has been. Catch us again tomorrow. Same station, same time. And again, we're going to play all your favorite music here. Wow!
5: Kabogs talaga. Ito na nga. This has been ang kulitan mo sa umaga. Mama mo kumakaribas ng tawa pero ang araw maariba si Mama Mia.
0: Sa ako na ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong karutin. Huwag mo lang ha-routine. Joko Love is my name.
5: Baby, dito na yan sa Bet na Bet kasi ang Lupet at 92.3 FMR.
0: Favorite music radio. Ka-vibes sa soundtrip.
5: Ang oras.
0: Oras 7:52. Perfect.
5: Para
0: really? Yeah.
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.
1: Good vibes. Good morning.
8: Naglalambing siya, oh. Ang lupet.

0: chismis na naman. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
0: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
3: Magandang umaga mga ka-vibes, nandito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Opisyal nang sumama si Senator Mark Villar sa Senate Majority Block. Ayon yan kay Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, umabot na sa 14 ang miyembro ng majority habang 10 naman ang nasa minority. Kasunod ng paglipat, inihalal si Villar bilang chairman ng Senate Committee on Public Works and Highways at napili rin bilang miyembro ng Commission on Appointments o CA. Malaking bentay sa bagong posisyon ni Villar ang kanyang karanasan sa public infrastructure bago siya mahalal sa Senado. Nagsilbi siya bilang DPWH Secretary sa ilalim ng Administrasyong Duterte at nangasiwa sa malalaking proyektong pang-imprastruktura sa ilalim naman ng Build, Build, Build Program. Inaasahang magagamit ni Villar ang kanyang karanasan sa pangunguna sa mga usapin at panukala para sa infrastructure development.
1: FMR Newsbreak.
3: Samantala, sa iba pang mga balita, inaprubahan ng Senado sa third and final reading ang Senate Bill number 2424 o Smart Kids Act na naglalayong limitahan ang pag-access ng mga minor de edad sa mga digital platforms na itinuturing na high risk para sa mga bata. Sa ilalim ng panukala, kailangang magpatupad ang mga sakop na platform ng age assurance mechanisms at i-restrict o tanggalin

0: na inaangkin ng Pilipinas noong September. Ayon sa military tally, umabot na sa 101 Chinese Navy at Coast Guard vessels ang namataan sa paligid ng Pag-asa Island. Ayungin Shoal, Escoda Shoal at Panatag Shoal, mas mataas kumpara sa 56 na barko noong Agosto. Ayon naman kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, layo umano ng pagdagdag ng presensya ng China na pahinain ang kapasidad ng Pilipinas na ipagpatuloy ang mga misyon nito sa West Philippine Sea. Samantala, inireklamo rin ng Manila ang umano'y panghaharang ng Chinese military at Coast Guards sa mga Pilipinong eroplano at barko. Iginit naman ng Beijing na ang Pilipinong Cessna na nagpapatrol malapit sa Panatag Shoal ay lumabag umano sa airspace nito. FMR Newsbreak. At iyan mga kabayes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
1: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak. Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
2: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yup.
1: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to.
1: Tahan. I Give a Night with DJ ID, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.
2: Ang lupa!

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
2: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko
2: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Favorite Vibe.